Una-una, kabahin sa mga naguna nga mga isyu, naguna nga mga ilabi na mga problema sa kuryente. Dili lamang kamo diya sa unang distrito, dili lang kami diri sa segundo distrito, dili lang ang 30 distrito, but lakip na no ang Visayas grid as well as Mindanao grid. When we say Visayas grid, tibuok na, ha? Kompleto na sa tibuok Visayas, Mindanao grid, tibuok Mindanao sa daga problema nining ato ang kuryente karon. No? So atong ibalik mga igala, nagkinahanglan gyud ang atong nasod og dugang nga mga power plants, no? Whether hopefully renewable, mas pabor ko, no? Sa renewable. Kito mga kusog kayo mga mahangin, hala, wind mo din ha. Kitong daghang tubig, hala, hydro mo din ha. Kito mga adunay lapad kayo ng mga areas, igo kayo sa init, hala, pag solar mo din ang dapita. Kaya ang atong ingon ta geothermal, dili man kaayo, specific lang siya, da? Dili sa ingon nga pwede sa tanan. Kung asa lang na ay geothermal reserves sama sa diri sa Valencia, di arapod pwede, no? Pagatukuran o sosamang power plants. Anyway, mga igala, wala tayo igong oras sa itong programa sa One Heart sa unang distrito. Kita nagpasalamat sa inyo kanunang pagpaminaw, pagsalig sa mga programa sa itong kongresista. Mayong buntag, ilabi na diya sa Star Radio Tayasan. Thank you very much once again for your simultaneous broadcast. O sa ngalan ni kongresista M.M. Lim Kaichong Iway. Of course, atong inahan sa unang distrito, former Congresswoman Inday Josie Lim Kaichong. Once again, kini si Mike Ramo. Salamat sa inyong kanunang pagpaminaw. Maayong butag. Happy weekend. Kanatong tanan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Mimita Gandalaw na ay Edmund Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga na inom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
6: Unsalan ba jud ang inflammation? Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka. Pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usak lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
7: Kuralan yun.
6: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte. Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus, mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
7: Normal ra na ay gahubag, na ay samad. Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
6: Kanagod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
7: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mauna kung vitamin D3 ra ang imong imno, ang inflammation sigurado jud na. May inflammation gyapon nga may tabo. Kay siyempre, active niya ang imong immune system. Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
6: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
7: Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw.
6: Kana.
7: Kung naa kay BCO Sir GP nga naas sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman. Pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
6: Patay.
7: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
6: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
7: Kanabang dili pud ka masubrahan.
6: Oo.
3: D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
7: Nga sobrang pagkatambok.
6: Mao'y kapataas imo ang inflammatory rate.
7: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
6: Sakto. Muna yung rason nga dapat mag-D3 Bio dyan ta. Aron malikaya na to ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
7: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer dyan na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
6: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa atong katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
7: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
6: Yes.
7: Unya, katong mga buyonan diya, hinahinay na taon mong inom og D3 Bio para makurek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease, og even brain inflammation.
6: Correct. Tsakto dyan na.
7: Samot na dyan kung stressful kay ka. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una. Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
6: Ay!
7: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka og D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas.
6: Oh.
7: Arthritis,
6: oh,
7: inflammation sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na,
6: oh,
7: kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo ka iskatulogon, Sir GP.
6: Basong prostatitis na na.
7: Mm. Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. Iditribayo na nila, Sir GP.
6: Kana! Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong panglawas, ipadayon.
6: Dili, abusuhon.
5: Ditribayo!
9: Ako si JM, ako dito'y tabang no ang ditribayo tungod kay mas ipaligun niya ang akong maskilo para sa ako ba daw-adaw nga buluhat sama sa pag-iisisyo.
5: Ditribayo!
3: Ang Ditri nga may visio. Ang visio nga may Ditri.
10: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo! Ditribayo!
11: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang Ditribayo, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: Ditribayo! Ang Ditri nga may visio. Ang visio nga may Ditri.
10: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo! Ditribayo! Health News!
0: Bringing you the latest news,
12: latest news
0: and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
13: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:13. 80s at Saturdays, playing hits from the 80s.
14: Music.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: GTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang GTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
1: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: GTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Ako ang akong mga TL, ang mga palakit. Sa pagkadungog na ko sa GTX 500, akong gidouble dose, mga kapsul sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Pumalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya bahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ga-DTX, mga ga-Didri Mayo. Hello, hello! Ayos, nakamahimsogon, mabungahon nga adlaw. Welcome ning atong dulumanong kasayuran sa maayong nga panglawas. Sa gihapon ka uban, walay lain. Kanunay Doc Hans Lim Manalo nga kanunay naka DTX 500. Nagkakape na ba? Di ba galimtan kanunay ha ang pinaka patsada paborito ka is kadaghanan? Nga klase sa herbal nga coffee karon nga naas mga butika. So ayaw langay binagito may mga edad na niya nangita og kape. Kape sa buntag, kape sa ugto, kape sa hapon, di ba? Pangapena sa DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Ang tambal nga kape. Nagkakape ka na, nagka-detox ka pa. Available ha! Sa pinakaduol, mga higala nga mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Kining tulumanon.
4: Anyway, ay, sa mga gusto mo joining atong programa, lihog kong send mga higala sa inyong mga pangutana sa 0981-654-8967. Subunan ko 0981-654-8967. I-send tayo ng inyong mga pangutana na may kalabutan sa tuang mga produkto, may kalabutan sa pag-inom sa DTX 500, sa D3 Bio. Yan, i-text mga higala, ipangutana. Kaya itong tagaan o pagtagading atong tulumanan. Hello sa itong mga viewers via Facebook, sa social media. Asa man taabot ron, Visayas ug Mindanao. Then, of course, sa mga naka-tune in karon nga naa karon sa ilahang mga panimalay. O si tatay naka-tune in through radio. Diba? Ang ato mga market vendor, mga mag-uuma, tanan-tanan mga higala nga naka-tune in, naka-standby ning atong dulumanon. Hopefully nga mag-enjoy taning atong programa. And of course, daganta makuha mga higala nga mga pagdulunaan para sa ikaayong panglawas. And of course, nanginaon na kanunay nga naamo sa kabaskog, kapiskais panglawas. Layo ang lawas sa mga sakit o balatian. Mga pahinomdom, nga hatod ganinyo mga higala sa Klinika D3 Bio. Batasana kadaan lang. ang kadaghanan ginamaintain nila ang D3Bio. Herbal maintenance. Ginamaintain nila ang pag-inom sa D3Bio. Kay ang D3Bio, mga higala, ginainom nila ingon. Ingon, mga higala, nga pampakunhod sa cholesterol sa lawas. Walang ginamaintain nila kanunay. Nasa'y maing effect sa hypertension, o kanto may mga high blood nila. Kanya kanto mga na-stroke, na-paralyze, gamintain na kadaadlaw sa D3Bio. And of course, katong wala pa'y ingon ta mga sintomas, pero gasaka na ang blood pressure, gamintain na kadaadlaw sa D3Bio. Naasa pinakadoon nga mga butika sa inyong mga lugar. Anyway, let's talk about vertigo. Kung sa maning vertigo, lahi po itong kuanha vitiligo. O ang vitiligo, mo ito'y skin problem. Ito mga puti-puti bitaw sa panit. O mo ito'y gitawag nga vitiligo. Ang melanin pigments sa panit gakawala. Mulang gakabang-kabang ang naong, ang kamot. Ang uban na lang, ang kamot, gakabang-kabang. Gakawala ang brown pigments. So, gakapulihan siya puti. Ang tawag na is vitiligo. Ang vertigo, mauni siyang katong mura kang hubog bitaw. Maglipong ka, magbuyod ka. Mura kang gasakay o sakayan. Magbalod-balod yung mong pananaw. Muna itong hisgutan ron ang benign positional vertigo. Actually, daghan rason nga nung malipong ta. Pero ang pinaka-common nga hinungdan is kaning gitawag nga vertigo. Kasaganan na ay sobra nga pagkalipong, gasugod kini mga higalas pagmata na tos buntag, pagbangon na to, o kanang kalit-kalit nga pagbangon, mga higala, gikan sa paghigda, nga mulingkod ta, sa ato ang mga higdaanan, malipong tagkalit, tungod sa diha-diha nga paglihok sa tong ulo, muy usa sa mga rason. Kalit nga pag change sa position sa atong ulo gikan sa paghigda ngadto sa pagbangon. Medyo hard looks yan, no? Makakulba. Actually, naka-experience ko ani. Action gigog kulba. Pagbangon na kong kalit, mga higala, ni kalit og tuyo kakumpanan naaw. May gani, nakagunid ko, mga higala, kay ni tuyok yun ang akumpanan naaw. Actually, dili siya delikado. Pero pwede siya magkosog aksidente. Pwede siya magkosog aksidente. Malipong kagkalit dira niya. Nahulog na rin kasagdanan. Di ba? Delikado. Galing na ito'y usa sa mga cases sa Manila. Kibertigo, no? Nahulog siya sa release sa train. Nahulog siya sa release sa train, mga higala. Kay ka lang magsakay kag mga LRT, MRT, naaramig ikaskilid, ana. O kasulod ka. Standby ka, naaramig ikaskilid, ana, sa railway sa tren. Karon nalipong, nahulog. May gani, kayo na yung nakabantay. So, delikado ka, ini. Ang uban, mga higala, may mga cases ko, nag-drive. No, may mga kauban ako. Ga-drive sila, ni kalit o kalipong, kalit og tuyok ilang pananaw. So, hapit madisgrasya. So, ang problema ng vertigo, makadisgrasya gud siya. No. Tungod kay kalit-kalit nga malipong ka. Muna'y gitawag nga vertigo. Ang kuan, ang benign positional vertigo, usa kini ka problema sa atong dalunggan. Sa atong dalunggan, naadira ang gitawag nga vestibular system nga mao ang usa sa mga gakontrol sa atong balanse o sa atong paglihok. So, naadira'y usa sa mga parte sa atong dalunggan nga mo'y gakontrol sa atong ang balanse, sa atong balance. Kung naihugaw ang atong dalunggan sa sulod nga bahin, Kung ay infection mga higala na ay otomycosis or infection sa dalungan na ay inflammation, pwede nga mag-cause kini mga higala og sobra nga pagkalipong or pwede ni siya mag-cause og vertigo. Galas ni siya mga higala nga sakit sa pipila ka mga adlaw, no? Pwede duha, tulo ka, maglipong-lipong ka, pero possible siyang mawala nga iyahara. Actually, na ay mga kuan pamaagi nga pwede siyang matabangan. Ano, pipila ka mga buhaton aron nga matabangan ng vertigo na to. Mga nanay, oh, tay, ha? Number one, mga higala, ang kanang stress bitaw. Stress yun, usapod yun din sa mga contributing factor sa vertigo. Sobra kakapoy, sobra sa trabaho, walay sakto nga tulog. Usapod din siya nga maka-trigger sa pag-atake sa gitawag nga vertigo, ha? Unang-una, ilihok-lihok ang ulo. Pwede na ito ng ilihok-lihok, left, right, then hangad sa babaw, hangad sa ubos ka na. Atong ilihok-lihok ang atong ulo. O niya, kinahanglan mga higala nga, kung aksyon tagkalipong, kinahanglan nga na agitay magunitan. Or either na atay malingkuran nga dili ta matumba. O niya, kumuadto sa CR, magpaalalay, kay basin mo ataki, labi na gyud kung aksyon kagkalipong, madisgrasya noong ka. Pwede mga higala, mga gina-advise sa mga ENT doktor, pwede nga mag-itutok lang kanunay ang imuhang mata sa usa ka area. For example, maglantaw lang kag TV, tibuok adlaw. Kunya nakalingkod ka, magsige lang kag tan-aw og TV, tutok lang gig ka. Takuntabang din ang mga higala sa pag-focus sa atong mata. Onya, likayan na to ang paghigda-higda. No? Magsige tag-higda, onya, gabertigo ta, musamot nagkalipong ta. So, hinay-hinay nga gatindog, hinay-hinay nga galingkod. No? Munay, pwede na to mga buhaton, no? Exercises. Tindog ka, hinay-hinay, then lingkod ka, hinay-hinay. Onya, hinay-hinay kaglakaw, hinay-hinay kaglingi sa wala, hinay-hinay kaglingi sa too. Kana mga kuana siya mga pamaagi aron nga ma-reduce nato mga higala or ma-control nato ang gitawag nga vertigo. Actually na yung mga tambal nga over the counter ra nato mapalit. Nga tableta para sa may mga vertigo. Kung nagong gasuka, nguban gasuka mga higala, muna yung delikado kayo maka-dehydrate man. So, inom dagan ng tubig. Pwede na mag-inom mga higalang mga ORS. Mga oral rehydrating solution para dili na ma-dehydrate. Kaon ta mga higala sa sakto nga mga pagkaon. Umahimo ayon ang mga mantikaon, ha? Prutas, gulay, isda, mas labing maayong kanon. Pwede lugaw, saging, no? Kana mga pagkaon nga daling mahilis, dakuntabang sa pagpa-improve sa vertigo. Kaysa magsigi ka kaog mga karneg mantikaon. Dilimayo. Kumatulog ka sa gabi, kung nakay vertigo, mas maayo nga elevated ang imo ang ulo. Siguro mag-unlan kag luha or tulo nga mo taas-taas ang imong ulo mga higala. Kay once nga mo higda ka og flat nga naa kay vertigo, pwede nga mo atakig balik ang gitawag nga vertigo. Pwede magsugod na pod nga maglipong-lipong ka kung flat ka ayo imong higdaanan. So ang tips ana, kinahanglan elevated ang ulo kung naay vertigo kumantulog. Yan. Ya, kung gikan ka sa katulog mga higala, mubangon ka, hinay-hinay gyud. No? Dili kay mubangon dayon ka. Pwede ka mo takilid sa wala for 2 minutes, then takilid ka sa tuo for 2 minutes. Kung mubangon ka, takilid dayon, hinay-hinay og bangon. Lingkod ka usahay. Ayaw kalit og tindog aron nga dili ka malipong. In short, mga higala, usa sa mga related nga problema ning vertigo is infection sa dalungan. So, number one, nga recommended na to ani, gawas ato mga exercises nga pwede natong buhaton. Gamit mo og D3 Bio. Kay ang D3 Bio, kaya niya nga mupatay sa mga kagaw or even fungal infection nga gagahitabo sa imong dalungan. Kaya niya ng patyo ng mga parasites sa imong dalungan kanang paginom nato sa litri bayo. So aron ma-reduce nato ang inflammation sa dalungan. Kay mo ginay hinungdan sa gitawag ng vertigo. Infection sa dalungan. So muhubag na dirang vestibular kuan system sa tong dalungan. Mo na nga magkosog vertigo. So D3 bio the best. Pwede nga imnon kada adlaw. Pwede po nato mga higala nga ibutang sa dalungan. Ang buhaton ninyo kuha mong cotton, ipuga ang D3 bio sa cotton, dayon i-headset mga higala sa dalungan ang cotton nga na ay D3 bio. Pwede na siya para masuyop niya ang kagaw. Pwede usab sibuyas Bombay. Kanang gamay nga sibuyas Bombay nyo ng pikason, panitan pikason, murag i-headset ninyo na kontabang na siya pag patay sa kagaw nga naa sa imong dalungan nga mo'y hinungdan sa gitawag nga vertigo. O nay, alam mo na, mag D3 bio kada adlaw, 3 times a day. Actually, daghan kong na sugatan nga mga experience testimonya. Ga vertigo ha, galisod og lakaw mga higala pero gainom sa D3 bio kada adlaw na tabangan. Ang D3 bio sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Dipolog o guban pa nga mga lungsod, mga taga sa Norte, and of course, Mindanao area, ang itong D3 bio is available sa pinakaduol mga higala nga butika sa inyong mga lugar.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
5: Ako Dex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akong nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo? Sugar.
6: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mali sa mga butika. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test. Kailan tong score ganito?
8: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
7: Kailan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
2: Kadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
10: Gina Ser Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
11: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
10: Kuan Ser, kanang nakoy high blood, niya, dalira ko kayong malipong, niya, dalira ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga nipliyo ko anam niya sa nakainom na ko sa kape, DTX coffee mix, lami na kong paminaw. Parita na kong D3 bio.
11: Yung saan mo pag-inom ang kon, D3 bio?
10: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
11: Kadadlaw yung kagitan?
10: Oo.
11: Pila na kakabulan nga gainom?
10: Okay na oim. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
11: 3 years.
10: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
11: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
10: Nga nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, tuntag sa'yo, sumurot mong kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
11: So, huwag na mong ginatumaron?
10: Oo, oh, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
11: Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
10: Oo. Gamit sila ng DTX o Gitribayo kay lami kay na sa lawas.
12: Extend Food Superman.
13: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig isang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Pag may TC para aron mo aptika.
4: Libagalimdan ganunay ang paginom sa alkaline base nga vitamin C. Aganto ang may TC. Malipugong mga higalas idan. Oo. Tinood na ang vitamin C gapahubin, gapabatanon sa tuang panit. Gapahugot sa tuang panit, iyahang ginatanggal ang mga kunot-kunot, mga wrinkles sa tuang panit. Inga na kanindot mga higala ko na atay alkaline base nga vitamin C. Magmighty C, tamay pugong sa edad. Oh, pugong sa edad ba? Then, ang mighty si usab, patsada po ni siya imnon sa mga taong may vertigo. Pwede po nindot siyang effect. Vertigo ha, ditribayo o kanang mighty si kadaanlaw. Patsada siyang effect. O nindot siyang effect mga higala sa may mga vertigo. Totally mga higala, hinay-hinay, mawagin ang inyuhang gitawag nga vertigo. Ditribayo og mighty sila sa pinakaduol. Unsa gani itong vertigo gani? Katubang mura ka og buyod ba nga maglipong-lipong ka. Mura ka gasakay og unsa na sakayan. Mulingi ka mga higala sa kuan mo, mudoko ka. Mura ka og kanang malunod. Mura ka gumamukmo. Kung grabe nagyug kaayo ang vertigo. So, usmo na ko, mag-ditribayo, mag-mighty si kadaanlaw. Kung kaya ni mo nga magbawas og timbang, kung overweight ka, dako rakay ka, eh labing maayo. Like kaya ng mga mantikaon ng mga pagkaon, tamis ng mga pagkaon, ha? So, ditribayo o mighty si naa sa mga butika. Anyway, tagaan na itong pagtagaling ato mga consumers nga gapadala mga higala sa ilaha mga mensahe. Sir, mangutana unta ko maayo ng DTX sa senior. Naminaw ko karon sa inyong station. Maayo ba daw ang DTX sa mga senior? Actually, sa senior, preferred ko nga naagi herbal nga imnon na binagyod tong walay mga maintenance. Ang ginabuhat nila DTX 500 ang ilahang ginamaintain kada adlaw. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, the same sa ditribayo. Ginamaintain nila ang ditribayo. Nga naman, tungod kay kita, founded sa mga higalas pagtuo, nga ang herbal, labi na yun ding DTX 500 na itong ditribayo, naagyod sa'y maayong nga effects atong lawas. Ato man ang makuan, ma-experiensyahan, kung ato nang sugdan o inom, ato na siyang ma-experience kung sulayan na to. Sulayin ninyo ang pag-inom sa DTX 500 o D3 by. Kikita ko magka-senior ta, magka-edad na. Dili man ko na to malikayan nga naay mga balatian nga moabot sa tong kinabuhi tungod sa tong pangidaron. Kung ang atong lawas bintaha-bintaha kung naay suporta kay ang rule manggod ni DTX 500 ni D3 Bayo sa tong lawas, dili manggod sa ingon nga a natural nga effect. Ang ginabuhat ni DTX, iyahang ginasuportaran imong lawas sa gikinahanglan niya. Wari ang lawas na ginahanglan og mga bitamina aron nga na ay enough nga production sa blood, aron nga ligo ng atong mga kaugatan, aron healthy ang atong atay, ang atong kidney, ang atong brain, ihatag na mga higala sa pag-inom. Makuha na ito na siya sa pag-inom sa mga food supplements sama aning DTX 500 o sama aning pag-inom aning D3 Bio. So nindot siya sa mga nagkaedad. Actually, ang DTX 500 usab, di malalis nga ang DTX 500, gitawag niya siya diabetes killer. Ang diabetes, mga higala, kaya niyang tabangan. Ang sakit nga diabetes, kung ikaw diabetico rona kay diabetes, ang the best ni mo nga herbal, na binagyan kong senior na ka, nga imuhang i-maintain kadaanlaw is DTX 500. The same with Mighty, si isabay ninyo na. Kung ikaw po dron, senior na, kay high blood taas, imong kolesterol, na yung mga pagpabinhod sa lawas, medyo hinay ang imuhang gitawag nga metabolismo, dugay ka mahilisan, na kay problema sa imuntian, ang ikinahanglan ni mong imnon D3 Bio, i-maintain ka daanlaw. So, muni siya ang role, mga higala, nga atong ginapasabot kanunay sa itong mga consumers. Actually, dili lang man kayo senior ang gainom aning atong mga products. Daghang mga batanon. Daghang mga batanon nga gainom og DTX 500. D3 Bio, daghan. Daghan gainom og Mighty C. Daghan og gainom og DTX Coffee, DTX Premium Coffee. Nga dili kayo, dili ingon na senior citizen. Ang uban dira, 30 anyos, 20 anyos. Labi na gito mga mamis, nga stress kaayo. Ang ginamintain DTX 500 man og Mighty C kada adlaw, kay lagi stress kaayo, pag ma-stress na mo, musaka ang depression, mutukar ang anxiety. Ang ginamintain kada adlaw DTX 500 man og Mighty C. Ang uban sa mga may mga bukol-bukol sa lawas, ginasabay nila ang DTX 500 og Mighty C. Then ang kato mga naasa mga klase, mga estudyante, mga bata, litri bayo may ginainom kada adlaw. Ginapamaintain sa ginikana ng pagpainom sa litri bayo, kaya litri bayo nakuntabang sa protection sa mga kabataan again sa mga viral and bacterial infection. Layo imong bata sa balatian, plus makatabang pag yun sa improvement sa brain sa bata. Achiever imuhang anak na ay self-confidence ba? Nindot na, D3 Bio. Pwede sa bata, batanon, dalaga, gulitaw, mga minyo na, pwede po sa mga senior citizen. Kining ato mga products. Ang atong oras, limited kay Murag Musay, babay ko. Sa mga mahilig gunong kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, dili pagkalimta na as butika. Ang atong Extend Herbal Capsule na as butika. Ang atong DTX Beauty Soap na usab sa mga butika. Musay, babay ko higala. Sa gihapon, Doc Hans, Lima, nalo nyo nakauban sa programang Kasayurans May Baklawan. Musay, babay. Sa mga mahilig gunong kape, dira, tara. Kuyog ta. Banga penata.
16: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: Maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:05.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
7: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
8: Welcome Visayas og Mindanao.
7: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
8: Yes, welcome and of course, maing adlaw ka Dragon Mel, maing adlaw usab sa mga suki nato nga nagasunod kanunay sa atong programa ka Dragon Mel, no? Maing adlaw ninyo tanan Visayas ug Mindanao. Ay makalimot mga soki duman niyo kubo sigalag alaga duban is pipila kang mga minutos, no, ka Dragon Mel, ha, from sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay makalimot mga soki tigpaminaw ato usab nga mga produkto napaka-epektibo garantisado labi na gyud sa mga kaisuna nato nga nakasulay na from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga produkto nga abot kaya ang halaga, ha, mao na igala ang pinakanindot kayo. Ay mo kalimot mga sokintik paminaw. Ay mo kalimot usab nanay tatay palo nagprestada sa ato usab nga mga produkto nga pwede ninyo nga masulayan, pwede ninyo nga mamintinar, pwede ninyo daily supplementation like a Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ug ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede ninyo ipagsabay buntag hapon 1 hour after meal sa nagkadaing sakit o balatian. Ay mo kalimot, ha, kabag usab nato igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay makalimot usab na na 12-in-1 kana kana usab mga makahatag usab og dugang kusog kabasa ko kaling kape nga walang palpitasyon, ha. Ay makalimot ana igsoon ang ato usab nga kape walang palpitasyon. Mga igsoon nato nga gibawalan na sila mga soki doktor sa pag-inom sa publikong kape kaning gayod ang kape nga pinakarindot og maay kaayo nga kape. Alang usab sa mga kaigsoon nato, ha, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Kini ang gipatamis ini stevia mga sokin tikpinaw, ha. Nindot kayo sa mga dunay mga problema sa ilahang puson, ha. Dagko na magboyon o ang uban pod na problema sa ilahang memory. Kani siya nga klasis kape mga sokin tikpaminaw. Makahatig ni doga nga palamtip sa imuha nga una-una. Ang ato usab nga Hard Max Stream, ha. Ay makalimot iksoon ang atong Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Nindot kayo ang benepisyo ni mga sokin tikpaminaw. Ngano nga mo inyong kongindot, makahatag og duga nga performance sa paglabing-labing ni Mr. ngadto sa iyang misis, ha, o ngadto sa iyang partner. Mas nindot higala pag doon natay, ha, Hard Max, ha. One cup lamang ay ka problema busing sa imong usab nga performance, no. Kaya doon natay gitawag og Hard Max Slim Coffee for Men with all kinds of ginseng. Pag ikaw naka Hard Max mga sokin tikpaminaw, hard ang simula, max ang sarap. Mao na siya ang nindot kayong resulta sa ato usab nga Hard Max mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil, ha, ay magkalimot or varicose veins, rheumatism and arthritis. Nindot kayong mga soaking tigpaminaw para usab kang nanay tatay magpamasahe sila matagabi, eh. Kanigyod ang pinakanindot kayong klase sa haplas, ha. Mapagpilian nyo mga soaking tigpaminaw ang kahumot like lavender ilang-ilang usang pagita, ha. Ang kainit o ang kahalang monotsot sa imong panit na lagbas usab sa imuhang kaunuran ngatos kaugatan. Ang ato usab nga Dr. Pungisop na problema sila silang pamanit, wa nagilang katapat do na may bone up ringworm, kinini ang Dr. Pungisop nga sokin tikpaminaw dako kay katabang. Habag usab ang ato usab nga Keskin Low Power Whitening Soap, kung gusto mo nga magamit mahamis maputi inyo hang pamanit, Dragon Soap mga sokin tikpaminaw, Dragon Soap or Keskin Low mga sokin tikpaminaw, celebrity ka na. Mas importante higala kung doon na kay ma-aplikar sa imuhang kaugalingong paglawas puti hamis like kutis artista ang resulta. Manay galap pinakanindot kayo. Pwede mong mo text usab dugang impormasyon. Alang usab sa dugang kasayuran, text lamang sa 0950-4419-006. 0950-4419-006. Manay galap pinakanindot kayo ang inyong masayran. Alang usab sa mga modernong tulumanon mga sokin tikpaminaw. Mga pagkaon, importante ang atong likayan, ang dili angayong kaunon. Like concentrated starches, like ripinado. Mga ilimnon mga sokin tikpaminaw. Alcoholic tonic drinks, no? Nga mo ay makainungdan, nga makadaot sa maing panglawas. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Basta dragon imong toparon, sigurado imong lawas, baskugun.
7: Yes mga ka, dragon fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas. Salig sa dragon fruit herbal capsule ug dragon fruit gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta naka-star, sikat!
11: Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Okay, si Rodrigo din tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginambatyag ko ang akon gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mong kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, makapapan sa lawas ng tao.
11: DTX 500
14: mabalik sa mga butika.
11: Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
15: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistido na namin ng pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, ginahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
11: DTX 500.
14: Mabalik sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Mabibilis sa mga butika.
16: Ako, si Emilda Tolba, nagpuyo sa Porcinto Sumera, Pangod City, Nisanik Occidental. Ako nagamit sa Nance product, sama sa Nance Herbal Capsule, Yoed, Nance Coffee, kay nakauyong kay ko sa product. Kay nato dibating yung diang, dayon sakit kay kong batang, ang ngulungol yung mga batiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masturbo kay sa kong pagkatulog kay sige kong bangon-bangon kay mangihi. Dayon sa kong gamit ano yung nangsadak. Magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay Kalidihan dito sa kambibati. Magpasalamat sa nangsadak na nakapaminaw ko sa radyo na magigiya na nakatabang dito sa kumbalasian. Salamat na mali.
11: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
17: Prudencio Gumati, Salvador Gutalak.
7: Unsa na igyod ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
17: Kanang ora ko kusog, hindi po ko katulog.
7: Unsa dai hinungdan nganong nawala man to imong kusog naa kay gibati kanhi?
17: Oh, na-stroke ko, pito na katuig lang may stroke.
7: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naa nagyoy alibyo imong nabantayan sa imong lawas.
17: Oh, maka na nagkukusog, dahil ganaan akong tulog, ganaan akong kaon.
11: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug sa ka-certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nag-suffered ko sa anxiety, mahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee kay gawas nga lamian kay siya nga kape makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
19: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
20: Ako si Nora Suniga, 64, Bohon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule.
21: Mm-hmm.
20: Oh. Ang ako diyong namatdan sa kape mo painit ko sa Changi.
21: Yes.
20: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba
21: yes.
20: Maayo gudi ay ni siya kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape kay maayo gud na siya abti ko na inyong lawas
21: salamat kay
20: tinuod jud na
19: ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus 650 mg.
22: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
23: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
22: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
23: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, ang naminaw na ito, karunay.
22: Ganunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
19: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
24: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
25: White Nights Dumaguete Pension House
24: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
25: Main branch is located at Mishiana Road, Dumaguete City.
24: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
25: White Nights Dumaguete Pension House.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Sprada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance liniment para sa akong mga panuhot na kitang kang kalawasan. Dayon, nagbalit sa ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa ng gamit po Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID naka suway po ko inom. Usahay good mag-sulsul niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga inang ko Nance Capsule o COAID. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
3: Bang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Adpon. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo? Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brown.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
9: Many more.
8: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
9: ENC Mart.
8: Your all-in-one store.
10: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
11: Ako si Kumching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Kaya gamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Tunguna nga wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron Tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malintanon.
10: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas.
5: And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nibo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre. Yeah!
13: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata.
14: Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
4: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 5 plus 1.
6: 2.
5: 2 plus 2.
6: 4.
5: 4 plus 4.
6: 8.
5: 8 plus 8.
6: 16.
5: 5 plus 4.
6: 9.
5: 5 plus 5.
6: 10.
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love remind Choco. It makes me more smart and pretty.
4: Para sa smart kid, remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo o smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko, ngapong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500
2: mabalis sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix
2: mabalis sa mga butika.
4: Ako ay Roselyn Bulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Gignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira. Brain supplement para sa mga bata. Aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Cornell Brand, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts og uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Jonel Brand.
10: Ako si Elisa Bidoron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Albusan, Dolfor.

0: Sa palit ko sa mga NAMS products, Therby Care, tapos ang coffee sa NAMS, ako ko nang gina-maintain o gamit. Mood kayo, nakita na ako nga, pag mo inom ko anak na kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang kakapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-ansa, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Therby Care, para ko na sa akong matres, mood kayo, akong matres, nangangulungol, mood kayo. Ang akong mga anak is 7 kabu, kaduha ko na tatuaan, na ay mga gasgas sa akong matres, punta sa doktor, na igas just tungod siguro sa itong nakuhaan ko 3 months. So, unay akong gina-maintain para pawala itong gas-gas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawag ko sa akong masilingan. Hana ako ginabati. Mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, akong mga kauban ng barangay official. Labi na kay ang akong committee, vice committee sa health. Mauna, agad akong ginakuan sa ilaha na palit mo aning mga produkto. Sana, tungod kay dako kayo nang ikatabang sa ato ang
1: mga pena ta!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga pena ta!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
3: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huwander Esqualin, usa ka natural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, ug paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Huwander Esqualin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huwander Esqualin, mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyo sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamit...
5: and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, days and inquiries. Please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
6: Where every guest feels at home.
5: Visit us today.
7: Paminaw ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
8: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
7: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
8: Ay, kaloyal gid sa Ginoo, maayagid ang among pagkatulog ug ako pagkaon kay akong bata gani nga niwang karon sampok na.
7: Mm-hmm.
8: Ako nga nakaron taskog na magdula. Ay, titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
7: Pilay na sa imong bata.
8: 4 anos.
7: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
8: Okay na kayo. Baskog na. Sige, nagpangayaw kaon gani. Pagupay na manong kaon. Kanuhan na mong kaon. Hindi ka sa panikto. Ngayon sa kaon. Busa, nagpasalamat ko sa inyo. Nga dunay imog na sa Ginoo din sa Mindanao. Nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
7: Vitron Syrup. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay permente na lang magsinakit.
10: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
9: Sama!
10: Kaniyo?
9: Ang Amigos...
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
12: Palit na!
11: Sa ENC Mart! Anaanahimutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart!
12: ENC Mart!
11: You're all in one store.
13: Ako si Elisa Masida, taga Purok 12, Sara, Iligan City. Ang ako napalit nga produkto to, ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsa na kayo may mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po min nag-inom ni Ana. O hangtod karon na reduce ang mo ang mga BP. Nagin siya, ma'am, na lagsik.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plant.
4: Welcome, Visayas og Mindanao.
5: Dragon Fruit Insulin Plant. Ay makalimot usab na 12-in-1 ka na. Kana usab mga makahatag usab og dugang kusog kabas ko kaling kape nga walang palpitasyon ha. Ay makalimot ana Ixoon. Ang ato usab mga kape walang palpitasyon mga Ixoon nato nga gibawalan na sila mga soki doktor sa pag-inom sa publikong kape. Kaning gayod ang kape nga pinakarindot og maay kaay nga kape. Alang usab sa mga ka-Ixoon nato ha. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ah, kini ang gipatamis ini stevia mga sokin tikpin na ha. Nindot kayo sa mga dunay mga nindot ah makahatag og dugang performance sa paglabing-labing ni Mr. Ngatos iyang misis ha. Ang Ngatos iyang partner mas nindot higala pag dunay ha hard max ha. One cup lamang ay ka problema busing sa imong usab nga performance no. Kay dunay gitawag og hard max slim coffee for men with all kinds of ginseng. Pag ikaw naka-hard max mga sokin tikpaminaw, hard ang simula, max ang sarap. Mao na siya ang nindot kayong resulta sa ato usab nga hard max mga sokin tikpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil ha, ay magkalimot, or varicose veins, rheumatism, and arthritis. Nindot kayong mga sokin tikpaminaw para usab kang nanay tatay, magpamasahe sila matagabi eh. Kanigyot ang pinakanindot kayong klase sa haplas ha. Mapagpilian nyo mga sokin tikpaminaw ang kahumot, like lavender ilang-ilang usang pagita ha. Ang kainit o ang kahalang munotsot sa imong panit nga lagbas usab sa imong hang kaunuran ng atos kaugatan. Ang ato usab nga Dr. Pungisop na problema sila silang pamanit ha. Wa nagilang katapat doon na may bunay up ringworm ha. Kinini ang Dr. Pungisop.

0: nga Sokin Tigpaminaw dako kay Katabang. Habag usab ang ato usab nga Keskin Low Power Whitening Soap, ha. Kung gusto mo nga magamit, mahamis, puputi inyo hang pamanip, Dragon Soap mga Sokin Tigpaminaw, Dragon Soap or Keskin Low mga Sokin Tigpaminaw, celebrity ka na. Mas importante higala kung doon na kay ma-aplikar sa imuhang kaugalingong paglawas puti hamis, like kutis artista ang resulta. Wala yung galap, pinakanindot kayo. Pwede mong mo-text usab, dugang informasyon, alang usab sa dugang kasayuran, text lamang sa 0950-4419-006. 0950-4419-006. Wala yung galap, pinakanindot kayo ang inyong masayuran. Alang usab sa mga modernong tulumanon mga Sokin Tigpaminaw. Mga pagkaon, importante ang atong likayan, ang dili angayong kaunon. Like a concentrated starches, like a ripinado. Mga ilim nun mga Sokin Tigpaminaw. Alcoholic tonic drinks, no? Nga mo ay makainungdan, nga makadaot sa maing panglawas. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Basta dragon imong taparon, sigurado imong lawas, baskugun.
1: Yes mga ka, dragon fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas. Salig sa dragon fruit herbal capsule ug dragon fruit gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta naka-star, sikat!
4: Star Radio 98.3. Soft hits, less talk.

0: ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsang dahil sa oil tax, 500.
0: So, unsang may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
1: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, ba, kung makatumar, kita sa estate, ani, ma'am, kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-estate at tumar, ani?
0: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsang dayang gibati, ma'am?
1: Yung luyahon siya.
0: Luyahon?
1: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani?
0: So, unsang may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, ani?
1: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera man akong kita ng drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamun yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bayo o DTX 500.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagkayute ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. O tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
5: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi. Halos o anak ko'y tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, antod ka ron rin. Ingunan na kayo, epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaa nay mutang sa National Highway

0: Confirma na siya. Ang remind naman, hinahinay po na makaremind. Kaya malintano nung food ko kaayo. Tapos ang eye drop, kay pareho man ni mama na magluha-luha ang mata. Okay po, magbutangan na mo sa gabi eh. Mara gilimpihan po siya. Salamat Diyos Ginoo, bisan o dili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan. Maintain ka good gihapon na mo ang mga product ninyo. Kaya maayo man siya.
1: Amin na unta ang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
2: Hindi na kagaanan. North na pa ang Kurokotro.
3: Ma'am, unsa man dai mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga haom ani?
2: Oh, naa ma'am. 4 months.
3: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
2: Mahit siya, ma'am. Na-admit niya siya at nga wapas siya 1 month. Nung ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, tatulitang kalibanga.
3: Then Vitron Drops, imuhanggi pa inom sa iya, ha?
2: Oo, ma'am. Pamilo pa lang nang inom, mami naman niya ang katulog ngayon sa iyan sa tutoy. Nung hantad siya rin, ma'am, maawa din ako nag-imintay.
1: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Nabay special nga okasyon? Yonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0. If you're looking, may bay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
5: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ayo. Hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa na to ka-certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, yung hapon, Ma'am Shane?
7: Ang hapon, ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Maong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
6: Oh, daghan kayong salamat ma'am no sa imong statement.
8: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Who Wonder CardioCare. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamoy hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani ana ang Who Wonder CardioCare. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubos sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Who Wonder CardioCare. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Who Wonder CardioCare.
9: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
10: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda moduyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Hopeless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: May adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon. May balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabasko. Kung yun, sigurado yun. Then, human paggabi eh, murag, manginit ko permis akong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes humag panahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit na mo mga kaisuunan og Amigos. Kani si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
4: Many more.
3: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
5: Sa panahon karon naanda na. Pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Si Idmalin Balansagong ko, taga Purokotso, Kabanglasan, Bukidnon. Gigamit na kong product nun is Kuan Servicare kay Kuan Magugkuman ko ng dysmenorrhea hun. Tapos kanang every time na magdala ko ng station, isa to sa kay estudyante, paka-absence gig ko tungod sa kasakit. Masalamat gig ko sa Servicare kay Tugod na nagtumay ko naman kay okay na karon nga okay na ka menstruation. Salamat kay

0: with the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan. Yes. Kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended yun sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
7: Tama.
6: Especially karon dok sa mabugnaong panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside. Ani-ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan. Yes. Sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
7: Okay, so salamat kayo Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
6: Yes, dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: No, yes diba? Dok.
7: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal. Mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga mohatag og active or pagpagahi no mohatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong pagkaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamaagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ngon naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw daily active, no? Mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit gud mo mga soking tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay makalimot. Gamit mo sa ato ang lami ang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan. Og insaktong solusyon.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama.
6: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 12, 7.
8: Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi, tulumanon nga magpunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan. Muhatag usabog giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, espiritual ug uban pa. Busa kuyugi kami sa atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, ani ang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.
9: Mayong mundo na itong tanan, mga igsoon ko din ni Kristo sa makausapan na kasabgitan, ini nga ito ang tulumanon, obligasyon, mga igsoon, sa Batag Sabado. Pananaw sa Kristuhanong katilingban. Ito ang pagtimbaya sa ito, Mayor, si Mayor Bimbo Ruperto, sa iyang papa, Vice Mayor Nono Ruperto, sa mga SG members, o sa ito ang PPC President, no, sa ito ang Parish Pastoral Council, si Kapitan Miken, Miken Joe Abilia. Sa tanan nga naminaw, nagsubaybay ni ito ang tulumanon, panaw sa Kristuhanong Katilingban, may pagpaniyod to ninyong tanan. So di pa yung tama padigdog sa unahan, mag-exod ko din ni Kristo. Ito ang tukbilon, basahon ni ito ang pagbasa sa Ebanghelyo ug mapos pagsimba. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Uluhan 18, versikulo 28 ngadto sa 35. Miduol si Pedro ka Jesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang ako ang isigatao ug ako gihapon siya nga pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapito ra ko, dili kapituan kapito. Kaya ang gingharian sa langit, sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa iyaha mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidalangan to kaniya usa ka sulugoon nga nakautag kaniyang milyon ka pisos. Og tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa og ang iyang mga anak og ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa iyahang utang.

0: makato maigsoon ang ato ang ebanghelyo ug mapuhon sa ato ang pagdayeg ug pagsimba sa Dios. Ato ang mga pagpamalandong maigsoon sa ato ang ebanghelyo mao nga nagasintro ang ato ang Ginoong Hesukristo sa iyang pakigsulti sa mga tinunan sa pagpasaylog way puas. Sa pagpasaylog nga walay limit, sa pagpasaylog nga walay kondisyon. Og sa ingon niini, kita usab gitawag sa Ginoo sa pagpasaylo nga walay undang. Tungod kay kita makasasala gipasaylo tas Ginoo og usaba ang mga tao nga nakasala kanato at usab nga pasaylo. Ang pagpasaylo nga dili lamang pagpasaylo sa sala kundili nga mahibalik ang naguba nga relasyon tugod sa sala. So bana ang ato ang pagpasabot sa pagpasaylo, pagpakighiuli. So dili pagpasaylo sa usa ka sala kundili ang pagbalik sa maayo nga relasyon. Kaya kung makasala ang tao sa imuha, sigurado gyud nga naay maguba nga relasyon. Sama sa pagsalig, sama sa nindot ka panagdaitay. Nga mao ang epekto sa sala, ang walay pagtinguganay, ang walay pagsuportahanay tungod sa sala nga nahimo niya. No? So, baingon nga kita gipasaylos Ginoo sa daghan kay nato mga sala, sa tanang sala kita usab gitawag sa Dios sa pagpasaylo sa tong pagpangadje. No, maingon ta, pasaylo kami sa mga sala, ingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kadamo. So mga igsoon, kita isip katilingban, gitawag diha sa katilingban nga mapasaylo. Sa pagsaulog ganun ay sa Diyos nun nga puangod, sa Diyos nun nga kaluhoy. So wala mga ison na ito mga pagpamalandong sa tuang ebanghelyo karon. So niyata din niya ito ang mga kuyog, ito ang mga bisita, no, gikan sa tanhay. No? Ang una, Daddy Risa Kwan. Si, introduce yourself, Brad.
1: Guwago si Tutu Basil, lead minister sa tanahin ni St. James the Greater Parish.
0: Sab diri sa ano, ato ang atbang?
2: Ako si Andy Angus, guitar, sales engineer sa Renault Distribution Limited. Karon na ako sa tanahin.
0: Okay, diri mo speak us.
3: Ako sab si Harold Barbon, usab sa lead minister sa parokya sa tanahin. Ya, dako kayo nagpasalamat nining maong kahiyunan nga nakasaksi kami nining programa ni Father Troy sa Tayasan. Mayong mudto nga tong tanan.
0: I-greet inyo ang mga pares, no? Sigala ni mo asawa, bro?
1: Si Rowena.
0: Ah, sige. Greet, greet.
1: My love, Rowena. Aliyang mirod sa tanhay, uban ni Father Troy, usa sa mga kusgan ug maligdo nga pare nga karon na ay programa dinhi sa atong istasyon. Busa nagpasalamat gyud ko iyamot nga nakauban gyud ko niini kay ngano kabahin kini sa paglambo sa atong espirituhanong kinabuhi nga may magliko nato kanunay ug magpadayon ngadto sa unahan aron makabot nato ang himaya sa Dios.
0: Okay, Brad Harold, si Bong Pandito.
3: Sa ako sab nga kapika sa kinabuhi na sa tanhay. Nya sa tanan usab natong mga kahigalaan, kaprintihan sa tanhay o sa mabinay.
0: Mabinay, no?
3: Yes, Father. Akong dakong pagtibay.
0: Ano sa mga apelyido sa mabinay? No?
3: Barbon, Father. Mga Barbon din, no? Kaliwat ang mga Barbon.
0: Sa so, live ni sa Facebook, ato i-greet ang ato mga brothers and sisters diya sa mabinay sa Pantaw,
3: Kapanunan.
0: Oh, Kapanunan.
3: Kapanunan, Mabinay.
0: Barbon family, no? Barbon family diya sa Mabinay, Kapanunan, sa pantaw uno of those, no? Imohang ikaw di imohang si kwede Edgar. Edgar, no?
3: Edgar ambos re.
0: Edgar ambos ni siya, no? Ambos. Usa ni siya sa mga ligon po dito sa tanahay, no? Mga bagiitan dito sa tanahay, ambos sa labi na sa Palio, no? Palio. Palio tanahay. Mga pagtimbaya, no? Sa imong anak, di sa Dumaguete? Di?
2: Kumusta ka? Di, ang akong mga anak.
0: Sige, sige, kala di mong anak.
2: Daphne o si Adrian.
0: Minya na si Daphne. Kasi mga anak?
2: Unam na akong apo kaniya.
0: Si Adrian?
2: Usa.
0: Kasi mga anak ni Adrian, ay asawa Adrian?
2: Si Marot, Carol.
0: Okay. So, pagtimbaya, no? Pagtimbaya sa Ambos family niya. Diha dapitas Dumaguete sa Tanhay. Pasil, no?
1: Pasil, oh, sa Valencia.
0: Valencia o sa kuan?
1: Valencia o sa
0: look right.
1: Look right, lower look right sa Dumaguete.
0: Look right.
1: Muna ay akong place wherein di ako na tao, once ako magiliganan o karoon na mauli na sila dito sa Gingharian.
0: Ito ang discussion karon, kini kay maining natin mga brothers diri, ang kinibang kabahin sa kinibang mga tigulang na nabod, no? So may kalainan o magulang na ta?
1: Well, o magulang na ta, ma-feel yun na ito nga murabag ninay-hinay o luya ng atong lawas. Okay.
0: So muna ang physical ko, ang
1: physical changes. Oh, physical change, especially now and then, ang atong ang atong lugar na puro nag mga gitawag na itong pollution.
0: Pila na may edad yung word? Edad na?
1: Kalo isa Diyos, 74 na ko.
0: Ah, okay. So na ginay kalainan, no?
1: Nagi kalainan, no?
0: Panglawas.
1: Panglawas.
0: Sa Luya. Luya na, no?
1: Luya yung nagamay, oh.
0: Pero sa diha sa kuan gawa sa lawas unsa may kalainan pod tumbatanon pa niya karong medyo 74 na
1: dako kay kalainan pod ni
0: gawa sa physical nga luya na
1: nga luya na
0: usa pa
1: usa pod sa batanon pa di gyud mawala na kaabtik na to sa kay na uban man gyud na physically strong but during the time wala pa ko kayo ma sinati sa simbahan, di yun ko makaingon nga I am full of spirituality or full of life that's about the Lord and everything that abundance that came to my life. So now, kini may edad na ko, hinay-hinay na ko ang nakakaton o akong naibalaan nga kita di ay niining kalibutan preparado ta karunay because we do not know when the death will come and get our lives away.
0: No, so, wala no, nga, magkaluya na ginagmay.
1: Pero ang advantage po niya pa din is that wisdom, matmatod pa ang makatigulang-tigulang na ta, mo white atong buhok, and then knowledge that we acquired during the years that passed, ma-improve ta sa atong paggugma, sa atong isikatao, o aduna na tayo murabag basis nga atong kasaligan sa atong
0: kinabuhi. Kung may na katulad ni mo, Brad, Toto, pasil sa ano, ibang kaalam ba? Wisdom, no? Ibang na katulad sa kinabuhi.
1: Well,
0: sulod sa 74 katuig.
1: Sulod sa 74 katuig, ang akong nahibalan nga dihay.
0: Nakatulad ni mo ba? Murag mo habang lesson in life?
1: My lesson in life during that longest days in my life, years, oh, nga kinahanglan di ay nga ang importante atong puyan ang mga virtues. Like for example, pasensya, perseverance, humility, and most likely kanang gitawag na to kindness sa atong isikatawo. Kaya lumalabay naman tayo ng kalibutan, ha? Kinalan, matigot ang musyaya sa atong mga gamay ang propiedad. Kaya if we believe by in our lives, matur pa mapahawa na tayo ng kalibutan na because dili mo ni mo'y atong citizenship din sa ang earth. Ang heaven mag-uy atong crave since the beginning of life.
0: No, so, muna, no, ang imong lesson in life oh, na
1: yes.
0: Dagan kayong mga idea, lessons oh. Kinabuhi, oh. Pero kining long lasting nga kinabuhi murag
1: mogoy
0: kabahi na manig imo bird about kuan lagi siya spiritual
1: yeah. Spiritual ani eh. Oh
0: spiritual preparation ika debe and the ambos oh yung lesson in life pila na may edad di mo di
2: ako pagkakaroon 64
0: no? Ah sige so, so 10 years in your
2: during my fast days no past years nagan kong nakatunan since sa una wala ko eh, murag wa ko ga kwan ba expect nga ang tanan di ay mawala kagyapo ni mo
0: malagi kay opportunities kinabuhi like ka atong sa una balay gyud
2: usap ko na
0: tapos sakinan tapos dagang propidad pero sa imong edad karon murag wa na nay lami
2: wa na lami
0: cheese ra may lami
2: usap ko na usap na basta karon sa atong edad karon kinahanglan maprepareado ta kung unsa man gani wala ka balog kanus ata mawala ni kalibutan na so dapat magprepare ta para sa unsa na to unsay most kwa na to nga kita maduol ta sa Ginoo kinahanglan nga magampo magsimba
0: kada bang gitawag nato at your age ba gitawag og live life to the fullest. Sabi kayo pasabutan na ka. Every day si mong kinabuhi, tagsim agad, ayuh agad, og puyo kay ilabi na na edad na. Live life to the fullest
2: live,
0: every day.
2: Live life the fullest.
0: Every day, kanagong nindot good ba? No, dilira kay puro ra. Nabagoy mga gulang na, pero parang pa yuta, nagihapo, nagihapas, kadato, nagihapon, pero biyaan naman gihapon ng tanan. So live life to the fullest. Like enjoy life, pray. Invest, not only here on earth but also in heaven. No, hirana no. So maayosad kayo ng inyong nakatunas kinabuhi. No, aritan Brad Harold no? Kay bago pa man siya nga kuhan pila edad di ba Brad Harold?
3: Mo tikang na pagka 50 father.
0: 50. 50 no. Kanang idara murag kan pa na nang murag bag-o pang nakalingkaw sa ano? Kahumanay mong anak no? Pila ba mong anak mo doon?
3: Duha father. Puro babae.
0: Oo.
3: Ya mang panalangin sa Ginoo ang usa pag
0: tuwa na sa gawas.
3: Sa gawas.
0: At least naka kuha na mo, tabang na o kuha. Pero gawas nga mo

0: learned in life ba kay bana na ako ang pagsabot ana no nga sa kinabuhi mag good lahi-lahi gyud niya na magoy mga big deal kayo sa una niya murag wa na may lami ron example basta batanon pa kang gyud nang trabaho gyud
1: agresibo
0: trabaho gyud kay tigom karon murag lahi na pod basta magul

0: Rip.
1: Rip.
0: Sa panahon sa pagtanom, panahon sa
1: pag-harvest.
0: Panahon sa pagpug, panahon sa panahon sa paghudyaka, panahon sa
2: ay panahon sa kalipay, kalipay o panahon sa kasakit.
0: Kasakit. Panahon sa pagkabatalon, panahon sa pagka
2: tigulang.
0: Panahon sa pagka pagka sana ay panahon din tanan, no? Sana po ay panahon na maayo kang muches.
1: Oh, daab.
0: Na po panahon ya.

0: Diba? Well, Brad.
1: Ah, Queen kita yan.
0: Diba?
1: Queen Master na siya pala.
2: Okay. Queen Master.
0: Diba, unsa man ang Queen? Babae, babae man ang Queen.
3: Ang Queen mo gani. Pwede mo na rin mo i-sacrifice.
1: Oh.

0: ho ang gusto mo ito.
1: Apan putiktahan niya kanong nai doy. Mara siya itago niya ni yang queen.
2: Bakit na sa kinabuhi the most important thing is the king.
3: King, yes.
2: Jesus Christ.
0: Yeah.
2: Yes. Di ba?
3: Oh.
2: So pwede na natong isakripisyo ang tanan ay ra Ginoo.
1: Ayaw ang Ginoo.
2: Ayaw ang Ginoo.

0: Say luay.
1: Say luay.
0: Pagpasay luay kay sa kinabuhi, importante gid ang pagpasaylo. Ha?
1: Importante gid na siya kayo.
0: Tungkol to garbo ba like sa kinabuhi? Namanggoy gitawag pod og garbo, no? Mm. Yeah, na ba na ang babag sa pagpasaylo anay?
1: No? Yes.
0: Mo pa na no. Asala kay na magoy nga ay usbon na pagbalik. Nakasalat ng awat, ang mga awat na sagbalik. Okay, kuwat. So, sa may mong sharing kabahin o forgiveness?
1: Well, ang ako like share kabahin niya ng forgiveness is that forgiveness, it is a joy of giving, of answering yourselves by telling them that I am sorry.
0: So,
1: forgiveness. Niya usap po niya na ang forgiveness.

0: ug si Abel.
1: Oh. Yeah, the commit ko sa Kwan Father, well learned person. He was once a I think ni Suljek Seminaryo ni buja pagstorya na ko nga ang pride ko no is the source of sin. If money is the source of evil works, or therefore pride is the source of sin.
0: So kana ye pasabot ana siguro dugang the root of all evil is pride.
1: Pride. Karon mao gidon sa kurpal.
0: Ang gamot sa tanang sala mao garbo.
1: Garbo.
2: Garbo.
0: Mangawat ka tungod sa garbo. Upatay ka tungod sa garbo. Ah, sa pa.
1: Did ako
0: diba, ho? So muna siya no nga ma-weekend juday ang Ginoo
1: kon
0: kanang mo ampo ta. So malukmay gid ang Ginoo day no, malukmay ang Ginoo. So muampo gid ay tanom, muampo tas Ginoo kay. Mao na ang kahuyang sa Dios. Sampito nato siya, dayigo nato siya, pasalamatan nato ang Ginoo. Mahuyang na Ginoo ana no, mo mangayo ta sa tong gikinahanglan.
1: Yatag dayo.
0: Sa kalag ug sa lawas, no, huyang na Ginoo ana, weak siya ana no nga. So weak ang Ginoo pag sampiton siya, pag kanindot po gayo nga istorya no.
1: Oo. Labi kay
0: pamilaon. No, no, the weakness of God is for us to pray.

0: pag sa kinabuhi, ilabi na sa mga tambag ninyo sa mga letter sender. No? Natay mga letter sender po dire, no? Dagan kayo mga kuhan mo. Padala po nato dire. Kuhan, no? So sa pagkakaroon, wala pa. Wala tayo letter sender karon. Siguro, basig sa sunod na po nga sabado. No? Magpatambag, dagay magpatambag.
1: Oh, patambag, oh.
2: Karon ko lang tak pabadar kay gawas nga kusugan kay ato ang pari.

0: nabali na ang panahon, Lord.
1: Mga lagi, no? So, manang, ang hagit po sa mga maestro is for them to teach,
2: yes,
1: and to methodize the tinibang learning process nga sa yun, raba. No? Kay, ang matod pa karon ang bright dahil ka ng mayong maestro, dili pariha sa una, kay sa una ang maayong maestro katumakas.

0: Kalayuan, may mga kwan, sa pala mga ilang pamaagi, no, like mga workshop, ana, para dili pod maboring kayo to catch the attention sa usa ka bata, no, o guban pa. So importante sa mga kabatanunan is for them to, number one, importante ganun to balance life.
1: Yes, balance yun.
0: No, balance yun ang kinabuhi. Dili lamang sigtuon, sige eskwela.
1: Itong mga well learned or well taught nga mo explicar nining ato mga pagtulunan sa simbahan. And that was a very a nice and a very good assistance sa simbahan sa, during our time. How about now, nakita ka dugo nga murag jutay-jutay na laman ang mubisita sa mga eskwelahan aron pag-explicar ang kinabuhi ni Kristo.
0: Tawag na ito na catechesis.
1: Oh, catechesis in the school.
0: Oh, naman tayo kuhan karon. So, ang ato ang mga estudyante, ato mga maestra, labi na ang mga Catholic ang mga teachers, no, nga, for them
1: to emphasize
0: and to inject mga,
1: yes, to instill
0: mga values and virtues and dogmas and doctrines, no, yes, of the church, no,
1: tinuod nila Father Greg.
0: So mana, no, kabais mo.

0: Lokasyon gud mo.
1: Mo ba nay kuano slogan gud no ka. Mangka swiduhan naman ka, magpa-aircon naman ka.

0: tarong mahigugma niya kag mga professional sa umani mo. Matay wa man gyud wa gyud magsala akong lolo atong panahapader kay matay nga ako apong nigugman maestra man. Kung matay og wala sad ko ka eskwela pud siguro murag igo ko stand out panulon sa laway siguro.
1: Si de imong asawa bro. Nga imong alad mo asawa.
0: Ah pilar katak kaliwat na katakutan father. Pilar katakutan na barbon na siya karon tungod sa akong apelyido. Nakita mi human
1: Kamalang, huwag mo iskwila na ito.
2: Pagkapili.
1: Dili ito mag-una-una na yung karot, no? Kay,
0: ang ugma yun pa din.
1: Ugma yun.
0: Ang ugma yun. Karot sakripisyo, pero imuha yung dawatan mo sakripisyo, ang bunga ana, ugma, nga magkinabuhi ka, nga dili, lisod ko nili hamugaway sa kinabuhi.
1: Pero ito po mong tambag ani sa mga wala nakahuman po kay, dagan na saan kayo nga, wala gid na kahuman ba tungod sa mga less opportunity. For example, akong mama grade 3 ra to grade 3 ra tungod kay sa unang panahon ang pagkamaistra ang professional wala lay kalainan gyud sa mga dili professional, no? Tungod kay gagbay pa kay sweldo sa una tag og kuan ka maistra ka tag 300 sa ganitong bulan, no? So wala joy value kayo kaniadto ang pag-eskwela, no?

0: kagad ng baliwala ra sa kinabuhi, no? Wala ra, no? So, atong tambag ani nila, no? Ganing mga buta na to, og wala gyoy kanabang wala good kuana sa panahon. No, nga naamang po'y daggan kay mga dato nga mga elementary, high school, no? Mm-hmm. So, discarte yung kinabuhi.
1: Usap po na.
2: Usap na pa din.

0: panginabuhi o hanap buhay, no, ka, og dili di mo ayuhog trabaho, wala ka buhay.
1: Wala ang buhay
0: mo. Wala ang buhay mo.
2: Wala.
0: Kasi ang buhay mo nandoon sa
3: trabaho
0: mo. Kasi doon ka man makakaon, di ba?
2: Oh.
0: Pinaagi si mong trabaho, swildo, palit kag mga pagkaon, pa hospital, pa sanina, pa eskwela.
3: Eskwela.
0: Oh, uguban pa, no? Nga butan na to nga magabi. Also for
4: years.
5: This should be funny.
0: Every time our eyes meet, this feeling inside. Si wala akong hanap buhay, no? So man no nga daghan magpamaagi nga mabuhi ka, dili ra dihan dapita, no? No nga gigam-an tagaan mong tagkamot og tiils Ginoo aron na magpuyo sa kinabuhi nga tinarong, no? Kay kana mga milyonaryo, mga bilyonaryo, pareha rebe na nato gawa benay kwarta pag gawas dis kalibutan.
3: Tinod
0: oh, di ba? De be ikaw de
1: tinod di pagkatao tang wala.
0: Oh, mag kato mga bilyonaryo.
1: Ako
3: and then biyahe na mga buhat nga daotan, like for example, take drugs. Remember, drug is a business, so you are starting a business.

0: I could say is that, Pierno, utanapos kayuhan sa atong sosyedad. It is not only the citizens itself, but to those who are in authority should act also.
1: So, ipantakop na sila, Robert, basta wakuhan, dakpon ko na sila.
0: Dakpon ko na sila.
1: Wakuhan na kayo, ipagdakop ko na sila. So, ang wala na is, mo kuhan again, say no to
0: drugs.
1: So, mga brad, parting kay kuhan na, 12-1-1 na. Brother Harold, no?
2: Okay, brother. Ako lang, no, sa tanan ng mati. Para na ako naganlain man ang atong panginhanglan o pananaw sa kinabuhi. Pero o sarayot kabutang ang labing importante nato, ang Ginoo.
1: So, the King, no? Ang King.
0: The King.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup, o niya napod na siya ay kinini ang kapsul. Mone na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na yung balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Nalibot ko ng talang suok ng kalibutan. Mo'y gihimo kong latayan ang bangaw o kabituonan. Aron akong maabot ang imong gingharian. Kay gisuroy ko ang imong hardin nga tanaman. Bisag nagdumili man ang panahon, ako gayong panganduyon ang tigbayon sa sag sa kaminyon. Ang mga pagbakho o pagmahay ning galamhan imong gihulipan. Ang mga dangoy-ngoy o mga kasakitan imong gitambalan. Ang gugma kong tinipigan o pagbating tinaguan, subling minglipang dinilaom sa akong dugan. Sa imong pagmahal, binisbisan hinungdan nga ning mga mata. Wanay luha, kay mo'y nagpasulabi ang tumang kamaya. Sa panahon nga ikaw, ako nang gikauban. Ingon sa gimbutan ni Bathala sa pagsalig og mga panumpak. Ipugas ko kining binhi sa paglaom. Sa pamasin ngang atong pagkamalipayon, mugitib og mudahon. Sa matagduaw sa kagabion, unlani kining bukton kong matinudhanon. Kasadoghan kong kanunay naghunghong sa gugmang way kamatayon. Unta magmalungtaron ang mga saad nga atong gigambalay. Unta magdugay hangtod sa ikamatay, kaya niya kining bukton kanimo musagakay. Di ko na pagalangayon ikaw akong pagadalhon. Paingon sa simbahan, anong kitang duha pagakaslon. Arong pagadawaton ang sakramento sa kaminyoon. Isaad ko wak nilaing higugmaon, kay ginapos na sa kaminyoon. Alang kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Tandaan na ang pangako mo daw noong sinusuyo ako. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, oh, kabalo ka na, parehara na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehara ba siya o dili. Oo, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Nakadawat na usab kitag mensahe, matod pa, nagpasalamat sa Wonder Oil tungod na sudlag mananap ang iyahang dalungan. Atong tawagan, araw atong masairan kung unsa bagayod ang nahitabo.
2: Hello!
1: Ma'am, si Ma'am Riming Dinapo ni Ma'am sa Gutalak, Zamboanga del Norte.
2: Yes, Ma'am.
1: Oo, Ma'am, nakadawat ko sa imong message. Nagpasalamat ka sa atong Wonder Herbal Oil kaya nasudlag mananap imong dalungan. Unsa man itong pagkaunsaa, Ma'am?
2: Oo, kung mag-testimony unta ko kaya Wonder Oil, nasudlag na ko na dalungan o mananap. Ma'am, niya pinagkita. Ako ngiti siya patulo sa Wonder Oil.
1: Mm.
2: So wala mo dyan, ma'am. Namatay dyan nang nanapagkaugma na po ba ang nasulod.
1: Pagbutang ni mo o Wonder Oil, nawala ang mananap si mong dalong, or ni Hunong ang kasakit kaya namatay na di ay.
2: Oo, kaya naku naman kapagmurmo kapakapaw na abot na sa akong ildang. Sakit na kaayo.
1: So usara ni mo kabutangan sa atong Wonder Oil, ma'am?
2: Yes, ma'am. Kasarag yun. Kasarag yun katulog. Kaya madlok ko ko kay basing madaot sa akong ildang.
1: Mm-mm.
2: So ako na dyan isampulan, testingan. Wala magyudahin, ma'am. Medyo pila kami na dos na wala, Jude.
1: Dagan kaing salamat, ma'am, ha, sa imuhang testimonyat.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di, ibiktibuha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Tingin ninyo ka na inyong mga baboy, ni piske nagtambok, baga kay gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, aniya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako di si Enrico Galacio, na nagpuyo sa kulo mula bin sa mga dilsor. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga ang mga binuhing baboy. Kunya, kaniad to, sa wala pa ning Animal Vita, dayon, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Mm-hmm. Inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod gaadlaw. Paspas man kayo mga awan akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Kunya, pag aboso sa kabulan ang akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na kong malkansi kay dako naman akong kita pag abo sa tulo ka bulan. Kay dagdahan naman mong palit sa kong mga binahin baboy nga nag Animal Vita. Kay nindot yung panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, atong iaghat ang uban nga mugamit ng Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Amitig, Wonder Animal Vita, prosigurado niya. Wonder Banaba Plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Yeah, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Nakapalit na ka sa Wonder Banaba Plus?
5: Oo, oh, nakapalit na ko.
4: Saan sa may gigamitan ni mo sa Wonder Banaba Plus?
5: Mayinom na ko, kay nagkuhan man ko akong UTI gani.
4: Imong UTI? Yeah.
5: Oh, UTI na ako. Niya, okay na ka akong paghihi.
4: Okay nang imong pagpangihi. Mm.
5: Pero dagan akong giinom niya. Pagkasunod, isa-isa na ako gadadlaw.
4: Mm-hmm. So, karon normal na ang imong pagpangihi?
5: Normal na niya. Sinaw kaya kong hihi. Muna among ginapalit din rin. Malita mini ani, sir. Malita, occidental.
4: Malita, occidental. Sige, kisa niya itong pangalan, ma'am?
5: Benedicta Tumandan, sir.
4: Benedicta Tumandan sa Malita,
5: Malita Daba Occidental.
0: Ngunana, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Garay ko akong mama o sa akong papa from Amay, Manabilang. Garay ko sa Latimbang family, si Ana Latimbang na ini sa Marilog District, Davao City. Tigpaminawan mi sa imong program. Garay ko tanan lumulupyo ni Prok Marang or Hua Singaw, nagpagaray si Antonio or Buda diri sa Usua. Garay ko kay Bibs o Ili Cervantes, Tidi o Los Martinez sa Island Garden City of Samal. Kay Ariel Bintazar, Sambuanga City, kay Norman Silisana. Salamat sa pagbasa, gikan ni Rose. Greet ko ni Gaspar Ramon, nga taga Tugaya, from JC Sokong, taga Purok Tres, Kalimunda, Sugod, Valencia. Palihukog, shout out, Kuya Cards, akong bangon, si Milay, kanara kuya, salamat, si Kathy Agony, pahudyaka, uy, pahudyaka, ano ni, pag-aray lang ako ang tautuan family, Makaya family, Kaino family, Aldamar family, Cantero family, pag-aray po na ako silang mamang Bilma, papang Dudoy, Dadoy Gunggong Upaw, EJ na pag-aray, Jima Makaya, tautuan ng Uwayanon, ganatan, salamat sa pagbasa. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old o niya di kay hinga tulgo ni Vitron Drops na. Kaya ang inyo naman pasangin lang na kaya nagkinabog. Ay, Vitron Drops na eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
4: Pangalan o address?
6: Vitron Payandong, taga Sakop, Salantapan, Tiwanggay.
4: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
6: Kusog na siya mudula o mukaon. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo mukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
4: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
6: Isa pa ka mukha kong napalit.
4: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
6: O dili, karon kaon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
4: 1 year old o saka tuig?
6: O, sambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Nana kanindot ang Vitron Drops. Katong mga kaigsuna na to diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya pili ang pagkaon, i Vitron syrup. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i Vitron syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
7: Branching Olaris. Nakakuan mong ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: Unya, ma'am, humain o gamit sa imuhang anak or kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
7: Ngayon siya nga, lami ko no, isa, palitin niya ako na pod usob amain ko. Sige, ang atay kwarta mo, palitan na tikaw ana ano pod. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, ano? Kaya, naanam siya nga, palitin ko usob ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, ana.
1: Ah, sige, nay. Daghan kaing salamat, nay, ha?
7: Sige, salamat po,
1: ma'am. Bye-bye, Nanay Francine. God bless.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luyan ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Raminawa ha, testimonya ni, gagamit yung Vitron tablet.
8: Ako, si Koan, Colin, Lusada.
0: Taga?
8: Kanya, nagtuyo po sa Koan, tubo-tubo, kag-white regarding soil.
4: Mm-hmm. Sige, Salty Amy, unsay imong nabantayan sa paggamit aning Vitron tablet?
8: Ang ako na kuhanan kaning paggamit sa aning Vitron tablet, kay dili man ganito kato, unya, huwag matulog ko. Kiyong-kiyong ko, mata na ko, hapit na lang maadlawa ko, gito ka to. Maunang, nakabati ko sa radyo nga, naadi ay Vitron tablet para sa mga kuhaan ka ng dili makatulog, insomnia.
0: Mm-hmm.
8: Nag-testing ko, pagpalit, onya, tinira ako gipalit, upat ka buok.
0: Mm-hmm.
8: Onya, kay, nakaangayan ko, nakatulog man ko, karon maunang gina ako gininitin, Vitron tablet.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray na ko ang pamilyang si Roy, akong anak nga si Jerilito si Roy. Pag-aray ang mama si Jeremy si Roy ng nalapaan Pikit is GA Barb. Ano napitan eh? Kaya ka, sulit na ako si Jaime Isay Curry Jury from Rex. Barcelona, Dapitan City. Salamat kayo ni mo, Kuya Carls. Thank you so much. Kuya, pag-aray ko sa Salva Family. Sa Malungon, Sarangani, Baguhin Family o Asis Family from Imi, Salba o Bloor, Ulip, Poblasyon, Mungkayo. Salamat kay nimo Kuya Carls. Thank you so much. Pag-aray ko Kuya Carls sa Rago Family, labi na kang Roberto Rago o Roberta Rago and Family from Sambuanga, Barangay Kabatangan. Shout out ko lang kuya kong asawa si Gingging from husband Junior Octavio. Salamat sir, greet kong Auntie Marilyn Sumilhig. Siyain Taliwanan. Og si Dudong Tagadamulo, greetings coming from Noritsa. Salamat kainin mo kuya Kais. Katong mga heblaron, stilan. Ikot ang musugot anang mahiwi atong nawong, mautro atong linakwan tungod sa blood pressure. Kaya naman tayo huwander cardio care. O manay makatabang para nga musirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyang tarong anang huwander cardio care. So, maunay maayong i-take buntag o duhapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kayo nga blood pressure. Maunay atong ipagamit ng Huwander Cardio Care, mga pinalanggang tigpamina. Ya, kana po rin ato ang produktong kuan, kanini ang Huwander Hemo Aid. Maunay pinakanindot. Nindot po kayo ato Huwander Hemo Aid. Ay, tunabi ito yung mga almoranas, itong ato mga kaigsuunan nga problema gyud sa ilahang kolon, kanang galisod sa pagbawas, kolon problem ba? Pwede ka mo gamit sa tuang produkto nga Huwander Hemo Aid. Katubitang mga naminaw na to karon nga mga kanabitang si tawag anak breadwinner. Kana bang ikaw mo ay gabuhi sa tibok pamilya, imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ano ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi nimo dili biya ka pwede magsakit. Ginahanglan perminti ka himsog. Ayog sugot nga magsakit ka. Luo imong pamilya magkautang-utang mo no every time magsakit kay wala may kanang source of income. Namo koy mga trabaho nga dili 15-30 kanang daily gid ba? Pratan kanang trabaho sa kanang vulcanizing no. Kana di ba? O hilantan ka, di magkakapang bulkit. So wala jud kay income nang adlaw no. Oh, gawas anang katrabaho kag kumpanya di kay hilantan ka. Basta mo justify lang, swilduan man ka. No? 15-30 man ang swildo. O, kinaamang kay, walo kaadlaw nga kanang sick leave, na kay walo kaadlaw nga kanini ang vacation leave. O, sa RSB na, sa uban, kay tag, kung ano mo na, 5 days mo na. O, sa dulim, mo lang 5 days mo siguro. No? O, ayun na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na, bitong, trabaho ka ron, para na, mag-drive ka og motor. Ang imo biyang income na, kana biyang imong pag-drive, habal-habal. Pag dili ka ka-drive, wala ka income. Munang dili ka pwede nga magsakit, no? So, amay imong palabihon karon mugasto kag palit og Huwander C+. Ngay, mugasto mo ka na. Mainom kag Huwander C+, kay vitamin C mo na, para di ka subawan.

Wonder Herbal Coffee perti lamia. Lami gining Wonder Herbal Coffee mga pinalangga digpaminaw. So katong ato mga kaigsuonan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kare ko sa Kurong family Kayla Luad family. It's me Ismira from Tagilon Dapitan. Shout out akong friends like Anit Rihidor, Johnny Boy Buindeya, Ernie Mamintas, Manilin Amihan, Agaw Tata Columbres, Madam Tina Brigole, Sanugal family, Kiwan family, Idoliantes family, Balayes family tanan aminaw nagpagaray si Joy Santo of Santa Clara Naga. Salamat sa pagbasa. Karay ko dia Sitio Minongon, Imbatog, Baongon, Bukidnon, Lani Gumansil family, Soriano family, Lucky family, Asinero family, Racines family, Laos Klapano family, Labinakang Merlina Laos Klapano. Salamat sa pagbasa si Brad Luloy Oliver na ini o Voynas Diaz. Pagaray ko lang Joseph Into o Okoy, nagpagaray si Pidri Mahinay, pagaray po na ko akong asawa, salamat ko. Sa tanan ng mga naay katakos magbuhat og balak ba? Ayaw taguin na inyong talent. Ha? 3,000 ang premium dere oh. Kada bulan may gata ko 3,000 nga premium niya. 2,000 ang second, dayon ang third o sa kalibo. Magpadala lang kag suwat. Dali raman ka ayaw po dipada ang imong suwat. Muaddo lang ka sa Facebook page sa RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede ka dito. Wonderman Cardo po. Pwede po ka dito. Wonderman Richard Villarunti na no? Ang pangalan. Naotro na? No? Oh, okay. Buwanto ka dito. Dito ka magkuhan. Dito ka mag... Sitawagan eh. Dito ka magpadala sa imuhang entry sa Balak Writing Contest. Alam tayo, Balak Writing Contest. Niya ang atong first prize winner makadawat og 3,000 pesos. Niya ang ato apong second prize winner makadawat og 2,000 pesos. Usa ka libo po nang madawat sa atong third prize winner. Ang pagbuhat sa balak, ingon ani, kinahanglan mo abot og upat ka istansa na imong balak, ha? Lima ka istansa ang minimum. Unya, ang ato ang sentences kada istansa, kinahanglan mo abot siya og upat ka sentences. Lima ka istansa. Mao na ang minimum para pwede kang makaadaog. Kay maapil mo na pilian kung ingon ana ang ginaganon sa imuhang entry, ha? So gidasig na ko tanan nga may ligon magsuwat og balak pagpadamo sa balak writing contest. Alang di kanin yung tanan, mga pinalanggan di paminaw. Adi ana usab ako nining payag sa kamingaw. Naghinuktok og namasin nga ikaw kanako muduaw. Apan bidag-om na usab ang kalangitan. Gidayan-dayanan sa maitom nga kamituonan. Nasayod ko man unta niining hilabihan nga pagbati. Nga kanimo miagda apan hugot ikaw nga nagdumili. Nagpangliti na usab ang dagway sa kapanganuran. Kinitungod sa imong garbo og pagkaway balatian. Nasayod ko nga pagbati mo dili mapugos. Na may kiglambigit ining gugmang timus nga naghigwaos. Nganong gipahilak mo man kining akong kasing-kasing. Imong gisalikway hinungdan nga mga luha midagayday sa akong mga hapin. Pagkatig-a mo igo karaman mo pahiyom. Nga ako magipang bat-bat imo lang gipang tulon. Maayo ka lang mo pahimulos sa unod kong balaanon. Kagustuhan mo di ay nga ang kalag ko laglakon. Unsaon naman lang kining binhi gitisok mo ni ining sabakan. Kinsa man unya ang ipaila-ila ko nga iyang amahan. Sa panahon nga siya makamatngon nga ayaw na gyud pagadama nga siya mutagad og mulingi pa sa imo. Isaad ko kanimo nga sa panahon sa akong pagbiya. Ayaw gunahuna nga ako mubalik. Dili og di na gayud ako magpatunto.

0: Pero mando nako, ano man ko yung oras. Poyacardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 38.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: maayong adlaw Sabado kan atong tanan. Sumakaw sa pa welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Sa ngalan ni Ate Arlene ayang kini inyo ubos ng higala. Ate Nova Banya. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad niya tong mga swat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man og gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 12, 2026 na swat tampo na sadang atong paghatagan og pagtagad. And this time, ang atong letter sender sa kanagngalan, Karen. Standby Karen, alang si mong suwat ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Of course, brought us by Nance Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANCE Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANCE Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANCE Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANCE Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes o gilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot nga panit.
2: o labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.

akong pagtimbaya sa tanang mga katanaw sa atong Facebook and YouTube Live. Again, standby Karen, alang simusuwat ning atong tuluman noon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

bisan arangan mi ate ginatudluan mi nga makisama sa uban. Pobre man o dato. Busa daghan mi og mga higala sa kong mga igsuon ate. Atong elementary sa usa ka public school mi nang eskwela sa akong mga igsuon. Naka-eskwela rami sa private school atong high school nami. Ug sa usa ka state university sa among lugar mi mi-graduate sa college. Nalayo lang mi sa poder sa among mga ginikanan atong nanarbaho nami. Kay sig iya naman mi og lakaw para manimpalad sa lain-laing lugar. Nisuway ko sa pagpanimpalad sa usa ka syudad. Narbaho ko og 2 ka tuig sa usa ka call center. Hangtod nga na-hire ko sa usa ka dako nga kompanya isip HR. Sa syudad ate nabago ang akong personalidad. Na-adapt na ako ang city life. Na-impluensyahan ko sa mga bagong mga higala. Murakog nakabuhi sa hawla. Nabaguhan ko sa transition sa akong kinabuhi at tinong. Apan akong angkunon nga nag-enjoy ko. Dinhi na ako na experience ang mag-night out kauban ng akong mga higala. Manlaag bisan asa na wala ko'y angayang kabalakan ate. Matud pa nila, life is short. Huwag ato lang i-enjoy. Nang labay ang mga katuigan, wala na ko na matikdan nga 28 anyos na day ko. Kasagara sa kong mga batch sa high school, nakabato na o pamilya. Ila na lang mingawa pa na minyo ate. Sa tinood lang nakabaton ko og mga boyfriends, pero dili seryoso. Ingon pa nila, tilaw-tilaw lang. Apan walay plano magpakasal o walay future plans. Hangtod nga may abot si Darren sa kong kinabuhi ate. Kaila mi sa usa ka fiesta event. Kaila sila sa akong barkada nga event organizer. Nga mo ay nagpailaila ka na mo. After sa event, nagkayayaan nga mag-bar hopping. Ug dito sa bar, masap na nako si Darren nga mututok ka na ko. Namura ba og na ay pagnanasa ate? Ako po't, mura gigara po't ko pag-ayo. Pa-flirt po ko ate.

sa bar palang daan na anay mga touching nga nahitabo. Atong una at bang minaglingkod. Ambot bagi unsa nga kalit naman lang, nga naana siya sa akong tupad ate. Iyan ang ginabutang iyang kamot sa akong hawak. Hilamo na niya ang akong paa. Ginahalukan ako niya sa akong liog. Atong tungura tungod kay wapod ko'y uyab, og dili na ako ihimakak. Nga attracted pod ko sa iyaha. Busa, ipasagda na lang po na ako si Darren ate.

Siguro wala na siya nakaantos. Liyonghungan ko niya nga mag-short time ko nami. Di atubang nako siya. Uni pahiyom ko. Bitindog siya ati yung nananghit sa mga kauban nga mag-una nami. O pagsulod na mo sa sayang sakyanan. Wala niya gipaandar dayon. Iya pa kong gisampulan sa iyang mga moves ate. Nga mas nagpapukaw sa akong pagkababay. Gani atong tungura mo sugot na lang ko nga sasakyan na nanamo buhaton. Apan wala niya gidayon ate. Iya nang gipaandar ang sakyanan. Bingon siya na ako nga dili kuno ko magmahay. Tuod man pag-abot namo sa maong motel, pagsira gyud sa pertahan. Gisugda na ni Darren sa pag-angkon sa akong pagkababay ate.

pagani unta gusto mo gawas si Darren. Paningon ko nga dili ko pwedeng mo absent sa trabaho. Og mihang niyo pagyud siya og isa pa ka round ay ha mi manghawa sa motel. Sukad adto Atinov, magsigi nam yung kita ni Darren. Mangaon sa gawas, manlaag, ug magmotel. Wala namin ni Agi yung normal nga proseso nga nangulitaw siya nako ug ako siyang gisugot. Apan alang ka namo, ang one night stand nga nasundan pa ug makadaghang higayon. Nagpasabot nga kami na ate.

ano si Darren alang ka namo. Mag-abroad ko nung magbalay, mag-negosyo. Apan bisan kanusa wala niya na mention ang kasal. Wala na lang pud ko ate kay naghulat lang pud ko nga siya ang muingon. Tungod kay sa tanaw nako nga seryoso na ang among relasyon. Ako na siyang gidala sa amo ate og ipailaila sa akong pamilya. Nakaadto na usab ko sa ilaha twice na. Ug nailaila ko na usab ang iyang pamilya, iyang mama ug mga igsoon. Wala na siya'y amahan ate. Panaw na kini sa laing kalibutan. Apan sa dihang magduha na katuig ang among relasyon, sa dihang magsigi na ko upang utana sa iya kung kanus ami mapakasal. Kay lagi magtrainta naman ko hapit ate. Upang andoy na ko nga bago ko magtrainta, magminyo na ko. Siguro na pressured siya. Ug usa ka matuuran ang iyang gibutyag na rikan ako. Sumala ni Darren ate

makahila ko, ate. Ako siyang gipangutana ko nga nung wala niya kinigingon ka na ko. Matod niya nahadlo ko no siya nga mawala ko sa iyong kinabuhi. O isa pa, wala ko no ko nang utana, ate. Atinog min syagit gid ko sa kalagot. Idanguy-ngoy ko sa paghilak. Iyak mong igakos o iyak mong giignan nga mag-abroad ko nami o magpakalayo. Maghulat sa saktong panahon para mag-file og annulment ngadto sa iyang asawa. Usahay ang gugmag yun, ate. Pilit kang ipatuo nga ang imong gipuha tama ug dili sayo. Kay taliwala sa akong nasairan, nagpadayon gihapon ang among relasyon. Kaysa tinuod lang, ate, in love na kay ko kang Darren, ug dili na nako siya kayang buyan.

pagkita nam ubalik ni Dennis ate. Nabalik ang among feeling sa usag-usa. Ug atong gabi una, naay nay tabo talik kanamo. Gidala ko niya sa ilang balay ug wala na ko niya buhi ate. Ato niya magpakasal na kunumi. Ug ate, paspas kaayo ang maong panghitabo. Namalayi sila og duha ka semana lang gitakda dayon ang among kasal. But before ang among kasal nagdesisyon ko, naputlo na ang among relasyon ni Darren. Nanawa ko sa iyate. Ug ako siyang giignan nga magpakasal na ko. Giuli na ko ang iyang kwarta ug nanamilit na ko ngadto kaniya. Nahilak siya ate. Nagpakiluoy nga dili ko magpakasal. Uli ko no siya para among istoryahan. Apan giignan ako siya nga fix na ang akong desisyon. Uli man siya, wala gihapoy magbago ate. Pagkahuman ako na siyang giblock sa social media, sa cellphone ate no. Uksukan niya to. Wala na ko'y balita kang dad.

sa pagkakaroon at ay malipayo na kuuban kang Dennis, huwag na anamiduha ka mga anak. At ino, dini na lang kukuto, huwag kini ang akong secret love story. Sincerely yours.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghanan ang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili agard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. O ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Coin Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong idaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daghang salamat Karen, alang si Monsuwa Tampog. Ingon man sa mga suking tigsubaybay ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Early, a secret love story. Mga galas, atong kanunay nga pagbasa sa mga suwat tampo. Ilabi na gid aning secret love story ba? Nagita kanunay aning mga pangutana kung daotan ba ang sa katao kay nahigugma siya. And honestly, alang kanako, there is nothing wrong with the concept of love. Love is beautiful, especially kung genuine kini. Apan, making love as an excuse para magpakasala is never right. Diba, kinahanglan natong piliun o kay kinsa natong ihatag nga pagigugma. And always, hindi ko mag-wonder ba nga, nganong na yung mga tao nga diretsyo ma-in love, miskan wapanila gila-ila o kinsa gining tawhana, or unsa gid siya nga pagkatao, ngano dit so man ta makigrelasyon o wa nato nasuta daan og unsa giniha mga background. Ug may na lang gani nga asa nahitabo aning Karen no nga iya gyung gipili unsay sakto. Nga pilion ang tawo nga aduna gi saktong direksyon para sa iya ha kana mahatagan siya kung unsa iyang gikinahanglan, which is ang iyang pangandoy nga maminyo siya dili sa tawo nga nahigugma tuod sa iya apan sa illegal nga paagi, di ba? Anyway, again, maayong adlaw ka natong tanan. Of course, di na to kalimtan. O shout out ang ato mga suking tigsibaybay. From June Ray Alvarado of Davao City, watching live. Para kanako, sakto gyud nga gipili ni Karen si Dennis. Mas maayo ng klaro o walay tinago sa relasyon. Nakarelate ko gamay sa story ni Karen o sahay, basta in love ta, dili na nato makita ang mga red flags. Lesson learned yud from lovely May Sandoval. Diba? Red flag kayo. Actually, katubitang part niya niingon si Dennis nga, wa niya gisulti kay di siya gusto mawala and wala ramampod ko noon nangutan na si Karen kung minyo ba siya or di. So, grabe ka red flag. No? Grabe ka selfish nga lalaki. Anyway, shout out to Rosario Santos Gravino from Bangkal, Davao City. And hi to Jenny Lynn Mabini watching from Oroqueta City. Ingon man kang Maricel Joy Melos from Laligan Puro Cuatro. And from Michelle and Villamor watching live here in General Santos City. Magyod niya akong ganahan sa secret love story. Dili lang puro romance na agit kay matunan. Karen's story reminds us nga ang tinuod nga love, dili kinahanglan itago, dili kinahanglan ipangayo. Hello, Ate Nausikan, diri sa Iligan City. Ganahan kay ko sa imong programa from Carla Joy Paho. And from Anthony Ray Cabiling from Leyte, salamat sa story DJ Nova. Para nako, ang pinaka-importante nga takeaway kay ayaw gyud pag-ignore sa red flags bisan unsa pa kakusog ang imong feelings. Agree, 101%. Hi from Maricel. Sede may hapon, Ate. Shout out from Tubigon, Bohol. Ingan man, kang Edwin Bantayan pa shout out, Ate Nova sa Dumaguete City. Salamat kaayo sa inyong mga tambag. From Roslyn May Fuentes of Cebu City, para nako dili gyud dapat basihan ang kadugayon sa relasyon. Bisan duha ka tuig pa na kung walay commitment, uncertain gihapon. Hello DJ Nova, gikan ni Pedro Salvador watching from Bislig City, Surigao del Sur. Ingon man kan Jocelyn Belmonte watching from Giwanon, Borongan, Eastern Samar. Makalingaw dyan imong program, Ate Noves. From Carlo Miguel Ibanez of Bacolod City, Karen finally understood na dili enough ang I love you, kinahanglan pod ang I choose you o klaro nga commitment. And pa shout out ko sa Tanang de la Cruz family, gikan ni Maria Teresa de la Cruz watching from Kabakan, Cotabato. And ingon man kang Liza May Rivera watching from Panabo City, Davao del Norte. Daghang salamat sa iyong tanan. Of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyo ipadanga tulisan lamang sa itong Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga igala, balik naman lamang sa pipila ka painumdom.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ningnans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang, ganang duha ka bisis na lang. Nang sa gagihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuan yun siya provident tested yun na mo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan dyan kayong salamat. Ako si Annaline Bulado, taga Yunnan City, Negros Oriental.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa padaghang salamat, Karen, sa masuwat kaagi sa kinabuhi. Karen, malipayon kay ko nga sa katapusang bahin sa imong istorya nga may pabilin ka, no? Wa kami apas kang Darren o gipili ni mo ang imong kaugalingon. Wa ka nagpadani sa imong emosyon o imong paghigugma kaniya. O gipili ni mo si Dennis nga mo'y anaa o mihatag yod sa imo pangandoy ni mo nga makasal ka o minyuan ka. Ako matuugid ko nga life will reward us when we choose to do what is right. And again, congratulations kanimo Karen. Ugunta magpadayon ang kalipay o kalinaw sa imong kinabuhi kauban ang imong pamilya. So makausap pa, daghang salamat kaninyong tanan. O karon kayo anong taigong oras, susunod Sabado na sa Puhon. Standby, alang sa itong Health Education Program kauban gihapon, si Doc John Paul Diasis ug musunod na dayon, si Balong the Great. So makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayong kiniang inyong ubos ng higala, Ate Nova Abanyel, alang sa itong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat ug dalay gyud ng Diyos.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Isa ko sa Nance user, ang gamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa nga say delikado sa ko yung sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikado yung gamit og ubang kape. Kaya kana yung Nance Coffee ang mong gamiton. Pispustin nyo, dress sa kapangin, libungan o kutaba.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produtong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produtong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O siyempre, ala sa itong Heritage Cashless Program ng Adlaw Sabado. The first open na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Nance Health Educations Program.
0: Siyempre, alang sa mga tao na, Doc, i-text lamang nila ilang pangutana sa 0917-159-5812. Anyways, derita, Doc, daghan kitag ang hisgutan. Doc, ato ginihisgutan ka na intriga, gigiini ba? Ini bang kabahin sa, kung doon na di po'y blood clot sa baga sa tao, possible po ka nga makakos og atake sa kasing-kasing or makakos og cardiac arrest, Doc. Napay isa, niya, common na ba kaini? Kanang dunay mga varicose. What's the connection ani, Doc?
1: Okay, mga kanans, no. First, mga kanans, no, explain na to kung sa ba yung connection sa ato ang baga o sa ato ang kasing-kasing. Okay, mga kanans, no. First, mga kanans, ang daloy sa ato ang dugo, mga kanans, when the time na musulod siya sa ato ang kasing-kasing. Ang ato ang kasing-kasing, mga kanans, no, naana siya ay upat ka portion. Kumbaga, naatay right atrium sa right chambers yung mga kanans, no, sa ventricle. Kumbaga, na right and left atrium, naapod siya right and left na ventricle, mga kanans. So, when the time mamusulod sa kasing-kasing ang dugo, pag-abot ana niya sa imuhang sulod, di ba? Musulod sa ato ang right atrium. Mupanaog dayo na siya paingon sa imuhang right ventricle. Pag abot siya mong right ventricle, ipump na niya, musulod siya sa imuhang baga.

0: kaning sigig pamuypoy, sigig hawoy ang imuang left side. Okay, din dali ka siya. Kapuyon.
1: Pero kasagaran mo, di ba, na may mga frozen shoulder, gahi lang imo abaga, kana siya, wala na siya, dili na siya sign.
0: So kana sa mga pamuypoy sa imuhang left side mga kanans, dili lang siya sa more on pagbugnaw ang panahon. So bugnaw man or
1: left side ang mamuypoy do?
0: Yep, sa left side siya mga kanans. Kaya nga to ang kasing-kasing more on naaman siya sa ato ang left side.
1: I see. So kung na siya sa right, magsigig hubag imuhang sigig pang panakit imuhang kuan sa sleeping position na nimo.
0: So pwede nato siya na ipamassage, ipa-therapy or aplaso nato siya og non-sliniment kana siya mga kanans, no? And then mga kanans, ang isa po niya mga symptoms mga kanans, yung sigig banhod, sigig puypoy ang imuhang left side mga kanans.
1: Kaya
0: ka nang gabanhod da. Murag gapanggahi ba ang imong mga kamot?
1: So bantayanan ang left side dok. Pero kung panalitan ang right side basic pang muypoy dok. Ang imuhang na mga cases ba nga puypoy imuhang bagtak sa right side, puypoy imong abaga, ang imong mga kamot manggahi, wala na siya problema.
0: So kana siya is more on naman siya sa mga kaugatan, sa mga nerves na pwede barado ang mga kaugatan or pwede luya ang mga ugat or pwede podlapot ang imuhang duguan na siya mga kanans.
1: Ay, lapot ang dugo. So kung lapot ang dugo, ang pinaka best buhaton.
0: Of course, kung pinaka the best mga kanans, no, number one mga kanans is tanong sa nato, ang unsa yung hinungdan sa lapot sa dugo. Kinagal man hinungdan na
1: kasi wala lang exercise.
0: Yeah, basin ano lang siya na puro ra kag kaon-kaon diya na wala pasingot-pasingot.
1: Amo na delikado maglapot gid ang dugo.
0: And then pwede pod na basin puro ra pod kaon ginagmay inom sa tubig. So pwede kakulangan sa water intake. Pwede pod sa pagtaas sa imuhang cholesterol, pwede pod pagtaas sa imuhang sugar, pwede pod pagtaas sa imuhang uric acid, pwede pod nagkakaroon ka ng mga electrolytes imbalance mga kanan. So daga ng mga possible na hinungdan ngano nagalapot, nag-sticky ang ato ang dugo. So importante lang is mahatag nato yung basic mga kanans. Ang pinaka-basic mga kanans, no, number one is exercise every morning. Walking lang good, gana siya. Then, inom dayon ka og warm water. Permaminti ka mo inom og warm water mga kanans. And then of course, kinahanglan po nato pa-increase ato ang mga fats metabolism, pangpatunaw sa mga cholesterol, pangpatunaw sa uric acid, pangpatunaw sa taas ng mga sugar. So pwede nato na sabayan dayon sabayan sa pag-inom sa non-serve capsule.
1: And then kanabang mayon ka nga warm water, nganong dili man pwede ang cold?
0: Kabalo naman ta mga kanans, no, ang cholesterol mas mugahi sa bugnaw.
1: Okay.
0: So ang
1: doon
0: warm...
1: Doon ako yung na-istorya, Doc ba? 70 years old na siya, ga-drive pag-iapon siya sa kanan. Ingon niya, dili ka daw siya ga-inom o bugnaw nga tubig. Kay matod niya, ang bugnaw nga tubig mo minus na imuhang kon kinabuhi ana. Mutuo ka na, Doc. Kay to me, ingon siya, once... dili gid kuno siya minom bugnaw nga tubig kay ang bugnaw nga tubig baka minus kuno na sa imong kinabuhi. Dobe, lami man kay inom og bugnaw nga juice, bugnaw nga even gani mag-inom kag vitamin nga kanang vitamin C nga lami ibugnaw ang tubig nga ipari. So
0: okay sa iya mga kanans, I always respect sa iya mga opinion mga kanans kung asa man niya na nakuha yung mga idea.
1: Pero
0: ang tanaw na to mga kanans,
1: daotan ba ang bugnaw nga tubig?
0: Dili. Depende ra sa imo ang paggamit.
1: I see.
0: Muna ingon ba na naamay po yung specific kung kano sa pwede imnon ang tubig na bugnaw, na po yung specific na kung kano sa apod.
1: Ilabi na karoon doon, kaagainit sa panahon, mura di mabangbang.
0: All, sama ni sa imong salty at Arlene, no? Na kung biya, kung ibutang na to, ingon niya na makadaot ang tubig na bugnaw, daw be heat stroke ang kaso. Diba kung heat stroke, pagkaan siya tubig bugnaw?
1: Oh, di ay.
0: Diba heat stroke nga eh?
1: Agoy.
0: Diba? So, muna ka rin, ang ilok, ang iyang ano diya, pabutang ice diya, diba?
1: Ang meaning is, kanang imnon mang yun.
0: O, pwede, painom mo siya kay para mabugnaw, mukalma.
1: Ay.
0: So, muna siya, depende
1: sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Sa kaso.
0: Pero maura po na siya mga kanans, no, mas daghan benefits ang warm water kumpara sa bugnaw. Kay kung tanaw na ito mga kanans, ang warm water manggod is improving sa ato ang metabolism. So makatabang siya sa pagtunaw sa mga cholesterol, sa uric acid, makapanindot siya sa ato ang digestion, makapanindot siya sa daloy sa ato ang dugo. Then ang bugnaw, ang medyo init-init manggod mga kanans, no, is pangpakalma sa ato ang panglawas. So in terms sa mga benefits, daghan siyang benefits yung warm water kumpara sa cold water mga kanans. Ang

0: cold water nindot po siya mga kanans in terms ha.
1: O okay, daghang kay mga halo-halo ice cream sa una lang ng mga bugnaw.
0: Mo na siya kung grabe ka init yung panahon mga kanans, kinahanglan po nato na i-regulate ang ato ang body system. Mo na siya yung just enough na medyo bugnaw lang. Dili po to sobra ka bugnaw.
1: Kay ka na mainom ka bugnaw, butangan pag yung ice bugnaw na daang gigas rep, butangan pag yung ice.
0: So na tendency na ti Arlene na magkaroon ka ng headache. Kanang sobra ka
1: sakit sa ulo, gumikas ka bugnaw.
0: Yep, ati Arlene.
1: Okay.
0: So muna mga kanans no, ang bugnaw pat mga kanans is makapahina sa metabolism. Ever si makapahina sa metabolism, di rin na amugawas dayon na napwede magkaroon ng mga obesity, mga kanans. Kaya muhina man ang pagtunaw niya sa mga cholesterol. So, in terms sa doa, kung ikaw nagapareduce ka sa imuang timbang, it must, i-prefer ko yung warm water. Pero kung ikaw gusto ka magpatambok, pero hindi ka inom, magtubig na bugnaw. So, pero dapat na siya sa buntag o sa gabi, ano gud siya, kumbaga, dili pwede ilalis, warm water yun ang imna.
1: I see. Okay. Doc, ganina na-mention nga possible ang cardiac arrest makakos pod ang kanabang varicose veins. Pero klaro na to, ang varicose, katong dili lang katong kana nasa ilalom sa ugat gyo, dili kay kana lang tungod lang kay nagka-varicose ka, mahadlok ka, basi na lang sa surface ba, dili siya connected pa sa kuan.
0: Okay, kung tanawin mo na to mga kanans no, yung natawag na to ng mga varicose. Ang varicose mga kanans is pagluya sa ato ang valve sa mga ugat.
1: Okay.
0: So sa ato ang mga ugat mga dana naasay compartment by compartment. So when the time nagluya yung valve sa ato ang ugat, sa ato ang tiil mga kanans no, so ang dugo niya matingob siya sa usa ka compartment.
1: Okay.
0: So may tabo, may, matingob siya, moto siya na makabantay ka na medyo mas nidako yung ugat nimo. So na tendency yung elasticity sa atong ugat, sa atong tiil, muhina siya. So kung muhina na siya, mahitabuan na permanent na ay mga blood residue na ay mapabilin. Okay. Muna sa first normal lang na pagdako sa ugat, samtang nagadugay makabantay ka na medyo medyo lahi na nag-color ba. Medyo pula-pula na ang ugat, then next is medyo nag-green-green na nang uban na anay kabantay mo katong medyo gaitom na ang ilang mga varicose.
1: Yes.
0: So kana siya mga kanansun so, nag-indicate na nagkaroon na siya ng mga stagnant na dugo. Na matay na yung dugo dadto mga kanans.
1: Ayan.
0: So once na kinis siya na kining namatay na dugo, once na ma-detach na siya, na tendency na mo circulate na siya, mo travel na siya pasaka, paingon sa imuhang kasing-kasing.
1: Okay.
0: So kung moabot na sa imuhang kasing-kasing, na ay mga possibilities na katong mga blood clot pwede siya mubara sa imuhang mga kaugatan sa kasing-kasing mo na ginatawag na to na mga coronary artery disease. So, mo na siya isa sa mga hinungdan. Pag muabot po na siya sa imuhang baga, mubara po na sa imuhang baga. So, pwede po ka magkaroon ng respiratory arrest or giatake sa imuhang lungs. So, pwede po mo atake po ang imuhang kasing-kasing mga kanan. So, yes, na ay possibility na siya mga kanans no, kung naa kay mga varicose, kung dili nimo na siya atimanon, na ay possibility pwede ka atakiyon ka na sa kasing-kasing, atakiyon ka sa imuhang baga, pwede pod magka stroke ka or sa ugat sa imuhang utok mga kanans, dadto siya mubara.
1: Ate Arlene and Doc Jan, na ako'y problema dayon akong katulog kay maglisod ko ginhawa kung dili ko makaubo. Og hasol kaayo, dugay ko katulog. Nagsugo ni Doc, sukad ko na stroke. Nahitabo ni Doc sa panahon sa tingkatulgon. Nestor ni sa San Isidro, Davao Oriental.
0: Okay mga kanans, no? Isa sa ato ang kinahanglan na bantayanan sa usa ka pasyente, labi na kung na stroke bitaw siya mga kanans before, ang iyahang triglycerides. Kay ang triglycerides mga kanans is mostly mo atake siya is gabi siya mga kanans. Another one aside sa triglycerides is yung uric acid nato mga kanans. Then of course yung cholesterol po gina-consider po na siya mga kanans. Sa mga stroke patient dili gid sila pwede na matulog sila na flat on bed sila mga kanans. Kung mahimo na matulog sila na medyo elevated gamay ang ilahang head part.
1: Okay na ba na siya, Doc? Dili ba kuan kaya sa liog na medyo taas ang unlan.
0: Dili raman ang liog na i-appel na elevate siya appel pati ang yang shoulder.
1: Shoulder, I see. Okay.
0: So mo na siya makanan so na medyo elevated siya gamay kay para yung sudden increase sa blood flow paingon sa iyang kasing-kasing is makontrol siya.
1: Mm.
0: Kaysa ka ng flat on bed siya na ikalit na pagtaas sa blood volume.
1: Mm-hmm.
0: Kining blood volume na kinisya naggikan sa iyahang tiil.
1: Okay.
0: So muna siya na after mga 15 minutes, isa ka oras ba or duwa ka oras,
1: mm-hmm,
0: ang uban ng mga pasyente maka-experience siya sa paghuot sa ilahang dughan.
1: Mm-hmm.
0: Mawala lang ang paghuot sa ilang dughan kung mubakod sila. Pag
1: okay
0: mubangon sila, and then todaan na, mag-okay na dayon ng ilahang paminaw. Para mm-hmm mailikayan to siya na mga sitwasyon,
1: mm-hmm,
0: mas nindot na medyo elevated kita
1: okay
0: kung matulog. Then mas nindot po na bago ka matulog mga kanans, ni kining imuhang tiil bitaw, i-hot compress o sana siya. Kung dili ni mo siya makaya ma-hot compress, pwede ni mo siya haplasan o Nance Liniment Oil. And then, pag umani mo haplasan na, no, sa Nance Liniment Oil, medyo i-massage ni mo siya gamay,
1: mm-hmm,
0: yun medyo i-hang ni mo siya.
1: Okay.
0: Around mga 10 to 15 minutes.
1: Mm-hmm.
0: Kay para i-allow siya na mubalik sa atoang upper body yung uban na mga blood volume para mm-hmm dili makalitan ang atoang kasing-kasing. Pero pag elevate na ni mo mga kanans, no, nakalingkod ka na.
1: Mm-hmm.
0: Then medyo taas-taas na yun ni mo pag elevate ang imuhang tiil kay para makabalik ang blood flow.
1: Mm-hmm.
0: Then of course mga kanans, nindot po na bago ka matulog, makainom mo o usa ka baso na medyo maligamgam na tubig. Makatabang ka na siya, no, sa pag-lower sa ato ang cholesterol, sa ato ang triglycerides, and then pagparelax sa ato ang body system mga kanans, lalo na ang ato ang circulatory system mga kanans. Isa na siya na makatabang para malikayan ang mga pag-atake sa ato labi na sa gabi mga kanans, labi na sa mga pasyente na naay sakit sa kasing-kasing mga kanans or nagkaroon ng stroke mga kanans. Dok, unsa bang ako ang angay pag-imnon aside sa ako ang sentitive na mga tambal or sa ako ang mga maintenance. Dako ikatabang sa mga pasyente para paspas ang ilahang recovery ang pag-inom sa non-serba capsule.
1: Mm-hmm.
0: So ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day. Kaya ang non-serba capsule ang naasay kapasidad para mutabang sa pag-control sa ato ang cholesterol, sa ato ang sugar, magpanindot sa blood circulation,
1: mm-hmm,
0: and then makatabang siya na mahimong elastic ang ato ang mga ugat para maiwasan ang mga bara-bara sa ato ang mga kaugatan. Imnon ang non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Mas nindot po na sabayan sa pag-inom sa UID Herba Capsule. Kaya ang UID Herba Capsule is mo enhance siya, mutabang siya sa ato ang kidney. And then mutabang siya sa pagpagawas,
1: mm-hmm,
0: sa ato ang mga uric acid. Kaya kadalasan po sa mga pasyente na nana-stroke, pagbugnaw ang panahon, makabatsyagid sila na dali mamuypoy, hawoy ang ilang mga tiil, ang ilang mga kamot. Intalagsa po na medyo mungulngul po siya.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kini siya sa pagtaas sa ato ang uric acid mga kanan. So
1: mm-hmm
0: sa pag-inom sa UID Herba Capsule, makatabang siya para i-lower down o makontrol ang uric acid sa ato ang panglawas o maipagawas kini siya pinaagi sa ato ang pag-ihi. Ang pag-inom sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
1: Mm-hmm.
0: Doon sa ba ang mga pagkaon na dapat na kong ampingan, dapat na kong likayan or i-control sa ako ang mga pagkaon. Mostly sa mga pasyente na mga stroke patient or mga naay mga problema sa kasing-kasing mga kanans, no, ang isa sa ilang mga diet is dapat low fats.
1: Mm-hmm.
0: So iwas ka or control sa pagkaon sa mga mantikaon,
1: mm-hmm,
0: or mga fatty foods. Even yung gatas mga kanans, iwas-iwas kita mga kanans or control kita sa pag-inom. Mga pagkaon po na taas o caffeine content like
1: uh-huh
0: mga soft drinks, mm, coffee, mga chocolate mga kanans.
1: Mm.
0: And then mga pagkaon po na taas o sodium content. So mga parat, iwas-iwas kita mga kanans kay para dili mo taas ang atuang blood volume mga kanans. And then mga kanans, isa po sa kinahanglan na bantayan sa pasyente ang iyahang acidity.
1: Uh-huh.
0: Yung pagpangaslom sa iyahang kuto-kuto. So kinahanglan ang pasyente
2: mukhaon yun siya og on time. Bawal ang malipasan bitaw o gutom or muingon bitaw na unya-unya na lang kumukhaon kaya wala pa ko gigutom. Kung naakay problema sa imuhang panglawas, kinahanglan mukhaon ka og on time. Kaya para malikayan nato ang kalit na pagtaas sa acidity sa atoang lawas. Kaya yung acid or mutaas yung acid sa atoang dugo, isa siya sa hinungdan ngano hinay or mag-delay ang pag-heal sa sulod sa atoang panglawas, mga kanan. So kinahanglan na akitay maayo o schedule sa atoang pagkaon, mga kanan. Then isa mga pagkaon po dyan ay mga problema sa cholesterol o sa kasing-kasing, nindot po ang mga pagkaon na rich in omega-3, like mga fish oil, nindot po na siya, no? Then mga flaxseed oil, mga sesame seed oil, mga legumes, mga kanans na rich in omega-3, tako po ikatabang sa mga pasyente na anaay problema sa kasing-kasing, mga kanans. So, makatunuan ako ang mga advice sa mga pasyente na anaay problema sa kasing-kasing.
1: Okay, Ate Arlene and Doc John, na ako'y sakit ba tuberculosis? Magdaguok ang akong kilid sa akong ribs. Ug tiyan din na ay sagol nga phlegm kung akong hugaw, Doc. Makaapekto ba ni sa akong sex life?
2: Of course, mga kanans, makaapekto yun kung naakitay mga sakit sa ato ang panglawas. So, kay tungod na siya, nagkakaroon ng mga changes sa ato ang mga hormones, mga kanans, and din nagkakaroon po ng mga kakulangan sa mga vitamins ug nutrients.
1: Okay.
2: So, ideally, of course, medyo muus-us yun ang ato ang libido. So, kung dili ta healthy, atong libido, muhina. Pag muhina atong libido, muhina po yung sex life, mga kanans. Okay. Dili kita sa tuberculosis, mga kanans.
1: Oy, kami na, mananakot begit ang tuberculosis o di ipod na siya ka-kumpiyansaan.
2: Yes, Ate Arlene, no, na ang tuberculosis, mga kanans, no, is a highly communicable disease siya. Pinaagi sa, kumbaga, airdrops siya, mga kanans. Nagikan siya sa pasyente na anaay tuberculosis. So, when that time, istorya siya, yung kagaw na tuberculay, mga kanans, mulagpot na siya and din mulupad siya na pwede mulanghab siya sa usa ka tao, mga kanans. So highly communicable siya kung dili siya maagapan. Okay? Pero don't worry, mga kanans, with regards sa tuberculosis, very active naman ang ato ang government, ana, mga kanans, no? Ato ang DOH, nakita yung mga program, ana, na ginatawag na, to, na DOST or Directly Observed Treatment Short Course. Maokini ang ahensya na mukiter gyud sa naay mga problema sa baga.
1: Okay.
2: Particular na yung ginatawag na tuberculosis, mga kanans. Ang isa sa mga requirements para ma-qualified ang usa ka pasyente na maka-avail sa kumpleto na tambal o libre kinesiya na ihatag. Kinahanglan namang na naa kay result sa imuang sputum exam na nagpositibo.
1: Okay.
2: Naka na siya, examino na siya, dadtugyod sa health center. Then na ay mga health personnel na mohatag sa inyua o mga instruction kung paano mag-collect, ana, mga kanans.
1: Okay.
2: And then, mga kanans, of course, yung x-ray, importante po na siya para for additional support. Lalo na kung medyo nag-negative yung result sa imuang sputum and then sa x-ray na nakita siya. And then, naiuban ng mga lugar, mga area na every 2 years sila na ginapa x-ray. Pero karon, ako ang nahibawaan kay tungod lagi sa nagkaroon ng pandemic, then problema sa baga, particular na yung sa COVID, mga kanan. So, naay mga taas ang possibility na pwede po na dako maapektahan po yung naay mga tuberculosis. Pwede po siya na mudaghan po ang kaso kay tungod sa paghina sa ato ang immunity. So, muna karon, ang uban, nag-implementar sila na yearly ang pag-x-ray, mga kanans, kay para ma-detect dayon nila as soon as possible kung kinsa ana ay suspect na posible magkaroon ng tuberculosis. Doc, when that time nagainumi og tambal sa tuberculosis, pwede ba namo ni sabayan siya sa mga herbal? Yes, pwede siya, mga kanans. Kay ang tuberculosis, mga kanans, yung tambal niya, mga taas na siya na dekalidad na antibiotic para mupatay lamang sa bacteria sa tuberculosis.
1: Okay.
2: So kinahanglan nato, mga kanans, na proteksyonan po ang mga organ sa ato ang lawas.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Sama sa ato ang liver, sama sa ato ang kidney.
1: Mm-hmm.
2: Dili na to ikadinay mga kanans, isug jud kaayo ang tambal ana. Muna uban mga kanans no, na importante na naasiyay insakto na mga vitamina na imnon aron na dili maapiktahan ang iyahang liver mga kanans. Muna uban mga kanans, kung nakita sa doktor na nakita niya na medyo hina yung capacity sa pasyente sa pag-detoxify sa mga synthetic medication, ginapacheck pa usab ang iyang SGPT o gayang SGOT, kumbaga yung kapasidad niya. Kay para walay mga adverse reaction or kung naamay mga adverse reaction, pwede sa doktor i-reducean ang immune niya na tambal para dili madaot pod ang uban ng mga organ sa lawas sa pasyente. So mao to mga kanans no na pwede gyud nato na sabayan sa pag-inom sa Nansherba capsule, sa UID herba capsule aron madungangan nato protection ang liver ug ang kidney sa usa ka pasyente. Di ba lisonan pod kayo na naayuhan to lagi ka sa imuhang tuberculosis pero nagluya man pod ang imuhang kidney, nagluya ang imuhang liver, so pwede na pod mag-regenerate ug bag-o na mga problema sa imuhang panglawas, di ba? So pangitaon na to yung win-win solution. Na naayuan ka na sa imuhang sakit and then natabangan pa nato yung liver nimo o ang imuhang kidney, natagaan nato siya og protection. So pwede nato sabayan sa pag-inom sa Nansherba capsule 3 times a day, then UID 3 times a day po ang pag-inom mga kanans. So mao ka to no yung mga additional na advice nako kaninyo mga kanans.
1: Okay. Sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado hangtod na lamang Lunes pohon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again usbon nako, NANS ug UAID ang pinaka-effective combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, mm-hmm, ipa-upgrade na po ang ato ang Nansherba capsule.
1: Yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang mm-hmm panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mm-hmm mga cyst, mm-hmm, naay mga cancer.
1: Mm-hmm.
2: So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang Nansherba capsule. Karon ang Nansherba capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bag-o na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
1: Yes.
2: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
1: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanansa.
1: Ayan. O syempre, ato remind, kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo o Lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco, kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
2: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero,
1: yes,
2: pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits atong panglawas.
1: Mm.
2: Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
2: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
1: And syempre, ang atong Nance eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, las 2:59.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalingaw na programa.
10: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayo, pagpaminaw, ganinjong, tanan, magkuri. Welcome to Subdiris Program, Mas Kuri Mau Balong Dagulay. Ha, kumusta, Oga? Maginaot lang tang na amos kada sige. Oga, piskay, may galas, panlawas, karong adlaw. Adlaw karong Sabado. September 12, 2020. Nala sige og ang ato adi ang tigmo 1,000 pilihan ni 1,300 giduot ang way purol na pikas ang flood control. Pabot na sa batong gandam kung adlawang na sa jod baga. Ato unang lingaw-lingaw 9. Ah, 9 ato unang lingaw-lingaw, paabot na yun ang duha para makumpleto mga mga. Magsugod na tayo rin sa ito ang pag

Aga, diritas matubag, balang tubag na ko. Nadaot na sa... Ano tubag, ano?

Tarzan vay porol og bahag Pompeyo to. Ako ang tumaglong kay Bungi Litos Balamban Computer Litos. Dayon ako ang tumag Pampot Lito Gapon Nang Balamban Og tumag Nag-able og sipper Agoy Unsay gito Unsay napikas Or nabuak Aga di abriyon Balong tubag na ko ano yung tigmo kay kandado Ang kandado nga giyawihan Computer Wa ay pagyabo Aga Akong tubag Nagkapon og bagtin Larita Batad Nang San Remigio Cebu Computer

no, akong tog-an na kaibao. Or pagong kompyuto. Wap aga po mga kurma. Dayon, ang tubag kay Malita. O nagisi, gikan daw kang punsa ng Naga Cebu. Kumusta, mga taga-Naga? Kumusta, mga Japons? Akong tubag, ana lang kay nag-able o pulta. Why pa nga ag-address ka? Lang tubag kay Sumpit William ng Malabuyok Computer. Ah, kumusta, mga taga Malabuyok Cebu? Dayon, nag-ihawg ba boy punsing sa kwari? Computer. Wap, agi hapo. Dayon, akong tubag lang kay Itlog sa Manok. Walay poror pagbigas ni gawas ang blood control. Ilnura ranara hagna buhol. Computer. Wap, agi po. Balong ako ang tubag. Nag-able og soft drinks. Long si Sarian mo na. Wap agi po. Wap agi po mga kurmaw. Long akong tubag. Anang imong tigmo kay babaeng nanganak. Piyuto. Long doorbell na. Ikan daw kang Janet sa Bugo. Kumusta naman mga taga Bugo? Piyuto. Why, pag-ihapon ba? Aga, balaw akong tubag. Anang imong tigmo kay nagtuli? Or gituli? O, gikan daw may galag kang amor. Si Kihor. Piyuto. Kumusta mga taga si Kihor? Piyuto. Aga, di apriyot. Lang nagbuak o nagkagod o lubi. O, gikan daw agang nining sa buhol. Kumusta ang buhol ning computer? Wap agi hapon. Og lang ang akong tubag. Anang imuhang tigmo? Ang tubag ana lang nagbuo. Nagbuak og butong. Piotr.

0: arroba don. Aquí canta el cantuto Samabinay. ¿Cómo está más mabina esto? Derita Vegalas, una han paseado. Y canta el can jing jing sa don magite.
1: Ay, canang sir, ikaw to mamarangay, sir. Oh, pwede ipabarang na ko akong asawa, sir, kay grabe mang laki, sir, ay.
0: Ay, niundang narabakuan na, bay, kay ako mang gihapoy magabaan, God.
1: Gabaan? Oh, sige na, God, mabayad mo kong 30 mil.
0: Pwede ibayad ni mo?
1: 30 mil.
0: Oh, sige ah, last na niya. Sige ah, sige ah, last na niya. Last na ko noy. Ayaw. Ayaw. Ayaw. Sa 30 mil na ilas. Ayaw. Okay, pero ayaw tayo gala dari sa tuwan. Pagpunag. Sige, alas na niya. Ayaw. Lang akong ang tubag anang imuhang digmo. Ayan. Ang tubag anang gay. Botong. Computer. Wapagi hapon bay. Nang nagatudling long. O gikan daw kang Jose sa Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? O gasipar na long. Gikan daw kang Janjan sa Sikihor. Kumusta man mga taga Sikihor? Computer.

Okay, baba. Oh, gikan daw ka. Juicing. Dumagete. Kumusta dias dumagete, juicing? Okay. Ang akong tubag. Long, sa imo ang digmo, daruhan. Gikan daw kang tuto. Mabinay. Kumusta, matagang mabinay? Og akong tubagong sa imong digmo kay si Sarian. Gikan daw sa tanhay, wengan. Kumusta, mga taga tanhay, wengan. Og balaw ako ang tubag anang imong digmo. Ang tubag anang digmo ni mo balong kay si Pergabal. Gikan daw kang Ting Buhol. Kumusta mga taga? Mga taga Buhol. Og balong ang agong tubag anang digmo ni mo. Ang tubag lang kay Jitski na lang. Oh, Jitski na lang, computer. Nag-abli og pitaka. Oh, gikan daw kang mumong sa buho. Kumusta man, mga taga-buho? Dayon, akong tubag. Balong sa imo ang digmo kay nagtupi og buhok. Oh, gikan daw kang Christine Dumagite. Kumusta man mga taga Dumagite? Og akong at tubag balong sa imo ang digmo si Sarian.

ang tubag ang gay. Libat. Computer. Wap agyabon. Dayon na ang akong tubag. Long sa imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay Kutsilyo. Wap agyabon. Computer. Ang akong tubag. Darom gyapon. Darom.

Ang tubag anak ay bilahan ng gituklod agway porol napikas ang flood control og agong tubag daw sa imuhang digmo irrigation og ikan ko na may galagang Mabel Tonghaan Minglanilla wa ay pagyapon mga kurimaw mayo pagpaminaw sa gagmayang tao dagkog burong

0: ang tubag anang imuang tigmo. Ang tubag anang balongkay. Oh, nagsudlay. Computer. Wap agyabon. Og agong tubag balong. Anang imuang tigmo. Yan, tubag anakay. Sipper. Narito may galas line pang pasiyaw. Gikan daw may galag kang tupir sa dumagiti. Baybalong.
1: Siamanday.
0: Onsay kalaina sa politiko diri sa Pilipinas o politiko sa laing nasod bay o kanang nanay warrant bay na kaso?
1: Ay, simple.
0: Unsa man? Dito sa gawas bay o nanay kaso na warrant, dakpo na diritso bay prisuhan. Dere, magmusakit lang pinakalit bay. Magpa-admit, magpalaluya. Magpa-dikstro-dikstro. Bisag, ato wapay warrant, ato wapay kaso, abtik pa kayo musakag stage. Nagkukig baba, siningkit ay pandao. Pero,

ko, magluya na yun. Pati ano yung mga politiko na ito. Oh, parehan ni Alan Peter kita, no? Grabing dako agbaba, may gala, kay kurakot ko na kurakot, unya. Isibat mo lagi pagka pang bulgar ni Lakso niyang kabuhan. Oh, katong kalaha bitaw may gala sa sindihan. Katong 19 SEA Games na. Oh, SEA Games atong 2019. Kaduha man dito kibayra. Oh, niya si ang chairman. Atong SEA Games si Alan Peter.

Ikaduha, lingaw-lingaw, uno. Number one. Pabuta, may galang duha para magkumplito. Oh, isa na lang. Isa na lang din para magkumplito. Long akong tubag. Anang tigmo kay sipar sa bag. Oh, gikan ko na may gala kang Krishnang. Minglanilya. Kumusta, mataga Minglanilya, kompyuto? Uwa, pagabon. Og agong tubag. Balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Baboy Gihaw. Computer. Agadi apayod ang akong ang tubag balong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Super Gap. Papultahan na balong. Pagtuklod sa doorknob, naabli ang pultahan. Computer. Drone na balong. Ha? Drone daw, gikan daw kang Christine Sikihuri. Kumusta, mga taga? Mga taga Sikihuri. Sikihuri nun. Long sapatos. Wap agi abon. Oga di apayod. Long agong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay si Sarian.

Ang hagdanan. Yapasampayan. Pioto. Wa pagyapon ba? Awa pagyapoy. Nakasakto og tubag. Dayon akong tubaglong. Sa imuhang ating mo. Ang tubag ana longkay. Release sa trin. Pioto. Wap aga po. Aga akong tubag. Balong anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay kalamay. Pioto. Wapagid niya. O, kinibitang tiguwang na may gala. O, mura na siyang pirata. O, siyang pirata. Magpirat-pirat ang mata. O, may upang pamina mga pirata. Kato magpirat-pirat ang mata. Aga balaw ako ang tubag anang imuhang tigmo. Yan. Ang tubag anak kay nag-add-add og bani saging. O gikan daw kang munching sa buhok. Kumusta mga taga buhok? Ha? Madyong pagpaminaw ninyo. Lahong tubag na ko anak kay nagpikas og kawayan. O gikan daw kang an-an sa buhok.

ay pag-iap. Og zipline balong, gikan daw kang nining sa Sikiho. Kumusta mang Sikiho na ito? Ha? Naghangya po mga foreigner. Og long gabas na. Oh, gikan daw kang mani sa Sikiho. Wa ay pag-iapon mga kurimaw. Diritas lain pang pasiaw.

0: tatong batak ang barko. Wa mangga sugal. Wa mangga kuhang short.
1: Daw be.

0: Pare atong. Ikaw ba siya ang panigarilyo ng awa imong wait porti na laguma kayo?
1: Ayaw!
2: Mahong baday?
0: Oh, kanang paglagom siya imong lagos o wait mo man hinungdan ang pagpanabako ni mo?
1: Ayaw!
2: Kanang day?
0: Oh,
2: ay kog ing na?
0: Ngaon sa?
2: Nga, nanabako po na imong ilok?
1: Ayaw!

ang tubag, anang imuang digmo, ang tubag, anang balongkay, nagdahi og panapto, kompyuto, makalagom din mo ng bago. Dabi ka ng ilok mo, nabago din na, wama. As ka mo ng laguma. Long sipper na, gikan daw kang Jasmine sa Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Ha? Computer. Dito may gala sa tuang nasayod bag mo. Nasayod ba mo mga salingan the average distance between Earth and Moon? Matod ba may gala ang average distance between Earth and Moon? Nakakuno may gala sa 384,400 kilometers.

0: Dinay si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasimpog. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong hinati mo ng usahay, ang akong bipi mo, saka, di gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hidlag nga kapalitan sa bukika kay madlok mo di ko. So, ito paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo og mga testimony nga mga ayos sila kay hidlag sila. So, akong gi-trial na several taxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelianos, agayo ko diri sa Pulok do, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho.

0: nakakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Copy, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Sisa, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Okay, balik to my gala. Dito sa ito ang pagpapagubat. Long akong tubag. Akong tubag, anang tigmo ni mo kay si Pernambuco.

0: ang tubag ana long sa imuang digmogay. Kawayan gipika. Kompiyuto. Oh, katusin rin may gala yung uyab na kukunok ay dughan, murag butong. Bay, ang dughan, ito sa uyab bay, murag butong bay.
1: Ang kita man ko ato bay.

0: Katapusang Ibeles Corimao numero 2. Ha? Wada oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Sa Lunes na Sampuhon og Happy Weekend.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Rosely Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: Papalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kay doon na nami anak kong dauti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno, Aquino, Moreno Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Mission Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Agi.
14: Naunsa ka din ha?
13: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
14: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
13: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
14: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
13: Imo na bukong binuangan ha?
14: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
13: Mauba? Unsa man na?
14: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
13: Daghana ding ingredients ani no?
14: Alangan para siguradong maayo ang resulta. Odera o sulay dayon.
13: Wow! Dragon herbal oil with subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites ug minor sprain ug strain.
14: O diba? Bongga ang dragon herbal oil with subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
13: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
14: Dragon Herbal Oil with Subaki.
13: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Kapalit si Divine Faith si Rondo Sonoria. Mapuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, pa ko nag-inom sa ako ba itong administration. Masigurang sakit akong pusunbaway, klaro. Ito akong dugo. Pag tumar na ako anak, narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako kang pasalamat sa Cervic Care o sa Nanspada.
16: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
17: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
18: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
19: Ula.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Dragon Fruit Plus.
2: Ako dai si Rodaline Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nang lain ka kung paminaw sa kung lawas nga turming couple so kad nga nakainom na ko nga sige na ko anin inom. May na kay kung lawas nga lang dili na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang kog ko anan ni panglaba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawag ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Aksa ko masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka kwan sa lawas makabagsik.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:53.
3: Nausam ni si Buyax nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
4: Naunsa na may akong kinabuhi? Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
3: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyax nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
4: Ayaw tuluan ang imong kinabuhi. Kay kini, gasa nga gihatag sa kaitasan, nga angay nimong ampingan.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:55.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
8: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So ato ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan din atong ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Unsa ning horny goat, Doc?
10: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At yes, isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, mga suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog na ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang hard max extreme mga sokin tikpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tikpaminaw. Ang aduna usab naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tikpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tikpaminaw. And additional mga sokin tikpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga soki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions and clothing mga sokin tigpaminaw, madako pod siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pa kaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas asasye sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og duga kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mister, no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. At bago na itong produkto mga sokin tigpaminaw ang madungog ninyo, mapapalit usab sa nagkanyang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
9: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
10: Mm-hmm.
9: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
10: Yes.
9: Usa kini kahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
10: Okay.
9: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
10: Kun yes.
9: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
10: yes,
9: o kababainhan.
10: Mm-hmm.
9: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
10: Yes.
9: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
10: Okay.
9: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
12: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
13: Star Radio.
12: Basta naka-star, sikat.
13: Feel the music, Star Radio.
14: Oras sa Star Radio, alas 4, 2.
15: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o guna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
16: Let's get ridiculous!
15: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
17: Ay! Ay, welcome na sa itong programa. Hudya ka sa kahanginan. Kauban na po ninyo si Lady Antonia. Shout out sa itong mga kaubanan diha nga nagpahipi sa katugnaw, sa kabuntagon. sa kainit, sa kautuhon. Sabos-abos-aw sa kahaponon. O ka pangorogs kagabion. Aniya na usab Lady Antonia, mga kaudyaka nga naghatod sa inyo o mga impormasyon nga makahatag og konsimisyon, makahatag og mga reaksyon. Og unsa pa inyohang imaginasyon. Pita, kumusta mo diya mga kaudyaka? Sa kuan ba mga kaudyaka? Sa tibok adlaw ninyo nga buluhaton? Nabay ka pangumusta sa inyo aside anang kapangutang sa inyo? Basin bayag akura ha? Kay... Actually po, tibok adlaw, magyapoy ka pangumusta sa kuwa. Mubitaw ng unhan ta mo, kay para ka mo po, mubali po sa kuwa. Kumusta po ba? Oh, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time paudyakan. Ito yung numero ha. I-text ninyo ang joke time. Then, unsa din inyo hang igaray niya nga joke. I-send din sa 0997-765-9923. Ang inyo mga pahudyaka, butangig ngalan, maluoy po rin taon mo sa inyong mga amahan o inahan. Kumplituha po ng ngalan nila. Oy, apoy kaayo ning mag-shout. Shout-out ko sa akong mama nga naglingkod, akong papa nga naglokdo, akong lolo nga nag-split. Sa may labot na may anong lolo ni mo nga nag-split, diha, wala may kailab, magpangalan ni mo. Aga syempre po, sa mga nagamit sa tanan mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, isa kang alamat. Kuha gininyo mga kaudyaka ang kaayuhan. Ba? Kuha ganin yung kaayuhan mga kaudyaka kung magamit mo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong mga dool. Shout out po sa mga kamulo nagdigamo sa ilahang pagkaon karon. O, di magreklamo kung unsay gihatag nga grasya kay mura man ay taman sa budget nimo. Mubalik ra po si Lady Anne.

0: Dadahan kay paminaw ang mga idaran ane kay do it that the do it. Night and day. You're my lifetime lover. Pero ang sinayawan is lomo. Tats by tata. Ay natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na nahunta ni kanay nangutana diri mga kaudyaka asa nato mapalit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa duol sa inyong mga lugar. Puslan man mga kaudyaka nga naa sa mga butika, pangutana mo dyan mga butika nga nasa inyong lugar kung nabay available produkto sama sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. O para rabanis mga halap ang pananaw. Baka ha ang iyang mata sigig luha-luha. Baka ha mga kaudyaka kanang unsay tawag ana nagproblema kasi imong mata mga kaudyaka kay oh kanang gapangatol o ni hapdos o niya gapamula irritated imong mga mata. Gamit mo sige tawag ang Nature's Gift Vision Pro Capsule tagpila DC8 per capsule. Oh munang the best kay mga kaudyaka nga ati manon nato atong mata. Oh ati manon yun nato atong mata. Presi Amis Jimenez Matugas Alto Joanna Flor makawakas kakapoy ma'am. Oh di ba? Aga syempre po kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule nga mapalit sa mga butika. Kay produkto sa Nature's Gift Market Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabas magpalambos mas komportable ug mas klarong pananaw labi na sa mga idaran. Pero may gagamit og cellphone, pero may gagamit og gadget. Inana sa mga kaudyaka mo nang paniguro gidintawan mo ha gatiman sa inyong mga mata. Okay mo kalimot Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hilig kag kape? Gusto ka mainog kape? Gusto kang imong kape healthy og taas og antioxidants? Gusto ka imong kape nga makaprotekta sa imong kasing-kasing atay kidney og nerves? Gusto ka imong kape makabawas kag tarong? Gusto ba ka imong kape nga walay added sugar? Hala ka! Pagkape na pinaagis Nature's Gift Purple Corn Coffee. Usa ni siya's matang sa kape nga dako kay makapamatag yun sa imuhang kinabuhi mga kaudyaka. Okay na may usahay mga kaudyaka nga kapaniguro in tawon ka nga muasinso mga kaudyaka pero ang problema di giyod kay guwapa ra kuno ka pero why diskarte. Wala usa ka adlaw makaampo na lang ah. Lord, bisag utok na lang ang mag-glow up na ako bi ay naning nawunga. Hala oy. Ana siya mga kaudyaka. Ang kani bitong gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Namag rin siya natural sweetener, na siya stevia. Ang gigamit nga pampanamis ani stevia. Stevia nga dali ra kaayo mga kaudyaka bitaw. Dali ra kaayo nga makapalami sa imong panlasa. Nay mga panlasa mga kaudyaka wa taganahi. Napoy mga nay mga kape mga kaudyaka bang matingala ta ba kay manimahong ok-ok ang lasa ba? Yang lasa ba kay murag ok-ok. Kundi kay wa nimo natakluban na imuhang sudanan sa kape ni sok-sok ang ok-ok. Nanaunsa naman na. Aga syempre po ang kaning wa makay kabalak-an kay ang Nature's Gift Purple Corn Coffee plastar makainis siya pagka butang sa sachet mga kaudyaka. No? Kanang gusto kag lamian nga kape mga kaudyaka nga sos makaingon jog kag with mangosteen, barley grass, psyllium husk powder og stevia sos. Ako na lang gyoy nalipay guna-una mga kaudyaka nganong muna imong gi og testingan nga kape ning produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Grabe kalami ning kape mga kaudyaka. Oy basta lagi lami kay ibangon matag adlaw. Nabe mga panahon mga kaudyaka di ka ganag bangon. Kaysa pagbangon pa lang nimo, gatubang nakasdagway nimo. Moingon din ka. Ay, naanasad, bangon nasad ta. Unya mo, gaya po ning dagwaya, tumatubang sa amin. Shout out diri, Diversion Road Furniture. James Cristobal, asa man ang lugar, pagsaba mo ang lugar, kadagan diversion karon. mo diya, kung mag-shout out, bubutangin ninyong lugar, naunsa naman noon, hindi man ato maplastar yung lokasyon. Oh, inana ito mga produkto mga kadyaka, the best kay para sa inyo ha, basta ka muna ibahala ha, kaya ako na may gayaw-yaw dire, lisod po ako pa'y mupalit ninyo. Tagpila ng kape anto niya, 35 per sachet. Karang di ka kalibang diya mga kadyaka, kusog ka mukhaon nun niya, kusog ka mamista, di ka kalibang? Uy, pangapi yung tawon. Gimingaw, biyakuhan niya yung kasabaan, Lods. Need lang yun ta magbinutan kay kaning layo-layo pa itong sweldo, bugat man kay ang luwag, Lods. Pero gapit na kay perteng gaan na. Edberlo Daga. Edberlo Daga. Grabe ngalan, oy. Sada siya ngalan mga kaudyaka kay yung mga magpaparay na kabaloan. Gikombine guro ang ex sa iyang mga magpapa. Usa kuno ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Sa usa kuno ka kanang mamaligya ay og mga appliances. Naa kuno mga kaudyaka. Usa ka sales lady. Na stress na kunong sales lady kay wa pagyud siya halin. O niya kay kutakuta raba kuno ni sila. Daw be mga kaudyaka. Oh. Ingon ang sales lady nga nay nilabay. Hi, ma'am. Mga sir. Sulod mo dere. Hali mo dere. Hello, mga mama, mga sir, salad mo dere, hale mo dere. Ay, unsa man day na? Ay, lagi, unsa day na? Hale mo dere, naami, free taste.
1: Oy, kani, free taste. O kani, alikay, labun gutom, alay, apil ta, pretest. Ay, libre, magkaning pretest.
0: Natural, free gani. Free nga pagkilaw.
1: Sige, pwede na ako, apilo na akong asawa, ma'am.
0: Pwede. Bisa ninyo mga silingan, pwede mag-pretest.
2: Motong gihatag in town sales lady mga kaudyaka sa usa ka appliances ang pre-taste na bago ilang opening.
1: Ay ma'am, pwede mangutana ma'am kung sa din nga pagkaon ma'am or glami magay ma'am ay grabe magkaayo nga pagka plaster yung pagkaon at sa din nga pagkaon ninyong ipa-pre-taste ma'am na may baligya diya sulod ma'am basi hindi mo kapalit may ma'am.
0: Ay kaning gi-free taste? Minudo, sir. Minudo.
1: Ay, okay. Sige, ma'am. Salamat kay mama. Basin biya naibayad pag uman, mama.
0: Huwag yung ibayad, sir.
2: Moto siya, mga kaudyaka. Gitilawan in taos magtiayon ang prete.
3: Napakaloka.
2: Pagtilaw in taos customer.
1: Milahi man yang dagway.
2: Milahi yung dagan sa yung dagway kaganina nag-smile kay nay pretest. Nikalit magka-aslom.
0: Okay ra ka, sir.
1: Luna po glami, ano inyong ipapretest? Napanos ba na inyong ipapretest, ma'am?
0: Ay, mauna, sir.
1: O say, mauna, ma'am. Binuang mo na ma, magpa-pretest mo na luda ni Pandos man eh!
0: Sir, maugaling nagpa-pretest mi ana, sir. Kay inana yun ang may tabo sa inyohang pagkaon, sir. Kung di ninyo isulod sa ref, o muni nami bago di rin nga ref, sir. O, by one take one, palitin nami, sir.
1: Binuang mo na imo, ma'am. Pila may down anang ref be kay palit ko be luda po na ni mapanos ay
3: nakakaloka.
2: Mauna nakapalit nag ref. Oh, di ba nakapalit og ref largo mga kaudyaka kay bright po ning strategies kampanya. Gipretest ang panos aron mo yung share. May nana ang inyong pagkaon kung di ninyo isulot sa ref. Busa, palit na. Palit na og bagong ref. Sulod na dito pag down na. Anaon, Reyna? Mabalik ra po si Lady Antonia, mga kahanginon!

0: Grabe ka ninda, sunata ba? Ay, makakiay, makadisk ka, masadaan. Grabe, pumuka man ninda. Huwag mo ni sayaw at no, grabe na biyang ipot na ito, pinangitag, sunata para mga kiay, pamudiya. Wow, gud ka kiay, mga kaudyaka, kiay. Bisan di mo kabalog sayaw, mga kaudyaka, pangiay, pun mo, oy. Di kasi pangilay ang hiwi na yung kailay. Tato, tiyaka ninyo, basi na lipong-lipong na nastatay nanay, ha? Kay, grabe na ka walwal ang atuang sayaw, grabe na ka ikakuan, mga kaudyaka. Oh, si kuya, mura nagkitikite mo sayaw, pero si lolog-lola ang sinayawan, mura ragi hapon, oh. Hinay rang atsatsa ba? Murag i-slow mo. Sadot, may masyada maguna mga kordyaka ang kikiay mo manalagsa ba? Kay para ba? Oh, kay para kung tutalo ninyo inyong kwarta, may bawa ninyo mas dako pag inyong tiyan. Say, connection nang to niya. Magsayaw mo ba para makita ninyo nga bisang saan yung total sa inyong kwarta, mas dako ganyan inyong tiyan. Grabe po na mga kordyaka ba? Bitaw natay gitawag mga kaudyaka ha, Nature's Gift Verticure Capsule. Ang nakanindot aning Nature's Gift Verticure Capsule para pawa na si vertigo. Makatabang binis pagpakunod sa kahilo. Huwag ka na bitaw nga kahilo mo mga kaudyaka. Una ang inyong gabation mga kaudyaka, mura gatuyok ang kalibutan, kundi ang kalibutan mo nituyok ni mo. Duha rin kayo kapaingnan, ana. Nituyok ang kalibutan o ikaw mo nagtuyok-tuyok sa kalibutan. Nagdahili ang yuta, bisang wa naglandslide, imo ra rin pananaw, vertigo na di ay ka. Delikado, oy. Delikado, yung kayo, mga kaudyaka. Muna siya nga, labi na bitaw, wa ka na tagag pagtagad sa imong crush. O niya, mura rin kag malipong skalagot, kay giingnan siya sa iyang friend nga, oy la, day, pwede. Pwede, raman good nga friends rata, pero atong tinatawagan ay kay baby. Nagkao na ka, baby. Wala, be. Kuan ani baby, ha? Wala, be. Mga dautan nga mga kuan, baby, ha? Basta kay ka akong pasabot, baby. Prince rata, baby. Baby ba? Pwede na ka nung mag-friends for yung tinawagay kay baby. Bita mga kadyaka, ba? Aga, syempre po, ang kaning Verticure Capsule, DC 8 pesos per capsule. Uy, ka na mga silingan, hinayin na niyo yung speaker kay maulaw tas atong tingog. Uy, ako rin yung DJ nga maulaw na kusong tingog. Hinayin na yung speaker kay ma... Lain, beke na malibakan taglaing tao. Uy, masakitan, biya po ko. Ino nga, utsama na yung ipaminaw diya nga DJ nga basag makaigtingog. Uy, yung speaker mo'y basag. Pero muna akong pangutanas inyo ba? O, muna akong pangutahan na paggamit mo sa gitawag na Nature's Gift Nerveflex Capsula para po sa inyong mga kaugatan. O, kana bitong inyong mga kaugatan, bitong nga nagluya, mga kadyaka, nga murag na ika panusok-tusok. O niya, paminaw ni Muslimo Kamot og TL, lahawoy. Paminaw, mga kadyaka. Nagmata ba mong morning, mga kadyaka, nga inyong kumusta ang tanan parte sa imong lawas? Wala, no? Muna, nakasipya ta. Pag mata ni Mos Buntag, kumusta ba nimo imong mga kulam mo, imong mga tudlo, imong paa, tuhod, balik at ulo. Paggamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Nerveflex Capsule. Ay nato yung gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup, tag 200 pesos per bottle ni siya. Labi na itong mga anak ninyo mga kaudyaka nga luyahon, dali na makalimot, suguon nimo malimtan dayon. Gusto mo kung bright ang future sa inyong anak, Memo Smart Syrup. Napod ay gitawag mga kadyaka ng Memo Smart Capsule. O para katong mga limtanon diha, makainumdom na. O niya, mas klaro ang panguna-una, makatabang sa pagpaligon sa itong memorya. Nag-20 pesos per capsule. O muna siya itong mga produkto mga kadyaka, ha? Lady Antonia, shoutout sa diyakan mo, Lady Antonia, be. O, kadyaka, Kusmakang Family, Salva Family, Palanga Giselle. O, Jess Usamis, request din ko Antonia. Antonia, kita kong mahal, Pilegrino, Larregos, sa tulo na mo ka mga anak. General's Angel, may gikan ni Emily Larregos, Negros, Lisitio, Sopo, nagbinlod. Shoutout niya kaninyo, ingon man. Ganahan d'yo ko maminaw sa imuhang tingog kay Igat. Grabe pa. Igat! Paminaw mo ba? Muna niya akong giingon sa imo. Ang parte sa itong lawas, mga kaudyaka, klasiklasing mga organs sa itong lawas, na na siya klasiklasing function. Muna sa pagmata ni Musbuntag, imo ba nang ikumusta imong utok? Mura ba ni nag-control sa atong memorya, sa atong body function, ang atong utok. Importante kay ang atong utok, siya nag-control sa atong huna-huna, nag-control sa atong lawas, nag-control sa atong memory. Muna ang dapat, sudli na imong utok! Aywa ko na soko. Onya, ang atong kasing-kasing, maunay gatabang magpam sa dugo padulong sa atong tibuok kalawasan. Kumusta man imong kasing-kasing diha? Nagpitik pa ba na o wa na ni pitik? Sugod atong gibiyaan kaniya. Ang imong lungs, unsa may Bisaya sa lungs? Imong baga. Kumusta man imong baga? Baga na imong baga o baga imong nawong? Ay, sorry. Ikumusta ba nimo tagpila po ng memo smart syrup nga pangbata Antonia? Sus barato ra kaayo. 200 pesos per botelya. 200 pesos per botelya. Oh. At tumuaman mo, mangutana na po mo ang magbalit. Pangita mo mga parmasya dyan sa inyong dool, ina na mo Nature's Gift, Memo Smart Syrup. I-mention inyo ang Nature's Gift, ha? I-mention ganyan nyo ang Nature's Gift kay mo man ay brand yun niya, Nature's Gift, Memo Smart Syrup. Oh, pamina mo mga kaudyaka. Oh, ang inyong lungs mo po na i-facilitate sa oxygen sa inyong lawas, gina-intake ni mong oxygen o carbon dioxide removal. Nakong tabang na, inyong barangay kumusta? Inyong atay? Tapos kanid yung atay mga kaudyaka, oh? Sayang kay nga inyo nang gaabusaran tungkol sa Spirit of the Glass ba? Kung mag-Spirit of the Glass ta, ibutang po sa kuan, oy. Inmoderate po mga kaudyaka, kay kabalo ba mo nga ang atong atay mo binay mo detoxify sa mga chemical o makapodyos binagbile mga kaudyaka. Inana kanindot, unya atong kidney. Agoy, mo ginay mo filter sa atong dugo o maka-remove sa mga hugaw sa atong lawas. Unya on saan, pag-remove sa hugaw nga, imo naman gipatay na imong kidney. Ay, nakasipyat na ito. Unsa pa may lain na ito ang mga organ system. Uy, dagan kitag sistema sa ito ang lawas ha, na ay circulatory system, na ay respiratory, o na ay digestive, na di atong tiyan, atong intestine, atong liver, pancreas, na ay nervous system, atong ang utok, atong spinal cord, atong nerves. Dagan kaayo, napatay muscular system, atong skeletal o mga bukog, mga unod. Bukog, unod. Napatay endocrine system, o hormone secreting glands, na thyroid, adrenals, na di atanan. Bright kay ko ba? Nagbasa mo ko Google ko. Nangutana ba mo? Kumusta inyong reproductive system? Kana bang naada inyong mga ubaris, inyong mga testes di ha? Inyong mga, unsa pa na inyohang mga pangiyuran. Inyong mga kapital ba na di ha? Kumusta man na? Oh, inyong immune system. Agoy, kanigyod. Ang atong immune system, pakusgan yun din tao na to, mga kaudyaka. Munang natay produktos ni Church Gift Marketing Corporation kay para abag, para pakusog sa tong immune system. Shoutout ya kaninyong tanan, mga sugindig paminaw ha. Basta kay ang tanan na to, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Siyempre, kininga oras, kininga programa. Gatod ka na to sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, o Nature's Gift Purple Corn Coffee.
1: Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!

0: Christian! Stand still, laddie!
1: Only we can fly.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Og siyempre, alang sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako din si Divine Faith si Rondo Sonoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson baway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare o sa Nams Product.
5: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og CerviCare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Mato, nag-try ko palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosiki Hoa. Nisulay ko pag tumar sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inom anak niya. Dayon, ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod ako ang puson. Sa likod aning-aning payod-payod dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na kong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat ko dako. Kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare. Dako jog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas ug labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Birne Tobio Baog Palaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga, why ka na mukhaon?

0: Yes, yes, you. Umayang gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palangga, no? Atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga kastaridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak. Amigas Coffee. Yes, ang sapay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Diri ta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inaagian nga usa ka ginang usa ka noni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako ra ni siya naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay, ma'am. Gisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, ay, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka kami Gus Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos so, wala ka man ko nag...
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ako karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom.
1: Ah, muna'y paayit. Siba, muna'y paayit sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kasi hindi mo inom, no. So, karon, ma'am, nakainom mo dyan ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay Hyperon man ko. Katunga tayo. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkauna ko ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, and sa then, itong, unsa kang oras sa mam gi-allergy, mam gi-atake?
2: Na gi-atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, na gipainom ko na panic nami at that time, na inumduman niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako tungod sa allergy. Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana, diba kay init man jud na siya, no?
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing, and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. So, usara ka siya imo gitimpla.
2: Oh, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit ni normal.
1: So normal na mo ba ginhawa, ma'am?
2: Og ni normal.
1: Ang allergy ni mo magnawa sa.
2: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kain ka tol. Oh, di na siya ay katol. So mauto nga gracias sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gi ka, ma'am, si mo baligya, ma'am. Sawa na, ma'am, nabaligya ra ka wa kay
2: ini. I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1. And then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya, wala pong po ko gi-hyper. So
1: wala ka gi-hyper, ma'am.
2: Oh, wala na ko gi-hyper, so, wala pud ko gi-hyper.
1: So nakauyon hyper, ma'am, na
2: uyon. Oh, nakauyon sad niya.
1: So karon nakahurot taga ko sa ka cart.
2: I labaw pa.
1: So, takdanan na to siya, ma'am. Sa
2: Byron na to siya, ma'am. Oh, nindot siya ang amigo.
1: Byron nun, ma'am, pero makaayo man.
2: Oh, makaayo. Kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener, ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay gracias sa Ginoo, gigamit na siya ng instrument nga maayo ko.
1: Okay. Okay. Isa pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes, guys, no, so dagan kayo. Salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa din yung mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problem...
0: Yes, nagandagang salamat, ma'am Emily Erong, diya sa Sangi Alegria, Cebu. So, sa paigi paabot no alang o alang sa tanan mga ka-star atong Idol of Iray o sa tanan-tanan ng mga taga-tayasan. Dailang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Erval Coffee Mix.
3: Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar. Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Aid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinobit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. O siyempre sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. O siyempre dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yes, sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi G. Borong. Yes, sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ansa pa'y ipaabot mga kastor. Diri sa tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o farmasy. Naguna nga itong tayasan pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito na pita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Erval Coffee.

0: free. Yes, and sa pagilangay-langay palangga inom na kitag amigos Kinik or Valcop. Yes, sa mga tagalungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa atong Star Ranger Lorin Drugstore. Mapalit diha atong amigos Coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos Coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa atong amigos Kinik or Valcop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maying hapon.
2: Maying hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagoy pangutana ni mo, sir. Ha? Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Taga Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita to, sir. Usa po ka sa mga users na itong Amigos Coffee, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa Amigos Coffee. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Mm-hmm. On air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mangayon lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa itong Amigos Coffee? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahi na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Ano, sir?
1: Unsa na siya?
2: Oo, sir. Kanyang bacteria na siya na nasa dugo. Hindi siya mag-apan. Magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sige, sir. Para yan, o.
2: Tapos, na-admit ko ato. Tapos, nakagawas niya. Treatment ko pagpatay sa bacteria. Pero, nahuman ang treatment. Moro niya po na kung di paminaw mo. Wala siya na naayo. Nagya po ng acid sa kumpiyan. Huwag ka itong magsakit niya po siya.
1: Ah, mara siya, Kwan, Sir Junel. Mara siya acid reflux. Pero, mas grabe-grabe na nangyema kay bacteria na.
2: Oo. Okay, bacteria to sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon.
1: Yeah.
2: No, to, bisagun sa na akong gina-take na herbal after ato, nga, na-introduce nina ako ang Amigos Coffee, mo to ako sa gitry kay, grabe naman gutong acid na ko sir, kay, mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna sir niya, na, grabe na pagpagpuan, kaya may soon na ang nervous gani, magsakit na akong
1: Mao na ito sa una, sir, nga sa una na kong pagkakita ni mo, kung ito nakita, ta, medyo, kuhaan ka, medyo dry kayo yung skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, asido mag-uto, sir, niya, ang biligan ko ka, may time na bloating ka kung tiyan, hindi ko kadugab, puno kaya kung tiyan, maglisip ko ginawa ato, sir.
1: Yeah, karon sir, pag inom niyo sa Amigos Coffee, unsay nahitabo ato, sir, unsay natabang sa Amigos Coffee sa imong life?
2: Dako kay sir, kay pag-inom lang na ako, sir, murag pag nakadugab gani kong dako niya, ang ako sa na hinahinginay sa nawala, dili po dali sa siya nawa, say ko kinimana, inanay siya nga nawa, ang gatong sakit sa kong ulo niya, akong tiyan, dili na kay permi puno niya, dili na siya puno niya, dili na sad kay kong magsig. Kuan magsigdukab sa una kay magdukab man ko sa una niya asilom gani sir.
1: So karon sir, oh, ang kato mga gipaminaw nimo sa imong sakit nagawa siya tanan.
2: Not nawa din sir, nakaloy engine sa Amigos Coffee sir, nawa siya tanan.
1: Karon asa tong bacteria nga nasa imong dugo sir, nawasan?
2: Oh, wala na sir, kay mabatsagan magib nimo kung mura to siya mo atake to siya nga bacteria kay maroon siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon, talaga sa ginawa nga nag-inom ko kami gas coffee, wala na dito sir, di na kahit kuhan akong tiyan.
1: May gani sir, no? Kaya nadali ni mo sir, kaya kung dito ni mo nadali, ang long run ato sir, malibang kag dugo sir.
2: Oh, mo dito to time sir, nga na-admit ko sir, kay nagkuhan man ko, kanang nisuka ko siya murang patis niya, pagabot na ko dito sa hospital ni waste blood yun to sir, nigawas akong kuhan.
1: Okay, nalibang yung kagdugo, sir, at the time.
2: Oo, ato, sir, niya, moto na, kuhan sa doctor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si ginog antibiotic, ni grabe akong acid, sir.
1: Ah, so
2: hindi na kay pag trip.
1: So tanan imong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian imo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir. Dako kagtabang ito sa amatibo pamilyalbe na sa akong asawa. Kay wala pa ito yung amigo, sir. Ang ako itong asawa, twice a week rin siyang pagawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka... Dili, ato na rin, sir. Dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice, sir. Kadora sa usa kasimana niya. Moto niya. Na-introduce lagi na mong amigo sa mong tibo pamilya gainom. Mo to pag inom niya, sir, sa usa lang kasi tawtaw dagan ni sir ng gawas ng mga baho ba nga napundo sa entiyan.
1: Anya karon, sir, normal na sa di mga sawa.
2: Oh, everyday na siyang pagawa sa ugal, sir. O sa igari ka duha o sa kabunta gini kagabi ipod.
1: Okay.
2: Tapos kayong tabang so, na mga amigo,
1: okay, sir. No, so alang sa tanan, sir, nga naminaw karon. Unsay ka-advice ni mo nila, sir? Proven gira sa imong pamilya, sa imuha. Unsay ka-advice ni mo, sir? Sure ni, proven and tested gira nga itong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suway ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested din siya sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani ubusit on kaming kanila nga mong inon dili namin mag-inom ang mga tambay
1: di kan sa pamatina sir na ipangutana lastly ning text ang lipap ko na siya ipangutana pila ganito yung edad ni mo sir Janelle
2: 38 sir
1: 38 anyos so sa katong gibati para katong napakuno kay mga sakit sir ang pangutana ni sir lipap kamusta man kuno ang imong junjun sir dili kay kondisyon luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya condition, sir. Daghan mga hindi paminaw. Lagi na afidon pa niya. Lain kayo mong paminaw. Likid siya condition ni mong lawas.
1: Karon, sir, na condition. Condition ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% condition kayo.
1: Lipay na, imong isis, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo maka, makakaya naman sa kumitinan.
1: Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kay kung kalipay, sir, pupunta sa Amigos Coffee, sir, kay mo naman, na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na ula. So, kisa ganito, once again, sir, kisa to'y pangana to, sir?
2: Si Janelle Peroso, sir.
1: Janelle Peroso, diya sa Merida.
2: Merida Liti.
1: Merida Liti. Dagang salamat, sir, Janelle.
2: Salamat, sir.
0: Yes, dagan-dagan salamat Janelle Peroso gikan dia sa Merida Leyte. Saan sa pay gipaabot ang mga taga Tayasa, ang mga taga South of Cebu, mga taga Negros Oriental. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy dia sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipaabot sa matag-usa. Adto na so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental.
3: Kugig na ato yung taon.
1: Okay, tagisa kita once again. Kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Ismiro.
1: Bergie Ismiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ah, ma'am. Negros Oriental.
3: Oh.
1: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Baray Bergie, isalaysay ko noon na mo, kung sa ito'y paghitabo sa mong kinabuhi, nga wapag ka nag-inom mong Amigos Coffee.
3: Sige kong luyaha ka, puy ka ayo.
1: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, nasa na dili mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mensag din na tumbalik. Kaya Amigos Coffee sige na akong giinom.
1: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mangka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminom, murag. Alayan lagi ka ayo. Nya, may hindi. Gidala ko nila sa doktor. Na-stress ko no ko.
1: Trabaho.
3: Stress ko no sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di naman ko kasulti ato.
1: Di na ka kasulti niya. Di na po ka kabarog.
3: kabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di nagyod.
3: Adili, John.
1: Surrender nagyod.
3: Yan, sakay mig series, patubag dumagiti, na, nangihi man ko nung ko sa series ko, no?
1: Nangihi ka sa...
3: Gabaan na, di ko nung ng series. Sakay, balo, adyo ko kabalo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala ka simunahuna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan, nanay?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan, ngayon nga ato'y mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong Paris, bahin na ng amigos. Iya, kung ipalitan.
1: Okay,
3: Iyan sa ito, karun di ako no, dahil matumara, ay nag-utuma, ay nag-inom ka ng uban.
1: So, nag-inom ka, amigos?
3: Bilang ka akong? Buntag, unto hapon, yun. Iyan, ipainom na ako.
1: Katulog, ino mo imnon na ko taon ng Amigos Coffee?
3: Ola, karuoy taong sa Jusil in town. Luoy yan o ang kaywa.
1: Mga pila ka, Kwan. Mga pila ka buwan ni mong ininom sa Amigos.
3: Mga, Kwanan, tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na itong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unom dyan, kuno, ingon kong Paris.
1: Unom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos yung lawas.
3: Doha
1: kabuhan?
3: Okay. Pag human ako, inom. So, malaya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
1: Ako na, ning balik na, nibalik na sa normal, nitrabaho na ka.
3: Oo, nya. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, ba't yung kainit noong kuyang jil? Wadjoy, ba't yung kainit? Ganahan dyan ko kain mo sige karbaho.
1: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee?
3: Oo, kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
1: Ayaw lang sa Diyos yung tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po, ha?
3: Naon niya kay... Buring man kaigo ko'y buhat yun.
1: Ah, so bali maglihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa malinang kagawasan, bali daan sa bukid sa gihulngan?
3: Oo, ibabaw sa tinayunan.
1: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo kanay? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Nindot dito ayaw na, gana-gana kong mga basiyo kay Murumi, sige agpalit sa kumpares.
1: Amo nang ingon ka nga, imong pailisan.
3: Oo, gani.
1: Asa man mong palitan imong pares?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian
1: okay, Pharmacy,
3: O ari po sa Kajulwar.
1: Ay, sa estasyon na ba? Ari ka magpaminawan sa Like Radio. Kaya nag-live man taro sa Like Radio. Ikaw gino'n niya. Dailang rin ka boots sa luar, oh, DYCL.
3: Butar gani, may ato kay Loe ka ayaw po.
1: Pero okay yun na, okay yung paminaw ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Matay, nindot yung ka ayaw. Pagka nindot ta dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai?
3: Mga kuan na, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan? Sige na, yake mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha? Okay na, tagaan natin kag napuka box ng Amigos Coffee, ha?
3: Ala kanindot. Ha? Sige. Ano, dato na ko rin mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kaya wala, Manhattan raman ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan tika, ha?
3: Oh wow, kanindot.
1: Wata lang, basin Lunes. Ako na ipabilin niya. Basin Lunes, Martes, Miyerkules, basta karong si Manaha.
3: Okay.
1: Ibanto-anto lang si Mumbana, ha.
3: Okay.
1: Kita may pangalan si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige niya, kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napo kakilong buga sumay.
3: Hala, daghang kain salamat sa Ginoo, taon, oy.
1: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis, lagpanto ay mumana, or huibis ha, kaya kung pahapitan dito bugas og na po ka box nga kape.
3: Sige nya. Salamat daan kuya nya.
1: Sa katoy mo testimony at tininood to ha.
3: Tinuundod ka ayo. Bisaya dirigan niya akong mga silingan, daghang ni suba, namalitpod sila.
1: Namalitpod sila?
3: Oo, okay. Tingala mo siya. Tingala mo silang kuno nalagsik kuno kugahat.
1: Ah, nalagsik kagahat. So, alang ma'am, alang nanay, sa tipangani mo?
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garon sa DYCL, kay daghang kay naminaw rin sa kong program, kay gilayab ti ka. Usay ka, usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mo guundang anak, pamalit, pamalit din mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay kayo.
3: Ipitibo din ka ayaw. Oh.
1: Ah, nagagayang salamat na ni Virgie Esmero, taga-asa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulngan.
1: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
1: Ah, nagagayang salamat na eh.
3: Sige, salamat.
0: Yes, dagang-dagang salamat Nanay Virgie Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang o galang sa tanang mga taga-tayasan nga naminaw. Ansapay gipaabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palangga. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to, gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palang. Sama ni Nanay Esmero, nakaihintaon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha radiay sa tong Amigos Coffee. Wow! Pag-apay gipabot palangga, diya pailaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
1: Isa'y pangani mo, sir?
4: Tony, sir, Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo.
1: Ah, sir, Tony, ha? Tigpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, oh, paminawan kasi. Kadaan lang ko sa paminaw, sir, para makuha ko ba? Makuha ko, makilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, kailan na ka-boxing mo natilawan?
4: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta, sir. Sir, nipalit ko sa ka-box.
1: Okay. Yon,
4: na, ano na, kondisyon na lawas ako, sir.
1: Kondisyon ng lawas. So, pila may na yung sabaday, ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
4: High blood mo ko kung sa una, sir. Nang hopong ko, sir.
1: High blood, doon yan, ang hopong.
4: O, nang hopong yung kamot, yung paa ko ba?
1: Imotil, Tagalog dito, Sir Tony.
4: Oh, gikam ko sa Manila, Gugusin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alap-alap na yung pananaugod.
1: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung kasi, tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa amigo. Kaya nakita-kita na ko.
1: Nakita-kita na ka?
4: Oo.
1: Oh. Niya, kapos tayo mong blood pressure. Pila na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpa-BP ko sa kung sa Simpson ba dito sa Badyan 160 over 80 na, sir.
1: Oh, sa una dahil pila to, Sir Tony?
4: 210 over 196.
1: 210 over
4: 196. Oo. Oh.
1: Grubiha ko, di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony.
4: Ano din ang dito ko kasi liso kayo kong paglakaw agakaw ko sa kong pumangkon.
1: Okay. Inagak na dahil
4: kayo.
1: Oh.
4: O, kailan, din ako nang paagak sa kanila. Maklakan ako makusay. Exercise, kadabuntag.
1: Kalakaw na ka?
4: O, kalakaw mo din. Ay, kita na ko pa. Pero, di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, gusto, wala ko makita. Kailan, may nakakita ka din. At kainom na ko, gikan ko sa dumanog, nipalit magyabong ko.

0: Wala na yung hukpong na ko ba?
1: Wala na ng hukpong imong tiil.
0: Wala na, sir.
1: Imong blood pressure ni ubos-ubos sa sano. Grabe no, 210 over 196.
0: 196.
1: Grabe, hapit pa po ni Libel. Oh, niya. Karon.
0: Taas kayo. Pero ano, 160 over 18 ah.
1: 160 over 80. For one year ni mo nga gigid ino mga microscope niya dili pag yun straight.
0: Di ba si Libel kasi masusay kasi wala ko kwarta god.
1: Oh, yeah,
0: pagpapatulong ba?
1: At least sir, namuno, naminaw karon si mong radio sir no.
0: Oh, kadaan mo ako sir.
1: So kadaan
0: mo ako sir.
1: Sa tanan nga naminaw karon sir, unsa ika-advise nimo nila? Okay, sir.
0: Sa tanan nga nakaminaw karon, mainaw naman sa amigos para yung sakit mawala. Mawala. Ang sakit niyo mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan. Basta makainaw kanya amigos.
1: Probin natin stand yun, sir Tony.
0: Probin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ko karon sir.
1: Lagsik na.
0: Yung na, kasi karon, wala ba silbo yung anak ko, akong dipaabot. Karong katapusan, silbo siya, mapalito ko amigos.
1: Palito po kag amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, sir Tony.
0: Tony Esquelioso.
1: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
0: Taytay Badyan.
1: Pilay edad kayo, sir? 55, no?
0: 55,
1: Kisa tagay kayo, salamat, sir Tony.
0: Salamat, sir.
2: Yes, naganagang salamat Sir Tony Diasabadjan. So alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kape palangga, isa lang ang kape ng bayan. Wala ging on dai dali diri ha. Usa lang ka kape palangga. Tatak Amigos Kinik or Balco. Yes, dagang salamat mga taga-Tayasan, mga taga-Negros Oriental o mga taga-South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagang salamat palangga. Wa na tayong oras. Kini na lang ang tingog sa kape nga lamian. Basta kape, tatak Amigos Coffee.
3: Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
4: Papalit sa mga butika.
3: Ako ay Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DX Coffee Mix.
4: DX Coffee Mix.
7: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ng akong gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45. Taka batik ko na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar.

0: kalau sa mga Diyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Talawat ko to sa kutsugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
1: TX 500, mabalisa mga butika.
2: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah.
8: Let's get it on.
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
6: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag-Hard Mama. Extreme na.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
10: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
9: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag, wala na siya nito kayong dili ko kalagaw. Dayon, inyohang as mo, sige na kong gihaplasod sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
11: Ako si Consolation Ramos kanang ako nagian sa una kay kuan kay ko ato kanang dito anxiety kay gubot kay migikan ato sa yuta na maling mi bag-o og balay. Blessing in this guys dining pagabli nako sa FM pagka alas 12 dayo na ako'y nadungog ng mga testimony kato mga kidney problem. Ana, si ko, matay lang ko, ani, di kay ka nang, kung kay ko ato stress, kayo akong lawas ba? Tapos na, feel you din ako, wala na did ko, gimo sa ko lawas, gawa sa akong menopausal, ka nang, kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta, na mo ba niya? Itay ko palit aning, tanan kaning non-scapsol, kaning UAID, o kaning cervicase, ni palit yung guana. Na-feel giday na ako, na-relax akong lawas. Manahantag karon nagsigid yung kog inom, kanapirabuyag, kung andyo kay ko, energetic. Salamat kaayos sa inyong produkto. Uy, sa sinigilak-hilak yung ko, nga nakagamit yung kuanin yung...
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
15: White Nights Dumaguete Pension House
14: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taantaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: White Knights Dumaguete Pension House.
16: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
17: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko, nangyak ko sa Dumaguete na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
18: Okay.
17: O deyon... Lame po ang katulog.
18: Taron?
17: Katungo pa ka tilaw. Wapa ka tilaw. Tilaw sila. Kanang kapsul o
16: mga pena ta!
1: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio. Las 6, 56.
4: O siyempre, alas atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement.
5: Ako na si Divine Faith Tirondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigiro, sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako akong pasalamat sa Cervic Care. O sa Nams Product.
6: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og Cervic Care. Dili normal akong dugo, pero sakit akong puson. Mato nagtry ko palit sa butika, ng testing kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
7: Ako di si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Taskiasiki Hoa. Nisulay ko pag tumar sa Cervic Care. Mga 2 weeks na akong inyong anak niya, dayon ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong push on, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko, kay nakadungo ko sa radyo aning Cervic Care, sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
4: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervic Care Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O siyempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
8: Hi, ang akong ngalan, Birne Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong product na niuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay nalipay ko sa imuang produkto.
9: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, maintain na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat yung Ginoo, maintain na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
10: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo'y sa Ginoo, adunay ang takamigo na kung nga bakyan sa kuha nga ninyo nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscaping nga nakarecover at itong panahon na gawin sa dilo hanggang karon balik na pupong drive.
4: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
11: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. suway ko palit o glance liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Maraming salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
12: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
13: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa nans oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan nga gikan mig manguha o nang pangwarta nang mangulig lumboy iguli na mo kapuyon moy po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
4: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil sa mga

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay daw na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabangal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Dietri
4: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Dietri Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makat testimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon og dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. Og karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. Og nagpa-check up po sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So, nagpasalamat rin ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
7: William Anfone.
8: Okay.
7: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental,
8: yes.
7: Philippines.
8: Mm-hmm.
7: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
8: mm-hmm,
7: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
8: Yes.
7: Mayo gyud. Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
8: Mm-hmm.
7: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
8: Mm-hmm.
7: So, layan ninyo.
2: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Testimonya sa Wonder Iswalin.
10: Si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Sambunga City. Ang ako ang igamit sir, ang Iswalin, kay muhangat man ko inig, saka na ako sa akong panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga, ang Iswalin, maayo daw sa kanyang sa paginawa. Nakaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, epektibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
9: Wonder Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kiyosuki ho. Nisulay ko pag tumaras sa Servicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kong push on, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako. Okay. Nakadungog ko sa radyo aning Servicare. Ako jog gikatabang sa akong kinabuhi.
12: Ayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, grisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
0: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
15: White Nights Dumaguete Pension House
14: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
15: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
15: White Knights Dumaguete Pension House.
16: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
17: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
18: Yes.
17: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo ko di ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
18: Salamat kayo.
17: Tinood yun na.
16: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
19: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
20: Oh yeah!
21: Let's get it on!
2: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
19: Hard Max.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
19: Mag-Hard Mama. Extreme na.

0: mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo ka.
2: 27 lot. High blood gid ko.
3: Ano sa una ang imo?
4: Blood pressure.
2: 180 over 103 times a day, ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ga-DTX sa mga ga-D-Tribayo. Hello, hello, hello! O sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan na to ng mga suki, ng mga tigbalamati. And of course, sa mga dili. Mga tigbalamati ng atong programa. Nga nag-tune in karon sila mga radio. Hello sa itong mga binangga ng mga consumers nga kanunay yun nakainom Gatomar og DTX 500. Kanunay yun nakakape. Kanunay naka-DTX Coffee Mix. Naka-DTX Premium Coffee. And of course, ay ayaw kalimtan mga higala din na to. Kalimtan ang ato ang alkaline base nga vitamin C. Ang ato mighty C. Sa gihapon, Doc Hans Lim, manalo nyo magkauban. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot itong pagsibya ganon. Bisaya sug Mindanao. Ang ato mga higala diri sa Buanga del Norte. Hello, hello, hello. Mga silingan nga mga probinsya. Ayaw galimot kanunay naa na ta mga higala sa programang hatod galinyo mga higala hatod ganato sa tuwa mga produkto nga naa sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Kining tulumanon hatod ganato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
6: Sa may mga concern o bangutana, may kalabutan sa tong hisgutan ron. And of course, may kalabutan sa tuang mga produkto na ma-avail na to sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Lihog kong send sa inyong mga pangutana sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Kini mga pagkaon nga para sa may mga allergy. So na ay mga pagkaon nga magka-allergy, na apoy mga pagkaon nga tambal. Maayo sa may mga allergy. Kato may mga pagpangatol, sinusitis, o allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, may mga skin rashes.

sa sintomas sa gitawag nga allergy. Wala nga mga tol. Katulan tutunlan, ubhon ka. Yan, paglisod ka ginawa ganyang uban. So na ay mga inflammation nga gagahitabo sa ato ang respiratory tract. Sa baga, pwede, no? Sa ilong, na ay inflammation nga mahitabo. Ang ato ang sinuses, muhubag. Kung nagkanto may mga sinusitis, makasimhot na sila o ganang dili nila masarangan. Magpingot ng ilang ilong, maglisod na ginhawa. Mga tol, ang atong tutunlan. No? Mga tol, mga higala. Kaya kanong na ita magsigi o pangatsi. So, muna'y kuan muna'y possible nga ato ang ma-experience ko na atay allergy. Ang uban, mga rasis, katul-katul spanit. No? Now, ano ang pipila ka mga pagkaon nga magkapaubos? Or makatabang sa pagpakalma mga higala sa itong immune system. O ni ay pipila ka mga pagkaon ha? Kaya ka-overreact man ang atong immune system. Basta na atay allergy. So dapat pakalmahon na to ang atong immune system. Mga pagkaon nga makapakalma sa atong immune system. Number one is kani mga pagkaon nga taas o omega-3 fatty acid. Makatabang ni sila ha? O, mas maayo nga kaon gitag mga pagkaon nga yung mga fatty acid. Usa po dani kaning medium chain fatty acid, medium chain triglycerides. Mga natural fats nga naa sa mga legumes, mga nuts, mani. Oh, kanang avocado, mga fats ana, mga seeds. Oh, and then omega-3 fatty acid no nga naa sa mga isda. So, kini nga mga pagkaon, mga fatty acid, makatabang ni siya sa pagpakalma sa ato ang allergy. Mas maayo ka ni sigihon o kaon kaysa magsigi kaon o mga mantika. O, likay sa mga seafoods. Diba? Lion medium chain fatty acid. Asa man na ito ni makuha? Actually, makuha na ito ni BCO. O, kanang extra cold compress virgin coconut oil. Pero na ay pinaka-simplest way na makuha taning MCTs para sa may mga allergies. Inom kada adlaw og D3-bio. Mas muna ko ha. Inom kada adlaw og D3-bio. Kaya ang D3-bio taas kaya na siya MCTs. Kada inom ni mo ana, ginapakalma ni mo ang imong immune system. Labi na giyod sa may mga allergies. Ginapabright, ginapabasko, ginapaligon ni mo ang imong immune system. So kung makorek ni mga higala, dili mag-overreact, dili na tamag ka allergies. Mawala ang pag-atake sa allergy. O, mga allergy hondra. I know, daghan ka ayo ang may mga problema sa allergies. Tungod kay ang uban, kasalig na lang sa mga antihistamine. No? Pero dili maayo nga sigihon. O kila na panalagsa, kundi na yun makaya. Mas maayo yun nga makorek, nga dili na magsigig atake-atake ang allergy. Number one, nga i-maintain kada adlaw. MCTs, medium chain fatty acid nga naa sa D3-bio, og mga pagkaon nga taas og omega-3 fatty acid. Ang rason manggod mga higala, ang inflammation manggod, pumanggod ay rason sa direktang nga hinungdan sa pagbaton og sintoma sa allergy. Oh, unsa pagi mga pagkaon

0: kon mga higala. So D3 Bio pwede kada adlaw. Oh, sigihon kada adlaw ang D3 Bio. Ang pagkaon sa sibuyas maipon ni. Kay taas ni quercetin ang sibuyas. Makapakalma ni siya sa ato ang immune system. Malikaya na to ang paggawas sa gitawag nga histamine sa tong lawas. Sibuyas Bombay. Oh. Ang ahos maayo pud na mga higala. O nga makapa kalma sa gitawag nato nga immune system. Ang yogurt na apunay sa benepisyo ang mga live bacteria o nga makuha nato sa pagkaon sa yogurt. Makatabang usab na siya sa pagpahimsog sa itong immune system. Ang kamote kani, kamote mga dahon nga gulay o nga mga mani, almonds, avocados, peanuts o kangkong. Ang mga pagkaon, mga higala nga taas og vitamin B og vitamin E. Maokining mga pagkaon nga makapakalma sa gitawag nga allergy. So, saging, kamote, dahon nga gulay, mga dahon-dahon. O, kala, sabaw ba? Isda na yung dahon-dahon na kung tabang na. Oregano, lemon, kana o mga kuana, mga nindot na siya sa ato ang may mga allergy. Nutritional support at anita karon sa mga supplements na pwede na tong imnon kung naatay allergy. Haos mo na ko, bisag unsa nga allergy. Oo. Number one is omega-3 fatty acid. Yan. Mas maayo omega-3 fatty acid. Supplements, pwede na. Pwede usab medium chain fatty acid nga naa sa D3 Bio. Kada adlaw kaduha mo inom. Ha? Kasi nasulan na mo ba? Wala gilok, hasol kaayo, magsigi og pangatol ang akong ilong. Magsigi ko og pangatsi. Magsigi katol akong tutunlan. Magsigig pingot akong ilong, hasol kaayo. Hasol kay lagi dok, sige pangato lang ako ang mga panit, no, skin na mga rashes. Makakaon ko basin hasulan mo. May panahon na mga higala nga makorek na. I-maintain kada adlaw ang omega-3 fatty acid nga mga supplements. Pwede usab D3 Bio. Medium chain fatty acid kada adlaw na ay D3 Bio. Okay, another one mga higala is vitamin C. Vitamin C. Ang vitamin C, 500 milligram kada adlaw, makatabang. Pero kung i-twice a day ni mo, ang vitamin C, 500 milligram, 1,000 milligram a day, the best. Dali kay makorek mga higala ang allergy. So mag-vitamin C kada adlaw. Nya kung ganahan mo nga mo inom mo vitamin C nga dili acidic, alkaline siya, gamit mo og Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mga higala naa sa kuan, naa sa pinakaduol nga butika. So D3 Bio og Mighty C pwede nato nga i-maintain kada adlaw. Oh, sa mga nangutan na sir, asa ta ka avail, asa ta ka palit ana, naas pinakaduol nga butika. Pwede itang mag-Mighty C sa mga may mga allergies para makorek na siya nga itong immune system, dili mag-overact. Pwede usab D3 Bio kada adlaw. Kaduha. Twice a day mga higala. Buntag o hapon or gabi. Ang D3 Bio, ang Mighty C is available sa pinakaduol ng mga butika. Anyway, standby sa mga higala kay mga nabuhi sa ta. Oo. Ato sa ning tagaan ng pagtagading atong mga pipila ka mga consumers nga naayo na o natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Tas bang ibo-blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties? Sama sa Charantine, gagapababo sa glucose, Visine, controls blood sugar, Polypeptide, gapareho ng epekto sa insulin. DTX

0: 500.
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
2: Ako si Josepina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Munang ako di ay sa Purok Dos, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Kanang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, the sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
6: Ano sa'ng pangalan, sir?
7: Jung Nang.
6: Nag-aasa ka, sir?
7: Aswagan.
6: Pila imong edad?
7: 71.
6: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon na nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
7: Mm. Imo naman po. Naman siya akong langtan, sir. So, kimo na ko, idamok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun mga nagluya, hindi pa rin ako sa kumuha ng pasinti nga nagluya. Yun, wala ko para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yun naluya? Unsa
6: unsa nga mga produkto ni sir?
7: Kaning dagunta, gisagahan ko doktor o maitisi, dayon itribayo, dayon pagkagabi, patong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong kukimo.
6: Sige kaya pong kukimo.
7: Ngayon, nakaroon gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
6: Wow, congratulations. Salamat kayo.
3: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
8: Hi, ma'am. Unsa pangalan, ma'am?
9: Lourdes Patay. 51. Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalong ang kidney din akong kuan, sakit na pag-abot sa pag-CT scan. Akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga. Ang uban, hubag na gada akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo.
10: So, unsa may nakaayo, ma'am?
9: DTX.
10: DTX nga medyo nawala-wala na.
9: Oo. Na pag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa ospital ko, inuma nang gyapon ko DTX. O ko nang sama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita. DTX, ay gagantog yun, maagpalit na akong sama. DTX gyapon.
10: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Bill Uy, ang Clinica de Alternative?
9: Daghan mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa-DTX inyong... Palito na yung imintin kay Kalusan. Sa ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-upira, DTX na kung imintin o ilain.
3: Extend Food Superman
11: Roman. Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky, 3 kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang

0: amin. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend. Food Superman for Man. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako di ay sisigami alontaga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pomatik. Sige na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Alkaline vitamin C. Ako gitumar, tulog ka basis matagadlaw. Kanunay na kong ilom. Nawala nag-cute ang perming nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C. Alkaline vitamin C.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
4: Pag Mighty C para aron.
5: Mag Mighty C kada adlaw. Aron nga himso ganon ay basko gampang lawas. Usbon ako ha sa may mga allergy dira. Oh, ganon ay mo nga ginaatake sa allergy, mas maayo nga mag-maintain mo og vitamin C kada adlaw. Mag Mighty C. Oh, kada adlaw gina buntag o gabi para makorek ang function sa immune system. Kay kung dili na mag-correct, mag-overreact na, sige. Nya, sigihon mo anak mga higala o disturbo. O kanunay yun na mag-atake ang inyohang allergy. Then, D3 bio. Makapagkalma sa immune response. So makapagkalma mga higala sa tuang allergy. Dok, maayong adlaw. Sige, ani sa tas mga pangutana, Biki. Imingaw po ko ani mga pangutana sa tuang mga listeners. Sige. Unsay mga sintomas sa high blood. Yung kong tubag, Doc. Imo dining solid nga listener sa Pulangko. Uy, sa tumangigalas Pulangko, ha? Kumusta mo dira? Naka DTX 500 na ba? Naka D3 bio naman. Actually, mga higalan, may pipila ka mga sintomas no, sa pagsaka sa tuwang blood pressure. Kung grabe na yun, kana sobra na yun ba mo? Dagan na siya 160, 180, taas-taas na gina nga taman nga klase sa blood pressure. Ang high blood is nasa 140 over 90 pataas. So kung sobra-sobra na yun nga pagsaka sa blood pressure, kaling pagsakit sa ulo yun, number one, makuha na to ni mabatyagan. Ang atong pananaw usahay mablurred, blurry vision. O niya na ay pagpanakit sa dughan, dizziness, malipong ta, niya usahay dalitang hapuon, no? Mag-isod na ginawa. Ang uban gani, magsuka. Magsakit ang ulo, magsuka. Anxiety, confusion, o nosebleed, magsunggo, mag-nosebleed ang uban, magsunggo. O niya abnormal nga rhythm sa kasing-kasing. Abnormal. Ma-feel na to nga na ay palpitation. So muna yung mga sintomas nga tam-an ka taas ang ato ang blood pressure. Unang-una, ang risk factor ani nga nung mutaas ang ato ang blood pressure, number one is ang atong edad. Katigulang ho na to. So mas idaranta, mas prone ta aning hypertension. Genetics, obesity. Kanilaging sobra da itakadako, no? Ang sobra kadako mga higala mag-lead sa gitawag nga hypertension. Kulang sa physical activity. Walay lihok-lihok, walay trabaho, walay lakaw-lakaw, sigira lingkod. Sedentary lifestyle ang tawag anak. So mahitabo mga higala, daling musaka nga itong blood pressure. High salt diet plus mahilig pagitag parat nga mga pagkaon. Sobra nga pag-inom sa mga makahulubog or makahubog nga mga ilim nun. Yan. Kaniha, ang hypertension, ang high blood. Oh, attention sa may mga high blood. Pwede kining mag-cause sa damage sa tong heart. Pagmubo sa blood supply sa oxygen sa tong kasing-kasing. Pwede kita magka-hemorrhagic stroke, magka-ischemic stroke, magka-heart attack, og daghan pa nga makamatay nga balatian. Oh, hadlock, no? Tinood ba yan? Nakaling high blood dili ni angay basta-bastahon. Delikado kay. Number one cause sa premature death sa tibuok kalibutan is hypertension. Premature death, ha? Ibig sabihin ba tanon pa, mitaliwa na. Premature man. Kaya dapat ang kanang kamatayon para ragin na siya sa mga may edad na. Kaya karon kay premature man, batanon, mitaliwan. Tungod sa high blood. Oh. Ang high blood mo yung number one cause, anak. So, number one, kauntas mga healthy nga mga pagkaon. Prutas, gulay, dapat na atay physical activity kada adlaw, physically active ta, mag-diet kung mahimo. Then, mag-inom sa DTX 500 Mighty C kada adlaw. Isabay yun na ito na. Ini nga mga food supplement, mga higala, taas ng antioxidants. Ha? Na makatabang sa pagparegulate, mga higala sa tundugo, makapamubo sa high blood pressure. Makapaluag sa agianan, sa atuang mga dugo, or makapaluag sa atuang mga kaugatan. Mag DTX 500 Mag Mighty C kada adlaw, taas kaayo og antioxidants. Kana mo mang ginagikinahanglan nato. Bisag unsao nato glantaw mga higala sa sensya. Ang ginarecommend kanunay sa mga eksperto yun. Kung may high blood ka, may diabetes ka, may mga metabolic diseases ka. Kani mga sakit bitaw nga dala sa tong katigulangon, arthritis, rheuma. Number one nga recommended yun sa pagtuon sa science is antioxidants. Muna nga pili agyod ang herbal supplements nga taas og antioxidants. Pili agyod kanunay ang DTX 500 na ay 1.3 million orak value sa antioxidants. Pati yung taasa na. Muna ay pinakataas og antioxidants karon nga supplements nga naas butika. Kanduha, katulo, sa usa ka adlaw. Mura kagakaon mga higala o sinako nga prutas o gulay kung kargado kag antioxidants. Inom lang sa DTX 500 o Mighty C. Then by the way, di ay atong sabon di ay ha. DTX Beauty Soap na ani siya whitening effect. Napon ni siya antimicrobial effect nga sabon. May pangatol spanit. May mga skin problem, gamit mo anang DTX Beauty Soap. Bugas-bugas. At ima na mga higala, kaya ang imong bugas-bugas. Basin tubuan nagnaong. May naong na imong bugas-bugas. Lagko na kaayo. Normal daw nga ang naong na bugas-bugas. Andili normal kung ang imong bugas-bugas na anay naong. Ha? Sige ha, gamitin ng DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya, performance ni tatay medyo pigado na. Nga nung una kang namatay, nga dungan mantang na tao. Manoy, bangon! Extend ray katapat ana, extend herbal capsule. Ha? Sa mga magtiayon nga gustong ipainito ng ilahang palaguban, magtiayon, buluhaton magtiayon, extend herbal capsule ang katapat ana. Naas pinakaduol nga mga butika. Sa kanto mga bagong minyo nga wala pa'y anak. Dana, pag-extend herbal capsule para nga dali ka makabuo. Sa mga nagkaedad na nga may problema sa prostate, extend herbal capsule. Kana, ha? Kinahanglan nga aktibo kita kanunay para nga dili na muhubag ang atong prostate. Okay, kung luya ta, kulang ta sa buluhatons magtiayon, daling muhubag ang prostate sa mga lalaki. Kana base ka na sa pagtuon ron nga latest mga higala. O, diba? So, extend herbal capsule na sa mga butika. Sa mga mahiligon og kape, ligyod pagkalimtan ang pinakapatsyada paborito sa kadaghanan. Daghan gyud kayo ang gapangita. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, ha? Naa sa butika. Sige, sa kanto mga wala pa kapangapi, usay babay ko mga higala. Kay mag-uban-uban taron. Oo, tara, kuyog ta. Usay babay ko mga higala, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, salamat kaayo, ha? Ang atong products naa sa mga butika. Tara! Mga penata!
3: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:02.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
5: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw. Lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes Doc.
6: Yes, welcome and of course welcome ka Dragon Mel. Welcome usab sa mga suki nato nga nagasunod kanunay sa ato usab mga tulumanon. Sana kadayon nilang mga suking sibiyanan. Visayas uga Mindanao maing adlaw niyang tanan diha. May adlaw usab ka Dragon Mail no sa ikaduhan ako nga pag-abi-abi diha kanimo ha. May adlaw usab sa mga listeners nato nga ana igala mga soking tv in of course ang inyong hang ubos ug hiala sa kanginan ubanin sa pipila ka minutos from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay makalimot tigala igsoon ha sa usab sa ato usab mga produkto. Atong mga produkto mga soking tv paminaw napaka-epektibo sama usab ni ining Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ha. Ay, mong kalimot mga sokit, pwede na ninyo ipagsabay. Pagtumar, ana, daily supplementation, maintenance, igala, prevention. Ana, igala, doon na tayo Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay, buntag hapon, one hour after meal. Mga ka na, igala, pinakarindot kayo uban pang mga produkto. Ang ato usab nga produkto mga sokit, tigpaminaw, dasok na kinis sa nutrients, ingredients, at saka vitamin C. Ay mo kalimot usab ang ato usab nga kape ha. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant 12-in-1 kini siya mga soaking tigpaminaw. Nindot kayo nga klases kape, walang palpitation. Dili pod ingon nga di mo katulog. Dili pod ingon nga dili pod mo ingon nga maghapdos niyang kuto-kuto. Walang palpitation mga soaking tigpaminaw. Walay hapdos kuto-kuto. Kini siya ang kape nga ay makahatag ug dugang nga maayo nga lawas. Wala higala ang pinakanindot kayo sa atong kape Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Kabag usab na to mga soaking tigpaminaw ang Hard Max Stream Coffee for Men. Kini siya nga klases kape mga soaking tigpaminaw para usab sa mga hard worker, para usab sa paglabing-labing ni Mr. nga to usab sa iyang Paris. Waka na pinakanindot kayo nga klases kape Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka Hard Max mga soaking tigpaminaw. Ana nga ay mo kalimot ha niana. Basta kay Hard Max ang tatak mga soaking tigpaminaw. Sigurado imuhang lawas o sa baskugon. Mao na higala ang pinakanindot kayo. Ang ato usab nga massage oil ha. Dragon massage oil with chubaki ha. Mao na siya pinakanindot pagkain ng klase sa plus. Ang kainit o ang kahalang monotsot sa imong panit lahos sa imong kaunuran. Ang ato usab sa imong kaugatan ha. Ang ato usab nga dragon massage oil for varicose veins, rheumatism and arthritis. Nindot kayo mga soaking tigpaminaw matagabi magpamasahe. Ang disenyo nini pang massage nga disenyo sa klase sa plus. Ang ato usab nga Dr. Fungi Soap ay magkalimot mga soaking tigpaminaw. Dr. Fungi Soap, kaabag usab ang skin glow. Mas nindot kayo kung muhamis inyo ang panit, tigala. Ang gusto mo nga mo puti, mag dragon soap celebrity ka na. Mauna siyang pinakanindot kayo. Like cutis artista ang resulta pag ikaw makagamit sa ato usab nga skin glow. Og ang Dr. Fungi Soap. Mauna higala, pinakarindot kayo ang atong masayran. Alang sa dugang kasayuran, pwede ka mong mag-text sigala sa ato usab nga numero sa 0950-4419-0.

0: hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix, mahamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, minti lang ito.

0: asang DTX 500 pag kadua kong patanaw sa akong sugar kalo sa mga Diyos na tubo na nag 9.29 na lang patanawat ko to sa akong sugar niya sir kung anong imo ginainom imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo kasi niya sa ako niya anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawat ng tao
1: DTX 500
2: mapalis sa mga butika mga higala atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Kapoy nas gigalimo, pasinang imong oto, kulang na og suporta. Sunayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom ang Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Busa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede regdi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa antos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Ako po si Asuncion Loera, taga Aitsto, Angel Bacani Street, Cotabato City. Ang akong gigamit halos tanan, gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong i-maintain karon non-herbal capsule of UN. O salamat sa Herbs Med Pharma o kay at early.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: William Ellis, sa Pangi, Tandag City. Akong gigamit yung kanang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Bisag si punong ko, akong ikuha sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nga, mga sakit sa kalawasan makuha. Ngot-ngot sa tuhod, kuha gapon. Anong ganangi ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, labi na kayo may pagkabugdaw-bugdaw, ang ato pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
2: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hard Max Extreme
1: Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
11: Hard Mama.
1: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Mama. Extreme na.
12: Kung kamu masulubon, tungod. Kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
13: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
16: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
17: Feel the music, Star Radio.
18: Oras sa Star Radio, alas 8:18.

0: Salamat sa atasan. Kamu nga, nagipamati sa iyong lawas, tisting niyo og tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tisting niyo og inom og astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
1: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
2: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
1: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
2: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
3: Mga penata!
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din na mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
7: White Nights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Nago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: Testimonya sa Wonder Cardio Care.
11: Jose, this is Alicita Bautista, taga Upper Puting Bato, Kalumpang, General Santos City. 9 years na niya akong stroke. Niya, kaya tagamong mali na cardio care para sa na stroke. Walang nanikamot ko palit. Pangayon sa mga anak para makapalit.
12: So, sa may ikasulti din mo sa uba na nai?
11: Maningkamot lang dyan, makapalita sila mga prada kay ko ako, kado ilang prada pa. So, super talaga.
10: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

po si Annalyn Bulado. Taga Gilman City, Negros Oriental, 40 years old. O daghang kayong salamat, Ate Aline, na nakadungog ko sa imong programa. Kay diha na ko nakuha ang Nans product. O salamat yun ko nga nag-inom ka ng Nans coffee. Kaya naayo yun ang ako ang gimulo nga. Dili ko katarong o tulog magabi eh. Kay sige na kong panghihi. Nga, kapag nakainom ko sa Nans coffee, normal na yun ang ako ang pag pangihi o yung normal na akong pagkatulog. O ang remind capsule, wala pa akong katumar. Lagot ko Ate Alin kay kanang dati kong malimot. O pagulbo na lang yung bisag ako ra usa kay. Kasi kung balik-balik sa kong agi, duklo na lang ganin ako akong ulo. So katulog na kainom ko sa remind capsule ni normal na yun ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O muna, daghan yun kayong salamat Ate Alin sa imong Nans Prada. Kaya wala pang imong Nans Prada. Sigurohan doon ka ron. Ang akong gipamati, wala po nawala. Daghan yun kayong salamat Ate Alin sa imong

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon Mel Galios.
5: Visaya sug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
6: Okay, so salamat kayo kay Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme, mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw, and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoon nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw, and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga suki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako po siyag tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw. Kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga usas sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. Bag-o na tong produkto mga suking tigpaminaw, madungog ninyo, oh, mapapalit usab sa nagkadayang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
5: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
6: Mm-hmm.
5: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
6: Yes.
5: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
6: Okay.
5: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
6: Kun yes.
5: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag o makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
6: yes.
5: o kababainhan.
6: Mm-hmm.
5: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
6: Yes.
5: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot, available na ron sa market.
6: Okay.
5: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod naa na sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nagka-star, sika!
9: We play the best music. We have to. We have the best listeners.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB nga. Murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
3: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
4: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
3: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
4: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
3: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
5: Dragon Fruit Plus!
6: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa, kana nawa akong kangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawa, sumalag, madili mo kapuyon.
5: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on!
5: Hard Max Extreme Coffee Mix, makapaggana, makapadasi.
8: Hard Max.
5: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
10: Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na.
11: Happy birthday!
12: Uy, thank you. Unsa man ni?
11: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako nga naa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
12: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
11: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
12: Tambal nga sabon?
11: Oo, ayo pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
12: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
11: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
12: Para sabon up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
12: Ayaw nagka-problema, lo. Naanay alibyo.
13: Unsa man?
9: kaniyo?
14: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, ilan at kapoy, asmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
13: Mao ba? Be, mainom ko gamin ko sa kopi, be.
14: Asa magalo?
13: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
15: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
16: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capiz. Pawala pa ko nakagamit og Cervicare. Dili normal akong dugo, para sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong ginom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po.
17: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
18: White Nights Dumaguete Pension House
17: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
18: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
17: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Hinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
18: White Knights Dumaguete Pension House.

0: Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Ay! Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
6: Where every guest feels at home.
5: Visit us today.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Ako ni si Elmira, si Barangay, nagpuyo sa Lagsan, kalito si Cebu. Kaya kung sa kit kay hyper-tyrodism sa kitipper, ibugay ng isiya mga buka sa tuig, listo din ko kay Rabi ang hyper-tyrodism sa programa ni Ate Arlene. Sana nag-sigo po ilan, pag-yo aid, boto ni Palit, akong mama niya, kiti singer, naniayo ang akong sakit in town. Mana ni Julio sa ang buro. Salamat sa ayo.
11: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System.

0: You are listening to Star Radio. Our studio transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Hayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Good morning. You are listening to Star Radio.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 5, 8.
5: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas, dili usa ka pobreng nga nasod, abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungon na nato kini, makigbato, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
6: A message of concern from this station.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 5:46.
2: Uy, du! Kanusa man kanabot du?
3: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
2: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alambre ya ni Ron.
3: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
2: Uy, manong undang man ka? Ano kang sinakaw?
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili balay ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
2: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magkadik-adik ta.
3: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
1: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Okay, happy birthday sa tanan ng mga celebrant. Taon niya ang Ginoo magapanalangin dugang sa atong kinabuhi. Ilabi na. Jack Cuny, good morning, Pastor. Advance, happy birthday para ugma. God bless. Okay. Naot nga ang Ginoo magapakamaayo sa inyong biyahe karon, no? Padulong diri. So, mga kapamilya diha sa Kabangkalan City, hope nga ang inyong pagbiyahe walay mga sablag sa kinabuhi. Kaga panalanginan sa Ginoo sab ang ato ang mga buluhaton. So, karong adlaw, ato pangumustahan na ato mga kaigsunan. Unasta na diha sa Bunga. Okay. Ato ang Grace Gospel Church of Christ in local church diha. Salamat kayo sa atong mga kaigsunan nga naas palibot diha sa atong local church, mga Almunida family, Fausto family, Pahunan family, si Fee, Pahunan, Dagli family, sila ni Brother Rodi o Sister Ipi, ganun ay kining nagsunod nato, dahil mga Humuad family, Valubar family, uban pa nato mga kaigsunan diha, Kalyao family, niya naghantag mga suki kay tigpamino nato, no? Mga Alifan family diha sa Bunga, onya Kiliano family, Kihano family, Enmasino family, Trias family, Pastor and Mrs. Willan Lobredo. Okay, salamat kayo, Pastor. Onya salamat usab sa atong mga kaigsunan diha nga kanunay gyud nga nagasunod ini nga programa mga pamilya diha sa Fausto diha si Brother Naldo Fausto, o niya Sister Bonet, niya Brother Plendo Alipan, o Sister Rinette, o niya may buntag usab diha sa akong yung people diha, no? Mga people lang to. Enday Agapi, okay, o Rinel, o Small, Small pero mga dagko naglawas. So, salamat kayo, no? Atong mga kaigsoran diha, mga yung people na to din, ha? Okay. Ang uban to ananungas ang uban tungod kay same break naman karon, so atong ubang mga people to anan pa uli nas bukid. So naot nga karong Domingo ha, padayon kita sa pagsimba. So salamat kayo mga Enmasino family din ha, no, sa Tamao, Morganda family, og mga pamilya din ha nga kuan kana na ang usa ni mga Alipan, mga pamilya. O niya ato pong pangumustahan ato ang ato mga kaigsoon sa Iyungon, no? Ato ang kauban din ha ng mga kaigsoonan, Arcala family, Delphine family, Gonzaga family, Aisatam family, o Sapuan family, o Pasilan family din ha. Salamat kayo, no? O niya atong pangumustahan usap sa Sandalaman nun, no? Di sa Sandalaman nun, kusog ta kayo din ha, radyo, no? Mga Ilintori family, akong pangumusta din ha sa akong kasin niya, Joel. O di mga Letio pamilya din ha, oh, salamat kayo diha sa Handalaman noon, mga Echeverry pamilya, onya Caballero pamilya, salamat usab sa inyong kakugi sa pagka sunod ninyong programa. O diha usab sa Maaslom, no, Grace Gospel Church of Christ, may buntag nila ni Pastor and Mrs. Morris, no, Ginoo mga dugang sa pagpanalangin kaninyo. Okay, sige Pastor, pasahar sa itong mga kon, ubay-ubay na itong mga viewers na to karon. Salamat. Okay.
1: Salamat. Okay, mayong buntag ni Igsoon Silva Inaga Jason. Mm-hmm. Good morning ninyo, Pastor. Watching from Tamiso. God bless. Tamiso.
0: Okay, salamat kayo, Sister Silva. Okay. Okay.
1: Then si Pastor Jonelo Gilin. Sa Kwani Pastor, Balatogan. Mm-hmm. Okay, mayong buntag diha, Pastor. Okay. Good morning, Pastor. Watching from Balatogan, Grace Gospel Church of Christ, Barangay Buena Vista, Himamaylan City, Negros Occidental.
0: Okay, salamat, Gid. No, salamat.
1: And then, si Igsoon Leonisi Dagodog. Mm. Good morning ninyong duha, Pastor. Advance happy birthday to you and more. Blessings. God bless.
0: Okay, salamat kayo. Sister Leonisi, ako aning Vice President sa Senior Citizen, Dias Barangay Tamao. Okay, salamat kayo. Nya, pangumusta usap nila ni Sister Philly din ha? Brother Philly, okay, og ni Sister Lucy, hindi ha, sa matuog, no? Ato ang pangumusta din ha. Okay.
1: Okay, and then ni Igsoon Ferdinand Acosta, from Anhoyod, maayong buntag sa tanan.
0: Okay, salamat kayo. Igsoon dia, Ferdinand Acosta dia sa Manhoyod. Okay. So, mga Igsoon na to, no? Ato ang pangumusta dia, mga Gonzales family. Atong cottage prayer meeting kagabi dihagihimo sa ila ni Sister Jill P. Gonzales. Okay, salamat kayo sa mga igsoon atong nagkahiyo sa kagabi sa ato ang cottage prayer. Although nga bisag nag brown out pero padayon gyud ta, salamat sa Ginoo, no, sa pagpadayon niya. Gules family, Sister Ophel o Brother Jimuel, then mga Filia Villacorta family din ha, unya dayon nila ni Ma'am Joy o ni Sister Will Wilmar, unya diha usab sa diri usab sa kuan pastor, no? Diri datay tigpaminaw diri sa pagkabulutan, no, mga Rodriguez family. So salamat kayo sa lungsod sa tiyasan basi na kay kuan diha pastor imong i-greet.
1: Okay, so maayong buntag na itong tanan, labi na sa ato ang mga kaigsuunan nga nagapamati nining mga programa. Maayong buntag ninyong tanan diha, labi na sa Grace Gospel Church of Christ, Tayasan, Grace Gospel Church of Christ, Mataota, and then sa ato ang mga Bible study sa La Libertad, maayong buntag, labi na sa lungsod sa Tayasan, nila si Nanay Liklik Habil, nila si Tatay Tasio, maayong buntag ninyong diha, maayong buntag ninyong duha diha tatay, and then nila si Auntie Teofista Adino sa Adino family, maayong buntag, nila si Ma'am Jenilyn og sinong RR, maayong buntag ninyo diha ma'am Dinong, sa Caldera family, nila si Nanay Ding, Nanay Linlin, Nanay Bibit, nila sinong Ilkris, Tatay Josue, Nanay Sara, Nanay Joel, maayong buntag ninyo diha nanay. And then nila si Nung Kukong sa Himalalod, nila si Auntie Alisa, Auntie Roslyn, maayong buntag ninyo diha auntie. And then sa Magtuhaw, nila si Nanay Liklik Blasabas, nila Ma'am Dailit, Ma'am Nori Faburada, Ma'am Jenny, maayong buntag ninyo diha ma'am. And then sa ato ang mga kaigsuunan sa La Libertad, nila si Auntie Mining, Nung Mark, maayong buntag ninyo diha nung. And then nila si Auntie Nucci, maayong buntag ninyo diha ante. Nila si Nanay Sita, Tatay Billy, Dumasapal family, nila si Mom Rinalin Ribante, si Slavely, Nung Roli, nila si Day Anami, ni Brother Harold, maayong buntag ninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagpamati. Hinaot niya ang Diyos. Magapanalangin sa inyong tulutag sa kumakinabuhi.
0: So, may buntag sa ito ang viewers na to, Sir Joel Palata, o nga ito ang assistant executive assistant ni Mayor Benji Miranda dira sa Kabangkalan City. Good morning sa inyong duha. Pastor, happy Sunday watching from workers and members of TCM Grace Gospel Church of Christ of Purok 5 Barangay Barangay Tanawan, Kabangkalan City. God bless to all of us and also panamyaw sang mga 215,000 ka mga pumuluyo sang syudad, sang Kabangkalan, okay? Led by our very beloved and generous City Mayor Benji Miranda and City Vice Mayor Divina Sopiral Miranda and City Councils. And advance, happy birthday, Pastor. Salamat kayo, Sir Joel. No? More years
1: to celebrate.
0: To celebrate. Salamat, Sir Joel. Kabay ang Ginoo mag-upod man sa imo sa obra o sa imong position dira being executive assistant of Mayor Benji Miranda. Kabay ang Ginoo gid magapakamay sa atong tanan labi na sa sining adlaw sa aton nga pagsimba. So salamat gid Sir Joel. Okay. Kag sa sining adlaw mga katuran mga kagalaan sa atong mga kaigsoonan diha sa Occidental, province of Negros Occidental, from Kabangkalan to Sipalay City, mga kalungsuran, kasudaran din na, mga igsoon, atong pasalamatan ang Ginoo, bisan pa diha sa Iloilo City, Panay Island, ang Ginoo mga upod sa inyo tanan dira, mga kauturan natong dira sa Panay Island, kaga ang Ginoo gid mga pagkamayos ang inyo, pag-alagdan sa sining adlaw ng Domingo, aton mga kapastoran dira, no? Adala sa Bacolod City, pamilya Familiar, Pastor Derua, Pastor Radi Familiar, kaga upod man sang aton nga mga kautoran dira, no? Sila ni Pastor Las Piñas, no? Pastor dira sa Sipalay City, kabayang Ginoo magapagamay. So sining adlaw, ining buntaga mga kaigsunan ko sa Ginoo, salamat kayo sa atong mga kaigsunan diha. Diha sa Maslom, mga Digit family, okay? Mga Digitos, mga Turado family o pamilya usab nga De Vero family. Okay. So salamat sa Ginoo ang Ginoo mga uban ka na to. So minaw tago sa kawit sa dili patamo atos pagtuon sa pulong sa Ginoo nining buntaga. So minaw tago sa kawit nga naguluhan, He hideth my soul.

0: tayo diha makaigsoonan ko sa Ginoo. Kay kung ang imong pagtuon kanang inon ta mupugnit-pugnit lang ka nga ni atong mga sinulat sa mga propeta o mga prophecy program unya imong itandi diri sa mystery program, diha nagka nagkalagyo ang imuhang pagsabot diha makaigsoonan.
1: Kinahanglan niya kung magisgot na gani taog pagtuon sa Biblia mga igsuon. Gamito nato ang method how to study the Bible.
0: Okay, this is Pastor Dan Rojo. Okay, matod pa niya. Good morning. May the Lord God bless your program. Okay, padayon ka mo sa pag-watch o pag-view sa itong program sa FB page. Kaya basahon nato na niya human nato sa itong discussion. Okay.
1: Kung magisgot na gani taog pagtuon sa Biblia mga igsuon.
0: Okay.
1: Ang ato ang huna, ang ato ag yung ibutang sa ato ang huna-huna is kanang how to study the Bible correctly.
0: Yes, importante kay siya.
1: Ang pag-study sa Bible dili sayo.
0: Kay kung correctly ang imong correct, insakto ang imong pagtuon sa Biblia, mao na nga kuan gyud na siya inspired by God unya ang imong pagtuon pod sibo gyud sa kanang gitawag approve unto God gyud ang imong
1: approve unto God. So muangkon man ta or sa madili or motuo man ta or sa madili mga igsuon. Ang klaro diha naay mga pagtuon sa Biblia nga dili aprobado ngadto sa Dios.
0: Mm-hmm.
1: Naay mga pagtuon sa Biblia nga dili aprobado ngadto sa Dios. Kay ngano man kung magisgot ang Christianity, nganong managlalis man sila?
0: Mm-hmm.
1: Nganong mag-away man? Tungod kay moingon sila nga naa sila'y kaugalingon nga pagsabot sa Biblia. Dili ang pagtuon nato sa Biblia dili pinasibo sa atong kaugalingon nga pagsabot. Kay muraman og ang Biblia mo'y nag-adjust sa ato ah. Ang ato ang sakto nga pagtuon sa Biblia, balik ragunta sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God. A workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
0: So right. Naay kuan pastor, naay principles katong atong pastor nga tuan na assign sa Vietnam nga murag namatay siya, no? Nga matod pa ang iyang principle sa study dito. Study to know.
1: Study to know.
0: Know, then sa know to learn.
1: Know to learn.
0: Dayon,
1: learn to apply.
0: To apply. Dayon, apply to shine. Then shine to bless. Wala yung principles niya? Nindot na yung principles. Wala na ako nakalimti tungkol kay diyan nagsugod sa study. Mabita na importante gini pagtuon.
1: Kinahanglan niya kwan natay gitawag og correct method how to study the Bible. Unya simple ra na siya mga igsuon. Sa diha nga makabasa ta og verse, sa diha nga makabasa ta og bersikulo, ayaw diretsog conclude. Huna-huna asa dispensationally, huna-huna asa principally. Ay kanang by principle
0: by principles
1: by dispensation. Kay nga naman ang Biblia dili lang kay pagdumala sa Dios, kun dili prinsipyo pod sa Dios. Like kanang pagbasa nato sa verse, dili dayon ta moingon nga nganong dili man sakto nga ato mang mabasa. Yes, ato ang mabasa. Ang pangutana karon, kinsa may gisulatan anang imong gibasa? Kinsa may gipahinungdan anang imong gibasa? Kanus ama na gisulat ug nganong gisulat man na siya? Like for example, pag kuan kaning unsa ni balik tas kuan pastor Mark 16.
0: Okay. Niya pastor. Now, importante nga masayod ta. Now. Kining pulong sa Biblia nga tong mabasa sa mga verses naay gitawag og sila. Oh, mahisgot ta og sila, wa gitay labot ana. Ug maghisgot og kamo, wag yung labot ana. Pero kita, labot na tadiha. Now, kung maadto ta sa Mark chapter 16, verse 15 to 16, kanunay na ito nang ibalik ng versikulo, kay kinimanggod, ang kalibog sa mga tao karon, mauni, diha nagsukad diha sa gitawag o understanding the verse or the chapter, okay, 16. Atong basahon ha?

0: diri ang kalibog sa mga tao. Now, ato ning Kapitulo 16, versikulo 15 nga to sa 16 niya. Og siya mingon kanila, nanay pulong kanila, no? Kinsa may gisultihan na ni? Okay. Iyon siya, panglakaw ka mo ngadto sa tibuok kalibutan. Og iwali ninyo ang may balita ngadto sa tanang binuhat. Kinsa may gisugo ani? Ato ning masayran karon kinsa gisugo ani? Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo hukman sa silo.
1: Okay, di lang sa
0: klaro ining bahina kung atong sabton makisunan kinsay nagsugo kanila. Yes, masabtan nato ang si Kristo mo nagsugo. Apan kinsa may gisugo ni Kristo?
1: Dili na siya directly nga kita mga igsugo.
0: Dili na directly nga kita?
1: Ayaw i-conclude ayon nga
0: kita na.
1: Kita na. Kay atong panahon na kinsa may gisultian ana ang 12.
0: Ang 12.
1: Ang 12 ka apostolis.
0: So ang 12 ka apostolis mga gisugo sa pag panglakaw. Okay.
1: Unsa ang lakaw mo? Pamautismo ang motog magpabautismo maluwas. Maluwas. Karon kahibalo na ka og kinsay gisugo, kabalo na ta pastor kinsay gisugo ang 12. Karon kinsa naman pud ang kanang kinsa naman pud ang gipasultian sa Dios sa 12 ka apostolis nga panglakaw mo, pamautismo nganong 12 man sila. Nganong 12 sila tungod kay ang 12 ka apostolis mga igsuon. Ang 12 ka apostolis gipili sa Dios. Dili alang kanato.
0: So ang 12 nagrepresent ka na sa 12 ka banay o tribo sa Israel.
1: Okay? 12 ka banay sa Israel.
0: Sa Israel. So wala tayo labot na kay Hudiyo man na sila. Kita hintil man ta.
1: So ang 12 ka apostolis gitawag sa Ginoo dili alang sa Gentiles. Kung dili ang alang sa 12 ka banay sa Israel. Pag ingon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16 nga panglakaw kamo pamautismo kamo, ang kamo diha is ang 12.
0: 12.
1: O kinsa may specific nga mga tao nga bautismuhan, kadtong mga tao hain, kadtong mga tao nga ilalom sa ilang ginsakpan. Kinsa man ang mga tao ilalom sa ilang ginsakpan, ang 12 kabanay sa
0: Israel.
1: Paalam gusto.
0: So, ingon ana mga kaigsunan ko sa Ginoo ang importante natong masayran.
1: So, alang kanato karon kinsa man ang apostol karon nga gipili sa Dios
0: alam. Wala ilain sa Apostol Pablo.
1: O moingon ta nga si Apostol Pablo. Moingon pud sila pastor nga may makapamatuod ba mo nga si Apostol Pablo na Roma 11:13.
0: Gipamatud-an ni Apostol Pablo atong basahon na. Okay, Roma kapitulo 11 bersikulo 13. Malaysian matod niya dinhi. Karon magsulti ako kaninyong mga hintil. Okay, hintil gyud. Dili Hudiyo. Tungod kay apostol man ako ngadto sa mga hintil. Magpasidungog ako sa akong pag-alaga.
1: Si Apostol Pablo niyon siya nga unsa man magapasidungog ako sa akong pagpangalagad nga ako gipadala sa Dios alang sa mga hintil.
0: Sa mga hintil.
1: Karon ang Mark chapter 16 verse 16 nag-ingon siya nga panglakaw kamo pamautismo. Pero giingnan ba si Apostol Pablo nga bautismo?
0: Wala.
1: Unang Korinto
0: 1:17. Okay dara. Ato ning basahon mga kasunod ko sa Ginoo, importante nga masayran nato ang mga butang gipial de Apostol Pablo kung unsa kining katuyuan nga nga si Pablo gipili para sa mga hintil. Okay, diha. Unang Korinto kapitulo 1 versikulo 17. Kay si Kristo wala magpadala kanako aron sa pagpamautismo kundili sa pagwali sa maayong balita, dili pinaagi sa maalamon nga mga pulong aron ang cross ni Kristo dili mawad-an sa gahom.
1: Mga igsuon, try to compare 1 Corinthians chapter 1 verse 17 to Mark chapter 16 verse 16. Ang 12 ka apostolis giingnan sila ni Kristo nga panglakaw mo. Ang motoog magpabautismo maluwas, apan ang dili magpabautismo dili siya maluwas. Compare to 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Ningon si Apostol Pablo nga
0: wala siya suguha.
1: Wala ako ipadala aron sa pagpamautismo. Kung dili ang gidala ni Apostol Pablo kadtong misteryo nga gitaguan sulod sa taas nga panahon. Matod pa sa Romans chapter 16 verse 25. So may kalainan ang mensahe sa 12 ka apostolis ug may kalainan pud ang mensahe nga gidala ni Apostol Pablo.
0: Na mangay pagtuon uban pastor. Hinuon kini nga pagtuon, wala magini siya ka eskwela o Bible school. Matod pa niya nga ang hintil kuno ang Hudiyo nagsama ra. Maya lang pagtuon. Maya ang pag, pagsabot, pagtuon. Iksoon, magsisigot o kalawasan, salvation gani, ang Hudiyo o Gentil managsama ra, kaya ang Diyos walay pinalabi. Pero ang ilang rasa, lahig yun sila grasa. O ngayon ta nga, parehara ang Gentil, parehara po siya Hudiyo, maiksoon, naagay kalahian. Nga naman, ang Hudiyo mga puti. Ang Hudiyo mga bungoton. No? Kita naman tayo bungot, pero dili tanan. Okay. Ang mga Hudiyo tagas o ilong. Okay. Ang mga Hudiyo mga balibuon sila. Okay, ang Gentil, unsa man. Kita naman, naman punoon tayo tagas o ilong, pero dili gud sama sa mga Hudiyo. Pero unsa may giingon diya sa pinadayag? Sila nga mga pakahudiyo sa ilang kagalingon, nga dili Hudiyo, sinaguga ni Satanas.
1: Gawas pa na nga evidence pastor nga lahi ta grace. Ang giingon po sa Biblia God niya. Ang unsay kalahian between Jewish people, unsay kalahian sa Israelites o sa Gentiles tungod kay ang Israelites manggod, mga anak manggod sila sa Dios sa saad. Mga anak sila sa Dios sa saad.
0: Muna gitawag sila peculiar people.
1: Muna nga gitawag sila peculiar people tungod kay mga anak sila sa Dios sa saad.
0: Naman sila mga membro sila sa mga patriarchs.
1: Ato pa kong basahon ang kuan pastor kaning Ephesians chapter 2 verse 12.
0: Verse 12 sa Ephesians chapter 2 ato ni basahon. Kini mga bersikulo nga ato ang ginabasa maigsoon. Proyba kini nga mga pamatuod ka nato mahitungod sa ato ang mga diskusyon ni ining kabuntagon. Okay. Nga kamo wala kang Kristo. Okay. Nga kamo wala kang Kristo, walay labot sa katawhan sa Israel. Okay. Og mga langyaw sa mga kasabutan nga gisaad. Walay paglaom og walay Dios dinhi sa kalibutan. Naay kalainan gyud ang Gentil, no?
1: So,
0: wala tay kalabutan sa saad. So, ang Israel gyud moy may pagkabintaha sila kumpara sa mga Gentil.
1: Unsa ganito, pastor? Ephesians
0: chapter 2 verse 12.
1: Iyon siya nga hinumdumi ninyo nga kaniadtong niadtong panahon.
0: Unsi na pastor, unsi?
1: Asa?
0: Busa hinumdumi ninyo nga kaniadto kamo mga Hintil sa unod. Gitawag nga mga dili tinuli niadtong gitawag nga mga tinuli. Diha sa unod pinaagi sa mga kamot. Nga kamo wala kang Kristo, walay labot sa katawhan sa Israel. O nga mga langyaw sa mga kasabutan nga gisaad walay paglaom ug walay Dios niining kalibutan.
1: Okay. So diha nato makita nga ang Israelites, ang mga Israelis ug ang Gentiles is lain sila tungod kay ang mga Hudiyo mga anak sa saad. Moto siya ang saad sa Dios kang Abraham. Moto siya saad sa Dios kang Abraham kung mubalik ta sa Genesis nga niingon si niingon ang Dios kang Abraham nga ang imong kaliwat pagdaghanon sa Dios. Sama sa bituon sa langit, sama sa balas sa baybayon, mao na siya ang mga kaliwat ni Abraham, mao na siya ang mga Hudiyo. Pero kita nga mga Hintil, unsa man ta sa ilahang panahon? Matod pa mga pagano kita, wala kita'y Dios, wala kita makaila og kinsay ang tinuod niya Dios. Mao na siya ang kalahian between Gentiles og Israelis. Pero niining panahon na karon, wala na'y Hudiyo o wala na'y Hintil. Ang matag usa kanato mga igsuon, wala na'y tarong. Wala na'y tarong, wala na'y pinakamakasasala. Kay si Apostol Pablo, gikonklud na gyud niya sa Romans nga wala'y matarong, wala bisan usa. Roma 3:10, maguro na, Pastor?
0: Roma 3:10.
1: Wala'y matarong, wala bisan usa. Pero kaniadto, may duha ka race, may Gentiles, may Israelites. Pero niining panahon na karon sa grasya, gikonklud sa Ginoo nga walay matarong wala bisan usa.
0: Patas na ta mga igsoon.
1: So may kalahian ang pagdumala sa Dios kaniadto ug may kalahian ang iyahang pagdumalahan karon. That's why kinahanglan nato ang kanang gitawag og rightly dividing mga igsoon.
0: Mao na ang kamahinungdanon gyud sa ako maginosabtan kita kasabuta nga kining Grace Gospel Church of Christ, Things to Commission, maura gyud nagtudlo mga igsoon og hustong pagkabahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Kanang bitaw mga ingon nga parehas raman. Naay mga mga igsuon na to nga nibulag bitaw nga wala gyud kaayo maluto sa doktrina sa grasya. Nibulag sila? O niya, simba sila dito sa uban? Nayong sila, ama o raman, kay ang inyong isimba, Ginoo, diri Ginoo ang yapong simba. O, o niya, huwag maghisgot, huwag mga awit, maura pong mga awit ha. Huwag maghisgot, huwag magwali, wali, maura yapong wali ha. Pero igsuon nga nung, nga naman nga, huwag nimo pa, nga naman nga, Christianity, maglalis man, magdebate man. Nga naman, tungod kay na ay mga principles, na ay mga angay nga sundon sa matag-usa ka iglesia, mga simbahan, nga wala diha sa grace. Wala diha sa grace. Mabitaw na nga, kining grace gospel sa Christ, mabitaw, nagtudlo yun sa saktong pagtuon sa kamatuoran, tungod kay gibase diha sa hustong pagkabahin-bahin sa kamatuoran. Ang pagtuon man gyud kinahanglan approve ang tuga, dili kay approve nimo uta kining ako approve gini na ako kay ngano man nagbasa po ko Biblia pero wala di ay magsubay di sa hustong panahon. Okay,
1: ang atong dalon karon kung unsay kamatuoran diha sa Biblia, dili kay ang atong dalon kamatuoran diha sa atong relihiyon. Kay na ako'y pastor nga nadunggan nga matod pa niya, kung moingon gani ka sa imuhang kaugalingon nga dili kumukaon ini, dili kumubuhat ini, dili kumuhimo ni ini, tungod kay ang akong relihiyon nagsugo ni ini, siguro dili ka Kristohanon. Relihiyoso ka ra.
0: Posible, yun na na.
1: Pero moingon ka gani nga dili kumukaon ini, dili kumubuhat ni ini, tungod kay maoginisay kamatuoran nga naa sa Biblia, Kristohanon ka, dili ka relihiyoso. So nining panahon na karon mga igsuon, daghang mga tao nga nagtuo nga si Kristo Dios pero managlahi og pagtulunan. Kay nganuman ang Biblia puno sa kamatuoran. Ang atoa ba nga kinahanglan natong i-arrange kay basin og magpataka ta og adapt sa kamatuoran nga naa sa Biblia pero dili kita ang gisugo, dili kita ang giingnan. Ang kamatuoran magpabilin nga kamatuoran, dili siya mahimong bakak. Pero wala nagpasabot niya kamatuoran siya, dili siya makadaot. Makadaot siya. Kung dili nato siya i-apply sa iyahang kaugalingon ng panahon.
0: Now, kung ato ang basahon bitaw, si Apostol Pablo naghatag yun nato o paagi yung saan nato pagsabot sa Biblia. Nga ni, ingon si Apostol Pablo matod pa din sa 1 Corinto Kapitulo 14, versikulo 15, nga doon ni si Desires. Yung siya din eh. Unsa man di ay, ako mag-ampo uban sa akong espiritu, o mag-ampo usab uban sa pagpangisip o sa pagsabot. Ako mag-awit uban sa espiritu o mag-awit usab uban sa pangisip o sa pagsabot. Kahit kung dili, bisan kung magpasalamat ikaw uban sa espiritu, unsaon man niya, nga na sa dapit nga walay kahibalo sa pag-ingon ug amin sa imong pagpasalamat nga dili man siya makasabot sa imong pagpanulti. Now, ato ning i-elaborate ning versikulo ha. Daghang magtuon sa Biblia nga wala ginila sabta sa gitawag og analysis and synthesis. Mao na nga ang uban nga pagtuon kanang kuan ra ba sunod-sunod ra nga wala siya lang makasabot bisan pagani sa pag-ampo, bisan pagani sa pag-awit, wala magsubay diha sa hustong pagsabot. Basta so importante
1: mabasa ra ba,
0: basta kay mabasa lang. So ingon siya dinhi, kung mag-awit ka uban sa pagsabot. Okay, unsa may? Buti pasabot ini. Daghang mga Kristohanon nga nag-awit nga naagani awit pastor nga dili dispensational kuan kanang application of kanang kuan sa ilang awit. Oh. Kanang mismo to mismo sila nga Ginoo, hinumdumi ako kung tuon na ka dito. Oh. Hinumdumi ako kung tuon na ka dito. So, hinumdumi so malimtanon din Ginoo. Oh. Dili man pa rin ang tao ang ginumalimta nun. O kanina man, ayan saan to man magina. Magsoon. So, daghang nag-awit o sab nga, ang ilahang giawit, langit nun nga alawit nun, pero ang ilang paglaom yuta. So, nagkatibulaag na. O? Oh? Nagkatibulaag.
1: Una nga, kinahanglan nga, kabalog itang mga.
0: Kung ang imong giawit para langit, siyempre, ang imo hapong paglaom is langit. Pero kung ang imong giawit langit nun, o niya, ang imong paglaom yun, ha, katibulaag na nga, mga igsoon ko sa Ginoo.
1: Moingon kag, for our conversation is in heaven.
0: Oh.
1: O niya, moingon ka ni Kristo nga, hari.
0: Na-accept na. Di na mao. So, kung atong sabton ang Biblia, hinanglan nga, atong sabton sa hustog yun nga, bagay o nagakaigo nga pag, tuon sa Biblia. So, pero ito, ampo, kinibahin sa pag-ampo. Kaya matupan niya, mag-ampo ka mo, uban sa kay balo. Okay. Ang pag-ampo nila sa kanang gitudlo ni Kristo nga to sa 12 ka mga tinunan is, matupan niya, pag-ampo ka mo sa ingon ini nga paagi, amahan na mo, nasa langit. O kanang pag-ampo, gitudlo na ni Kristo, basic yun na nila. Mga ilang pattern, mga kaisunan ko sa Ginoong. Pero, unsa ba, ito na pa rin, Pastor. Unsa ba ituyo din ha? Iyon siya, ato ning basahon. Kay, gini, importante gini mga kaisunan nga masabda na to. Kay, importante usab kini nga ma-elaborate na to kini mga versikulo. Okay. Mateo Kapitulo 6, versikulo 9. Isa din he. Busa, pag-ampo ka mo, sama ni ini. Ang gitudlo ni Kristo, dili kita ang mga tinunan. Okay. Unsa may gitudlo niya? Amahan namo nga nasa langit, balanon unta ang imong ngalan. Okay. So kini niya nga praises din he. Wa man tay lang isang piton ang amahan mangid nga nasa langit. Bisan pa gani karon. Mao na itong pag-ampo. Pero ang pattern diri mao verse 10. Muabot unta ang imong gingharian. Kanang gingharian na dili mo na paglaom na to. Muabot unta ang imong gingharian. Kaya nga naman, kanang gingharian na sa atong pagsabot sa gitawag synthesis o analysis, kining gingharian na dinhi ni tukuron din sa kalibutan, dinhi sa yuta. So ngayon siya, pag-ampo ka mo sa ingon ini, nga kining maong panghitabuon niya, anhi dinhi tukuron establish ang gingharian. Okay. So dili na mo yung paglaom na to. Ang ano man ang atong paglaom langit nun? Langit man itong paglaom. So kumingon tag, muabot ka na mo ang imong gingharian, unya naglaom kag langit, naghibuylas ang imong pagtuo. O diya? Naghibuylas. Paglaom ni mo langit, unya ang imong pag-ampo, dinhi, muabot unta, naghulat ka. So, layo na mga kaigsunan ko sa Ginoo. Pero, diha sa praises niya, amahan mo, ang atong pag-ampo, dito giyod sa amahan ng langit nun. Muna itong pag-ampo. Wa na mausap. Pero diya ang application, lahi na usap, matupa sa verse 10. Muabot unta ang imong gingharian, matuman unta ang imong kabubuton, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Na magoy programa, Pastor. Sa langit o sa yuta. So ang paglaom nila, dinhi sa yuta. Munang naglaom sila, naghulat sila, nga muabot unta ang gingharian na. Okay. Aron matuman ang programa sa yuta. Dayon, pag-abot dinhi sa versikulo 11, ihatag kanamo karon ang pagkaon namo sa matag-adlaw. Kanang pagkauna dili gyud na pares atong pagkaon karon.
1: Kinahanglan nga ato ang masabtan nganong niingon man ang katawhan sa Israel unya nganong man nga si Kristo nagtudlo man siya nga hatagami sa amo ang pagkaon sa matag-adlaw. Tungod kay ang saad mangud sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel dili mangud sa spiritually.
0: Dili spiritually. Material.
1: Dili ba mo makapangutana nga sa diha nga dinhi si Kristo sa kalibutan nagpang-ayos siya mga masakiton, okay. Nagbanhaw siya mga patay. Tungod kay ang saad sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel dili spiritually,
0: physically.
1: Kinahanglan nga maayos sila sa ilahang lawas. Nganong man nga sa diha nga ang 12 ka apostolis na mautismo ilahamang ayuhon tong mga masakiton, ilahamang pa hayagan ang mga mata nga dili makakita nganong mubanhaw man silag mga patay
0: mga bungol,
1: tungod kay nagatubang sila paingon sa gingharian. Ang kadtong preparation unta to siya pagpasulod sa gingharian. Pwede ba di ay nga musulod sila nga masakiton sa gingharian? Dili man. That's why kadto siya preparation to siya. Pero kanato karon ang gisaad sa Dios dili siya physical, Pastor.
0: Physical, spiritual.
1: Spiritual.
0: Og mo nang itawag nga heavenly.
1: Ephesians chapter 1 verse 3 manguro na, Pastor. Nya ang Dios nagsaad kaninyo og mga butang, espirituhanong mga butang diha sa langit nun nga dapit.
0: Mo na itong paglaom.
1: Mo na siya ang atong
0: mo na ipanalangin nga atong nadawat. Spiritual
1: muna
0: blessings.
1: Mo na nga may kalahian gyud. Mo na nga kinahanglan nga kabalutang mo rightly divide mo arrange sa kamatuoran nga naa sa Biblia. Mo pahimutang diha sa kapanahonan.
0: Mo gani na nga si Apostol Pablo, kung imong balikan tong isugo nga 12 ka mga apostoles ni Kristo din sa yuta, ang 12 ka mga apostoles, lahi po ang isugo ni Apostol Pablo, nga wala sa sugis pagpamautismo niya, daghan mga pastor karon pastor nga, mayroon sila nga, isugo sila sa pagpamautismo apostolic. Unang daghan mga pastor nga, naghimo-himoan eh. No? Dado nila ang mga membro nila sa dagat, bautismuhan. Ya, daghan po sila, dado nila dito sa swimming pool, bautismuhan. Pero si Kristo wala magsugo ka po sa Pablo. Si Pablo mingon ganyan siya, wala ko sugo ah. Unya, nagpasalamat si Pablo. Ngayon tayo raangihan na bautismuhan. Pila rin makapanimalay na bautismuhan ni Pablo? Tulo rin kapanimalay. Tulo.
1: Nakabautismo po siya ato tungod kay ang iyahang revelation mangod pastor is kuan mangod
0: inanay
1: ba dili kanang ritso gyud
0: kana bang gradual ba
1: gradual
0: iya pag pagka
1: tutas acts moingon siya nga tuohi ang Ginoong Hesukristo og maluwas ka og ang imong panimalay pero pag abot na niya sa iyahang mga sulat dili na niya pa ang gibuhat na ni Kristo mo ituohi. Dili ra kay angalan ni Kristo kay wa man ta naluwas ang angalan
0: ra. Mabita ninyo ni Apostol Pablo matod pa niya sa bersikulo 14, unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 14. Nagpasalamat ako sa Dios nga wala ako gibautismuhan kaninyo gawas kang Krispo o kang Gayo. Aron wala kaninyo makaingon nga kamo gibautismuhan sa akong ngalan. Hinoon gibautismuhan usab nako ang panimalay ni Stepanas. Gawas ni ini wala na ako may balukon may lain pa ba nga akong gibautismuhan. Unsa kuno? Bersikulo 14, nagpasalamat si Pablo nga jutay ra yang gibautismuhan. Pero karon kaning nagsunod-sunod sumay-sumay aning bautismo sa tubig ng mga pastor. Perting pasalamatan nila og ginatos ilang mabautismuhan. Kinsa man dagway husto ani? Kining mga pastoron nga malipay sila daghang mabautismuhan og si Pablo. Kinsa may husto ani pastor? Sa imong una-una. Husto ba sila nga nalipay silang daghan silang bautismuhan?
1: Ang ato ra gyud nya balik ra gyud ta diha sa Biblia.
0: Balik ra gyud ta diha. Importante gyud na mga igsoon mo na nga kining atong pagtuon sa Biblia ato ning gibahig diha sa kapanahonan.
1: Ipahimutang nato na siya sa kapanahonan.
0: Nga itong panahon na, lipay, imong lantahon ang sugo nila, tibok ko na kalibutan. So, lipay sila dagan. Pero si Pablo, sa iyahang administration, being an apostle of the Gentiles, igsoon, lipay ragid siya nga Diyotera. Manakita sa grasya, dili manggod bautismo sa tubig mo ay makapasaylo sa sala. Ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Manayos si Apostle Pablo, matupan niya, wala ko sugo ah sa pagpamautismo kun dili pagwalis sa mga balita aron ang cross ni Kristo
1: dili ko na sa
0: gahom. Nga naman ang base sa pagpasaylo sa sala ang may gahom sa pagpasaylo sa sala ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Matuta sa ato ang refleksyon may igsoon. Okay, so karong Dominguha mang kaigsoonan ko sa Ginoo atuta sa atong refleksyon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Naot nga ang Ginoo mga panalangin ng lugar.

0: Mga kaigsoonan ko sa Ginoo, matod kita sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Dios, nining takna, takna nga ato ang i-consider ng atong makagulingan ni we are sinners. Makasala kita. Ang kaluwasan, mga kaigsoonan ko sa Ginoo, gitanyag sa Dios nining panahon sa grasya mao, nga ang kaluwasan nimo simple kayo pinagi sa pagtuo. Sa Epeso Kapitulo 2, versikulo 8, ato ning pagabasahon nga ito sa 9 o sa 10, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo, o kinidili gikan kaninyo, kinigasa sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magapasigan mo. Kay kita iyang mga binuhat, kinimo diha kang Kristo Jesus, alang sa mga maayong buhat, nagiandam ng daan sa Dios aron nga nini magkinabuhi kita. Igsoon nini nga passage nga itong ibasa karon. Dili pwede nga atong sagulan o buhat ang kaluwasan nga gibuhat ni Kristo. Humanta maluwas, human ato madawat ang gasa nga kaluwasan nga gibuhat ni Kristo sa Cruz Calvario, diha magsugod ang atong mga maayong buhat. Nganuman, ingon pa nakita iyang mga binuhat di atong Kristo. So magisigot ganita o mga binuhat, past tense. So ang kaluwasan, humana ni Kristo gibuhat sa cross. Ang imong buhaton lamang mao ang pagtuo. Diha niya na maong grasya nga gibuhat ni Kristo para nimo, para kanato. So karon mga kaigsoonan ko sa Ginoo, ang kaluwasan ini panahon na sa grasya, dili yung tungod sa mga buhat. Kay kung mao pa, ang grasya dili na grasya. Ito nang mabasa diya sa Roma Kapitulo 13. Kapitulo 15. Ang grasya dili na Kapitulo 11. Ang grasya dili na grasya kung pananglitan imong mga buhat. So, humanta maluwas, mao nang magbuhat na ta. Ngano man, tungod kay sa versikulo 10, yun sa dinhi, kay kita iyang mga binuhat, tinuod na, gibuhat ni Kristo ang kaluwasan para kanato dito sa Cruz Calvario. O yun siya, gihimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong buhat. So, sa ato pa, plano sa Dios nga humanta maluwas, magbuhat na ta. Ngano man, tungod kay ingon siya din, giandam na sa Dios ang mga maayong buhat para kanato nga niini magawi kita. So kini di ang pagpangalagad sa Ginoo, gawi ni sa Kristohanan. Usa ni kagawi so sa katawo nga giluwas sa grasya sa Dios. So nagkatibulaag ba karon ang kaluwasan o ang buhat? Wala sila magkatibulaan. Hinoon, ang kaluwasan nga gasa nga pinaagi sa grasya na luwas ta diha sa atong pagtuo sa grasya maisoon, human ni ana magbuhat na ta. Para sa unsa? Dili para sa kaluwasan, kundili para sa ganti. So lahi ang kaluwasan, dili ganti, gasa. Dili ganti ang kaluwasan, kundili gasa. Apan ang ganti mga isuon, nagsumikad ka na diya sa itong mga buhat. Muna isa po sulpan, bumatod pa na, magpakaligon ka mo. Dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa bulhaton sa Ginoo, sa nasayra ninyo, nga diha sa Ginoo, ang inyong pagpangabudlay, dili makawa. So sa unsa ka nindot sa pulong sa Ginoo nga naghatod ka nato kahayag sa pagsabot sa kaluwasan nga atong naangkon. Nganuman, dili ta matarog, magpakalig-on ta sa atong pagtuo bisan pa sa kalisod sa atong panahon. Kaya nasayra nato nga diha sa Ginoo, diha sa atong pagbuhat. Matod pa niya, dunay balos, dunay ganti, dunay reward. Mao kana mga kaigsoonan ko sa Ginoo. importante nga masayra nato kana tungod kay mao kana ang gisaad sa Dios kanato human sa kaluwasan nato nato magbuhat alang sa ganti. Igsoon na yung takna, ah. Wala pa nimo masiguro ang imong kinabuhi. Dawata si Kristo Jesus yung imong Ginoong Manunuhas. Saligi ang iyang buhat sa krus Kalbaryo. Kung maingon ka, Ginoo, salamat sa imong pagpasaylo kanako. Salamat sa imong kamatayan sa krus. Salamat sa imong dugo na imong giula sa krus Kalbaryo na niini mo'y naghindo sa akong sala. Humani mo ka na tuuhi o saligi na dawat nimo ang kaluwasan doon na kay paglaom nito sa langit na giandam sa Dios o niini padayo na ang imong kinabuhi diya sa pagpangalagad sa Ginoo alang sa ganti nga nagahulat kanimo. Naigsoon dili pa maabot ang takna sa panahon sa grasya. Dawata si Kristo Jesus. Maybe tomorrow is late para nimo. Ayaw pa buta ka na ang panahon karon. Matod pa sa 2 Corinthians kapitulo 6 versikulo 2. Now is the day of salvation. Ayson, mag-ampo ko para kanimo. Hinaot nga kini nga pag-ampo. Imong dapiton si Kristo Jesus imong ginugmanan luwas. Amahan nga langit mo. Salamat sa imong pulong Ginoo. Salamat sa kaluwasan nga imong gibuhat dito sa krus Kalbaryo. Salamat sa kaluwasan nga gitanyag karon. Pinaagi sa grasya. Amahan nga langit mo. Gidawat ko ikaw, gisaligan ko ikaw ngayon na akong Ginoong Manunuhas. Himo ako nga tao sumala sa imong tuyo. Karon, himoon ka na akong Ginoo, personal nga manunuhas, o alagaron ko ikaw sa akong tibok ng kinabuhi. Kini nga pag-ampo, mahimong himoon diha nimo. Diha sa imong dapit karon nga gilingkuran o diha sa imong gihigdaan, madawat nimo ang grasya sa Ginoo, grasya nga maon kaluwasan. Kining tanan akong inaampo, inatugyan, salamatan ikaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa atong mga kaigsoonan, mga viewers. Basta kita ito pagbasa, Pastor, ang atong mga viewers. Ikaw mga pwede na.
1: Sige, si Panay na nga na. Okay, si Igsoon Taborasa Raylan, good morning Pastor, happy Sunday, God bless. Igsoon Baby Jane Alo, good morning Pastor, happy Sunday, watching from Bayongbong, Grace Gospel Church of Christ.
0: Salamat.
1: Si Brother Valdez Kuya Jan, mayong buntag diha Brother. Good morning Pastor, happy Sunday, watching from Bagtik Manhoyod.
0: Okay, salamat.
1: Grace kayo. Gospel Church of Christ. And then si Ma'am Elisa
0: Galvi.
1: Galvi Serio, good morning ninyo Pastor og sa tanan yung mga followers.
0: Okay.
1: And then
0: Pastor Jinier.
1: Pastor Jinier Mendoza, have a blessed morning you both Pastor. God bless the Hour of Grace program on air. God bless you both Pastor and the listeners.
0: Okay na po si Bobo.
1: And then si Auntie Giging Gonzalez, good morning ninyong duha Pastor. Happy blessed Sunday. Naglantaw ko sa inyong live.
0: Okay. Salamat.
1: Okay. Oh. Sino ni?
0: Junedi.
1: Di man mo kuan. And then si Ma'am Junedi de los Ninos Kiranti. God to God be the glory mga Pastor. Watching from Bulacan.
0: Yeah, Bulacan.
1: Layo
0: siya.
1: Namang kaayo na si.
0: Layo na kaayo.
1: And then si
0: Jameson.
1: Igsoon Jameson Digit. Ayay, Alo, good morning Pastor. Happy Sunday, watching from Bayongbong Grace Gospel Church of Christ. Pastor Dan Rojo, good morning. May the Lord God bless your program. And then si Igsoon Maylene Baker Galiego sa Kwani. So op. Mayong buntag ante. Good morning ninyo Pastor. Then si Igsoon Santiago Marialis Abistano, have a blessed Sunday morning Pastor, ilabi na sa tanan aminaw. Then si Igsoon Evelyn Viva Villasor Balikwat, good morning sa inyo Pastor, happy Sunday, watching from Asuncion Grace Gospel Church of
0: okay,
1: Christ.
0: Okay, mayong buntag ma'am. Good morning ma'am.
1: Then si Igsoon V Burdago Pakulanang, God is with us, good morning Pastor.
0: Okay.
1: Then si Igsoon Joseph Bukag.
0: Pastor Bukag.
1: Pastor Bukag. Good morning everyone. Blessed Sunday and happy listening to God's words watching from Ipil. ZSP.
0: Okay, thank you Pastor Bukag.
1: Then si Igsoon Joe Ukiya Sintino.
0: Oh, Pastor Sintino.
1: Ukiya Sintino, Pastor, mayong buntag diha. Mayong buntag, Pastor. Salamat sa mga pulong sa Dios watching from Quezon City.
0: Okay.
1: And then si Igsoon Sirlina Sampitan Biloy. Rong jud ang pagtulunan kini.
0: Oh,
1: yeah. Rong jud ang pagtulunan sa uban nga kita mga hintil, ang paglaom dinhi sa yuta daw kay dinhi tukuron ang gingharian, kay klaro nga ang gingharian para sa 12.
0: Sakto jud.
1: Maayo kayo.
0: Approve kayo.
1: Then si Igsoon Jekyll Baldoza. Good morning Pastor, happy Sunday watching from Bagtik Mabinay Grace Gospel Church of Christ. Then si Igsoon Dante Pasuit. Morning Pastor, God bless you. Og si Igsoon Marlon Coligado. Good morning Pastor, Pastor watching here Dumaguete, God bless.
0: Okay, mayong buntag, Pastor Marlon, may buntag dias Dumaguete, okay? Pastor Coligado. Okay. So mga Igsoon, karong butaga, salamat kita sa Ginoo sa mga butang atong natunaan habang ipadagaya sa Ginoo ang iyang grasya diha sa iyang mga pulong sa atong mga kasing-kasing. Masabta na to ang pagtuon sa pulong sa Ginoo diha sa hustong pagkabahin-bahin. Mga Igsoon, padayon kita ni ining programa. Programa sa Oras sa Grasya, matag Domingo, alas 6 nga to sa La City Media. Kining inyong mga alagad, mga Igsoon, mo kini ang nag-alagad yun nato sa Oras sa Gracia Radio Department din sa Negros Oriental. O kita mabati sa atong mga radio station Star Radio 98.3. Kutob sa mabot sa atong signal, naigsoon kalipay nato ang atong radio station din sa lungsod sa Tayasan. O kita maga pasalamat usab sa atong mga kaigsoonan all over the Philippines, all over the world nga diin ang atong programa makita gyud tungod kay live kita matag Domingo. Salamat kayo sa mga kaigsoonan nga nagapadayon sa pag-ampo nini nga program. O salamat usab sa mga kaigsoonan nga nagatabang nini through financial. Salamat sa Ginoo dili na mo kamo matagsa-tagsa sa pag-mention bat ang Ginoo nasayod sa inyong mga kasing-kasing. Kita nagapadayon dinhi aron nga ang pulong sa Ginoo atong masabwag ngadto sa magkalain-lain nga mga dapit, lagkalain-lain nga mga lugar nga ato ang maabot sa atong signal. Maigsoon, kining inyong mga alagad, Pastor Isaias Elintorio nga mo'y anchored sa atong programa Oras sa Gracia. Unya, kauban ako si Brother Jed Caldera nga kini ato ang regular partner dinhi sa ato ang radio ministry program sa Oras sa Gracia. Ang Ginoo mag-bless ka na to, og salamat. Tanan nga mga kaigsoonang mga pastor, labi na sa atong mga pastor diha sa Tambo, no? Sa mga kabukiran, mga kaigsoonan. Ato diyan, kumusta na atong pastor din ha, si Pastor Junapi Ortiga, nga mga ato ang school, Bible School Director. Diyan sa ato ang Bible School di Tambo.
1: Si Pastor Filimon Amaro.
0: Ato ang SM na to. Okay. Ato ang Supervising Minister. Anya, nga ato usab nga ang mga deputy, Pastor Sunny Thomas o Pastor Shimer Royo. Ang Ginoo magpanalangin ka na to sa ngalan sa atong station manager, Sir Ayan Hanya Lahato. Ang Ginoo magkauban ka na to, mga Igsoon in Domingo. Happy, happy Sunday everyone.
2: Oras sa Gracia. Tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.